0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Kabalubak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Nungay panisan, nagdosra, lamian, ug masustansya ba? Palit na mo, saraor, papakdol.

0: morning, good morning, good morning, mga igon! Yes, another morning is given, another morning of Chikahan, and of course, another morning with the only one, DJ B! Tunog, kaibigan, panibagong araw, panibagong tsuktsakan, panibagong tsikahan, tugstugan, at kwentuhan. Mga igan, hangtod 11 a.m. na punta, mag-uban-uban, diri sa kahanginan, maong nga pakusgi na inyong tugkaran. Bakit tugkaran yung ano, ipakusgan? Hello mga igan! Maayong buntag. Kumusta ang gising? Kumusta ang ating umaga? Kumusta ang ating Tuesday morning? Inaot nga ni matakang malipayo, ni matakang na ay kalinaw kalipay sa imo ang pamati. Pamati. Mga igan, happy July 21, 2026. Ayan, sa lahat po na mo nakaantabay, sa lahat ng mga sumasubaybay. Ay, nabulol pa nga si ate mo. Ito mga igan, mag-uban-uban tayo 11 sa Kabuntagon. Ubanin ko ninyong mamahaw, ubanin ko ninyong maniudto. Pwede pa naman ni hapon, basi na ay panihapon mo niya, dira sa inyo. Ito mga igan, mag-chechekahan po tayo ngayong araw na ito. Masi na po kaha nga ito ang topic, karoon nga adlaw, masi na po itong question of the day. And of course, pwede rin kayo mo mag-uban sa ako, no, sa ato ang FB Live. Kasi po, live po tayo ngayong araw na ito. Salamat, Lord, kay live na good to. Saras, grabe naman talaga. Marang igunsa, no? Bitaw, sa lahat po ng mga solid na mga iga natin. Dira sa may merkaduhan, din sa may farmer's market, sa may mga ukay-ukayahan, sa terminal, maayong phone cog. Good morning po sa inyong lahat. And hinaot na you are all doing well right now. Unsa man imong ginabuhat, no? Unsa pud kanang imong ginabuhat, no? Uy. Madaw, nagalaba ba ka karon? Nagapanilhi, nagahugas plato, or nagmugot? Ganong magmugot po, ay? Grabe naman talaga. Dili magmugot kay sayo pa kayo sa buntag. No? Pero makamugot, pulbito, usahay kung kanus akagadali ay hapod super traffic. Diba? Nakakaloka yun. Nakakaloka naman talaga yun. Bitaw mga igan, sa mga wala pa nakapamahaw, ang sa'y ginahulat, oy. Pamahaw na yung tawon, kay lisod na magkahirap-hirap, no? Pamahaw rin na sa igan. Okay. And sila na mga estudyante, trabahante, mayong buntag, and alam kong gumising ka ng maaga para sa laban sa buhay ngayong araw na ito. Diba? Sana all sa yuga mata. Ito mga igan, sila po ng mga nakaantabay. Good morning, good morning. Good morning, Valencia City. Good morning, Bukidnon. Good morning, world. Good morning sa ako ang world, dira ha. Ginawa na kapamahal na ha. Apaka-arte. May dahil sa lahat ng mga nakaantabay. And of course, ito ang station manager. Our nag-iisang Pastor Dan Dangalio. Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, Pastor Dan. Our, of course, kay Engineer Romy Chang. Ayan, our station operation manager, Engineer Romy Chang. Ayan, sa lahat po ng mga nakaantabay, sa lahat po ng Radyo Kaibigan staff, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: And of course, mga igan, station mo na po kayo dyan. Abangan ang ating pag-uusapan ngayong araw na E-Tips. But before that, enjoy nyo muna ang ating music. And magbabalik po ang inyong lingkod. I'll be back later. Dili mabala ka kay balikan ta mo. Balikan teka. Enjoy our music and I'll be back later on only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
5: Yes, Egan.
6: Isa kita ugyan ha, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas risk na yung masasadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yung hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
5: Oo niya.
6: Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka-Pastor na BGMAX, laugian doon siya.
5: So, wala na yun noon, wala na madalag hospital. Wala na.
6: Pastor.
5: Okay. So, salamat kayo.
7: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Gisa ni Paliog?
10: Gan ni May Urungan, taga-Patag, Kustor.
9: Ah, sa Alanib?
10: Taga-Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nag-nuprabitaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
9: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
10: O, si... Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin, Vigimax.
9: Ah, Vigimax, okay.
10: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
9: Okay.
10: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil ang taas yung buhok.
9: Wala ng katol?
10: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
9: Salamat sa Ginoo.
10: Umara na, Pastor. Salamat
9: okay. Kisa ni Paliog gani? Kisa to si?
10: Igan Imay Urungan.
9: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
11: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Maayo buntag, mga igan. Good morning, Valencia City. Good morning, world. Maayo papaminaw sa tanan yan aminaw karon. It's already 9:48 in the morning. And aminaw kauban nato karon ang ato ang Station Operations Manager, Engineer Romy Chan. Good morning. Good morning, Engineer. Good morning po sa ato ang Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Tiyote. And of course, ang ato ang tanan nga kauban dari sa Radyo Kaibigan. Maayong phone call.
1: Good morning.
0: Good morning, mga igan. Hinaot kinakapamahaw na kamo. Ayan. And of course, dili ginano kalimtan ang mga igan na ang bida sa lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. Speaking of kaon-kaon, dapat dili ginano mawala. Diba? Ayan. And of course, sa mga gusto magpa-shoutout, pwede kayo mo mag-comment sa ato ang FB page. Ayan, sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kung asan inyo nga makita nga na I read ang profile, mauna na siya. Yan na yun, mga igan. Yan na yung ano natin. Yung page natin. And of course, pwede po kayo mo mo-text or mo-tawag sa atong numero 0965-601-1688. Okay po, 0965-601-1688. Ayan! Hi, guwapa! Kamusta po? Pwede po pa-shoutout naman ako. Salamat! Ayan! Big shoutout pinatwork kang Kuya Daniel Jeff Vera. Good morning, Kuya Jeff!
1: Good morning!
0: A, Kuya Jeff. B, Kuya Daniel. Ang galing, no? Ang galing mag ano pangalan ng mama mo at papa mo, Kuya Jeff. Kasi dalawa talaga yung pangalan mo.

question sa aking utok. Sana all na utok na ba tao? Of course, naag yun, di ba? Naag yun utok tanan mga igan. And kita-amaze lang ko kasi may mga question na gapapap sa ako ang mind. And I am just so grateful. Diba? Dili na ako magkuan, maglisod o guna-huna ko. O sa question na po sa inyo. Diba? Kasi may pinangutana ako na kanus aman mag-end ang isa ka relationship. Because, I do not know, ako lang ba, takot ako na mag-end ang isa ka relationship. Whether sa friends or sa romantic relationship, no? It will pain me so much. It will hurt me so much. And I do believe na hindi lang ako. So, biskan ka mo po, ayaw natin na na-end yung relationship towards our friends, towards our lovers, towards our family, of course, above all. Ayaw na ayaw natin yun na even ganyan mag-away, di ba? Dili taganahan. That's why natanong ko yan para makabaluta kung unsa yung mga reasons ngano mag-end ang isa ka relationship para naman alam natin na mag-adjust, 'di ba? Pero kung hindi mo gustong mag-adjust, baka hindi mo gustong magdugay yung relationship niyo. Pagpuyo na lang. Ayaw sugdi, ayaw pag-inter kung wala kay balak nga tapuson. At least man lang nakay plano, 'di ba? Nga nakay pananawon ba, bahalag life will happen, reality will happen, but at least you know within yourself na I will fight for this relationship. 'Di ba? 'Di ba kasi? Ayan, so yun, mga igay, para sa inyo ha. Unsa ka ha ang mga factors, unsa ka ang mga reason ngano mag-end ang isa ka relationship. Ayan, magbigay ng something na nasa inyong mind right now. Ayan, and of course, babasahin ko yan mamaya. Oo, and kung gusto ninyo mutawag, pwede rin po dyan kaayo, no? Dilita mo po nga. Pero kanang mutawag po mo nga, istorya pa ko. Well, so much for that. Enjoy nyo muna ang ating music and I'll be back later only here on 98.5 Radyo KAI.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Maayong buntag, maigan. 10:21 na sa kabuntagon. And you're still with DJ B. And of course, kayo ay nakikinig pa rin dito sa 98.5 Radyo Kaibigan. Tunog Kaibigan. Alright, mga igan, nakalungag na ba ka for our paniood to? Ano na? Okay, meron tayong caller. Tubagin muna natin. Ayan, wait lang po ah. Alright, hello po, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Kinsani, palihog.
1: Si John sa Lapitan, San Fernando, Bukid noon.
0: Okay, hello kuya, good morning.
1: Good morning po.
0: Onsa maikaalaga na ako, ganin mo karong adlawa kuya.
1: Pwede mo kanta.
0: Mukanta ka? Pwede ra kuya, pero mga 5 seconds lang yun.
1: Pwede
0: mo kanta. Sige, nakay gusto nga i-shoutout kuya.
1: Okay, maanimaya ng kusta lang naminaw dito sa Lapitan, sa Fernando, Bukid doon. Laras ng Fornas, dito si Muda, DJ, mayong buntag ni Muda.
0: Mayong buntag, kuya!
1: Ngayon, kay Dilidi Diana, kay Kapitana, kay Engineer Cham, kay Sir Tata. Mayong morning sa mga tuwan na lang sa siyudad sa Valencia, sa Kupia family, kay DJ Aya. And then, sa Parillo family. O sa Renita, lalas ng Fornas. O sa Bulagwe, lalas ng Fornas ninyong tanan. And then, kaya sa kinatibok ang Fursa sa Dixarki Radio Kaibigan, mayong puntag. Then sa ato ang mga kaigsunan na mail address sa Lapitan, San Bernardo, sa Secret nga dapit, sa Barangay, o sa Lungsod. Lalas ng Fornas ninyo para walay mahay. And... Imo ang panahon. Question.
0: Yes. Okay. Sige, salamat kay kuya. Mora to yung i-greet kuya, no?
1: Mora to. Wala yung question?
0: Ay, na yung question, kuya! Sinabi ko na kanina, eh.
1: Karang mamalanggo ko nakatutin kay...
0: Okay po.
1: Busy ang life.
0: Busy ang life. Sige po, ang question, kuya, para sa imuha, unsa kaha ang mga reason nga nung mag-end ang isa ka relationship?
1: Okay. Salamat kayo, no? Unang-una, sugos may mapatasan. Unang-una, nga itong makita, yun nga, nga nung mag-in ang isa ka relationship is, siguro doon ay nakita niya sa iyang party nga murag dili na ang ngayon padayon pa. Mm-hmm. So, ang tanan, kanang mga nakita na nimo ang level niya, ingon ana ang pagwa niya, pag-tratar sa sato pa ka ng sa agi ba sa agi. Mm-mm. Kung yung nana man galing, so wala na tayo ang ngayon pa nga dugayan.
0: Okay.
1: So kay yung nana nga panahon is sign. Mm-mm. Sa nga sign siya. Nagpasabot na siya nga dili ka angay anak nga person.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung makita ni mo ang tanan nga kausaban nga murag isip ni Lambo pagid siya, kung tanaw ni mo nga murag lunod patay na ikas sa kanya, lakad niya.
0: Hey! Sheesh! Yes, bro. Sige, kuya.
1: Murag ang media ni mo. Murag lunod patay na ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Wait daw.
0: Okay,
1: na, diya kita to makita ang kiring. Diya na to makita ang unsa day ka, unsa ka nga pagkataw. Pero sa imo ang pagkiring, sa imong pagkiling, nga tunya, dili ni mo basta-basta ibuhos ang imo ang kaugalingon nga ikaw nakagusto kanya na mong tuhana. Mm-hmm. Kumikan kay daghan pa mga explanation, daghan pa mga investigasyon, daghan pa ang ato ang pangdukidukion kung kana siya nga tao singgod gubagyod or kaya ba kanilang ipaglaban sa apil sa ilang ginikanan. Okay?
0: Kana yun, kuya.
1: Taman.
0: Ikaw ba, kuya, na ba kay gipaglaban, kuya?
1: Party lang sa pinaglaban is meron, daghana, pero walay kasawian, dritso. So, siguro, makita
0: kuya, pakita pic sa imuhang abaga.
1: pero makita na to, ang explanation sa isa-isa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dili magbunahon ang relationship pananglitan o dili po ka updated nga to sa iya.
0: Yes.
1: Magini siya ang pagkiring sa isa ka relasyon si.
0: Okay.
1: Pero kung makita ni mo nga gikan sa imuhang paghiring, gikan sa imuhang pag-apang duki-duki sa kanabinan kung kana siya maayo. So, siguro pag-proposal na.
0: Okay. Kaya, yes po.
1: Ayaw lang po kaya ha, guys. Na, mo na yun nga, ibaon mo sa limot, gichalargo, basta mo dritso kasi magugalingon.
0: Yes. Kaya nagit kuya, no? Daghan pa og investigasyon nga daghan buhaton. Diba? In a season of waiting sa agyon.
1: So, pa, waiting for
0: yes,
1: your love.
0: Yes, yeah.
1: Para na sa beginners. So,
0: okay.
1: Sa ato ang mga hamtong is kinahanglan po na gyud siya good og updated. Mm-hmm. Kinahanglan po gyud na siya og pag-arrangement kung angayan ba i-arrange.
0: Okay po. Sige, salamat kayo kuya sa imuhang tubag. Alright,
1: sige,
0: thank
1: salamat
0: you po.
1: Kayo.
0: Yes po.
1: Then, pa-request na ang song.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa may imuhang panani, love song lang ko, pwede?
0: Sige kuya, basta kay OPM.
1: Pasabta ko.
0: Pasabta ko. Okay. Sige, ato nang pangita. Masabta na nani mo puhon, kuya. No, kung ato ang sabton. Salamat kayo, kuya.
1: Okay. Salamat kayo, Fernando. Dine si John Alan's programa. Bye-bye, God bless us all. Prabin, Bukit Noon. I love you all.
0: Thank you po, kuya. God bless you po. Ayan, ang galing. Ang galing talaga magtubag ni kuya. Pasabda ko. Ayan, pangitawan sa nato itong imuhang pasabda ko, kuya. Later, ato nang itry o play. And, of course, anak po ang isa nato kaigan de rin, no? Yahapong message. Ingon siyang suportahan at mahalin ang isa't isa araw-araw at huwag kalimutang lumago ng sabay, ba? Diba? Para daw maiwasan po natin na ma-end ang isa ka-relationship. And exactly, tama din naman. And sabi din naman ni Kuya Daniel, magtiwala at maging tapat sa isa't isa, walang itatago at walang pagdududa. Makinig at umintindi, hindi lang laging gusto maging tama. Ayan, matutong magpatawad at magbaba ng pride kapag nakakaalitan. Isama ang Diyos sa inyong relasyon. Siya ang magpapatibay sa inyo at anumang pagsubok. Ah, diba? Para sa ilaha, maupon ni ang ilahang tubag, how to not end a relationship. Okay, and merong katanungan si Ate Stephanie. Miss B, ano po ba ang sikreto para magtagal kami ng mahal ko? Yung seryoso na po talaga, hindi yung gaya ng dati kong naging karelasyon na parang biro lang. Ayoko na pong ng bagong ex. Gusto ko na po ng panghabang buhay na. Grabe, parang may pinaghuhugutan si ate ko. Okay, paano ba magtagal? Murag, same lagitag question. Karasiklok lang. Alam niyo po, si Kuya Jeff na po yung sumagot ng katanungan niyo. Yung sagot niya kanina, yun din naman yung answer sa katanungan mo, Ate Stephanie. Basin na ay meaning. Ano siya'y nakatuba? So, later on, I'll be answering that one in addition to Kuya Jeff's answer. So, relax lang po dyan. Ayan, and kang Kuya Bong Ilyo. Hi, ma'am! Shout out ko lang. Sweetheart ko. I love you, sweetheart. Ay, grabe naman talaga. Ay, pa-sweetheart sila dito ay. Thank you so much for that, mga igan. Enjoy niyo muna ang ating music. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Here's Jopay by Maya Days. Enjoy it!

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Ah, yes, ah, kaysa ni Palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa Kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
2: Oo.
3: Nihutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko pa so, nahinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong mo kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, na ako gusto sa muna pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa makatawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: The best songs on the radio.

93.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, 10:53 na po ng umaga. And ayan na nga po, no, hapit na punta mo, babay. And let me just share this, some factors nga nung mawala, no, or matapos ang isa ka relationship. Of course, isa na din ha, ang mawala ang pagsalig. Diba? Padayon or paulit-ulit nga pag-lie. Of course, mga broken promises, it will lose trust, no? Sa isa ka relationship. And kung mawala na gani ang trust, sige na, ug-away. Diba? And sa mga bagay na hindi pinag-uusapan, if you have this poor communication, no? Of course, nanadira ang kanunang misunderstanding. And kung avoidant na bitaw ang imuhang partner sa mga difficult na conversation, I believe that person kay dili siya ganahan nga isulbaron ang problema, di ba? Or wana siya ganahi. That's why crucial gid kaayo ang communication sa isa ka relationship. And katong question ni Ate Stephanie, no, mo po ni ako ang tubag. Kinahanglan gyud nga naay communication, effective communication, and naay understanding sa inyo, ha. And naaw gid pud ang pagsalig. And another reason, no, one of the reason nga nung mag-end ang isa ka relationship is that lahi-lahi man di ay mo og values, lahi-lahi man di mo og interest, and maglahi-lahi na inyong priorities over time. And to answer the question of Ate Stephanie, para maglungtad mo or magdugay mo, kinahanglan na you support each other with your kuan. Bahalag lahi-lahi mo o priorities, lahi-lahi mo o kanabitong mga goal, why not support each other? Diba? And you talk about it. That's why big role kaayo ang communication. Okay? And kapag wala na'y respeto sa matag-usa, no, sige ra o criticize, and you always control your partner, no, you don't respect kung unsa iyahang unsa siya nga pagkaklase nga pagkatao pod, diba? Ibang usapan din naman yun. Ayan, so be understanding and accept the person, really, diba? You really as accept the person. So, yun. And don't ever neglect the emotional and physical nga need pod sa imuhang partner. No? Give and take ba? Dapat dili lang one way ang love. Okay? Kasi isa din yung reason na yan kapag nanineglect na yung emotion and physical wants or need sa isa ka, sa imuhang partner. Diba? Minsan dyan din na titrigger and eventually matatapos yung relationship ninyo. Okay? So yun, mga Igan, marami pa, no? Pero mo to siya ang marag top

bitaw nga what I know, no? Or kanang feeling na ako mo to siya ang makapa-end sa isa ka relationship. Okay, we have a text message here. Pa-shout out kay Ate Yanet Shane Morales Selinski Matugas. Ayan, Leti Kakay, Thelma Maglasa, Marife, Realine, Hevar Carol, Mikaela Arlene, Bahian, Lenny Rimitar, Mylene, Martir Mares, Bustamante, Laras to all my friends, kay Lady Diana, especially sa imuha, among guwapa nga DJ. Ay, siyempre. Sa imong pag-uli-unya, amping sa imong pag-uli-unya, guwapa, si Angelica Kunog, ni Tagaporok 9, Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Basta radyo kaibigan, maoni ato ni. Thank you sa pagbasa, DJ guwapa. Ay, grabe, maganahan mampunta mag-duty tungod sa inyo. Tama na ang sige tawag ko, guwapa, kay maganahan na dyan ko. Hindi na dyan ko ma-absent. Beta. Ayan. And also, na po yung mga comments sa ito ang FB Live. Ayan. Kumusta man ka dira sa side na... dira sa imong side? Ano sa daw? Dira nga side. O, oh, diba? Guwapa lagi. Halap-halap po. Ayan. Kumusta man ka dira nga side? Karong adlawa, guwapa. Now, kumusta man siya? Ay, grabe naman talaga. Ate, tama na yung pag-compliment kasi nagaganahan na ako. Ayan. Ayan na pa. Ang sapatoyahan ko, an. Ang sapatoyahan message. Ayan, good morning, Ate Angelica Alfonso Konog. Ayan, pasensyahan nyo na kung hindi masyado maklaro yung ano natin. Yung pagbasa natin, ha. Kasi medyo halap-halap, a little bit lang naman. Pero klaro kaayo kung unsa akong role sa imong kinabuhi. Hoy! Grabe na talaga. Well, so much for that, mga igan. Sa isa ka relationship, kung diligid ka mo, diligid ka mo. Pero kung ka mo, diba? Diligid na ilet ni Lord nga, dili magkamo. Kaya wag nating pilitin. Just pray for it. What we can do is pray for it and just show love. Diba? Kasi hindi mo naman, hindi naman masama mag-show ng love. Just love the person, but please don't expect too much kasi masasaktan ka. Diba? And again, kung kamo, kamo. Kung sila, ano po? Tawala na tayong ego nga oras. It's already 10:59. Mga igan, huwag kalimutan na itry or padayon nga mugamit sa ato ang mga produkto. Ayan, para sa mga hilig og kape, Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nanisay, robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, gayabada, tangkataalis, spirulina, insulin, and stevia leaves. And of course, our Vegemax, ang pinagpalang kapsula. Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. So, always yun na ito nga in-take ang Vegemax capsule. And of course, our pinagpalang Lana Aroma Herbal Oil. Ayan. And of course, ang Bida sa Lamesa Fugu Blend Chili Paste. Mga igan, ang ato ang Vegemax capsule, atong Aroma Herbal Oil for Herbiva Coffee Blend, Fugu Blend, Chili Paste. Mapalit nato ni siya sa Kaibigan Center sa Valencia City, sa Ground Floor Alquino Building, Poblacion, or di ka ha sa DXRK Radyo Kaibigan Second Floor, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old NVM Mall. Napod sa Kaibigan Center sa Kadingilan, sa Porok 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And napod sa Kaibigan Center sa Maramag, Stall number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. Ayan, bisita lang mo din ha, mga igan. And of course, para sa Quality Printing Services, ang GRD Printing Services, located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. And of course, thank you so much to our Radyo Kaibigan staff, our station general manager,
Ayan, si Pastor Don Dangalio. Our Station Operations Manager, Engineer Romit Chang. Our Finance Manager, Ma'am Bernadette Esquilong-Kilong. Our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And to our Station Technical Staff, Kuya Joshua Season, Kuya Ramiel Bedrijo. And our Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. And to everybody who make this program possible. Thank you so much to all the DJs and to all the kaibigan staff. Ayan, wala na tayo igong oras. Nilapas na tayo mga igan. Again po, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega OVA. And thank you ng super duper mega OVA. Bye-bye mga igan. Enjoy this music. I'm leaving you with the song Paubaya by Moira de la Torre. Bye-bye. And... love you.

0: 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
1: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Mayalang ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
0: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
0: Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lo, nganong kataki ang kaman?
6: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oh, naplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kayo nalipay, wala po.
5: Wala?
6: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
5: Salamat, sige noong salamat din kayo.
6: Sige noong pastor Dami.
5: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s.

Samtang ang atong oras alas 12:10 na, dinis atong papanag-uban. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Atong mga suking tigpaminaw, atong mga palanggang senior citizen, mga miyembro sa Kaibigan Foundation nga nag-birthday mga higala, happy, happy birthday nganha kaninyong tanan. At today, special pagtimbayag, happy birthday ang akong igagaw, si Yuki Kanda, Dias Talisayan, Barangay Maapag. Sa mga Kanda family, mayong pagpaminaw, kang agaw Yuki Kanda, happy, happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot, nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang magkagagahom, ibubu diha kanimo uban sa inyong pamilya. Happy, happy birthday nganha kaninyong tanan. Alas 12:11 na dinis atong papanag-uban. Kumusta di ay ang atong mga nagkadaiyang lugar? Kusog-kusog katong uwan nga nasinati nato kagahapon, hangtod gabi. Kon adunay mga kalamidad, adunay mga pagdahilis yuta, palihog i-report kana diretso sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay or sa inyong municipal or city disaster risk reduction management office. Labi na katong mga barangay atong mga kaigsunan nga nasa bukid nga bahin, kinahanglan makahibaw kamo sa hotline sa inyong barangay o sa inyong nagkadaiyang local government unit. Kay simbako, adunay mga kalamidad nga wa nahibawan, dali rakay mong makapanawag, makapangayog, responde gikan sa mga ayinsyas atong gobyerno nga gitahasan kabahin ni ining panahon sa kalamidad. So mao kana ang atong hangyop panawagan ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Kanang mga lugar nga dali ra kayo bahaon, mga lugar nga dali ra kayo maglandslide, palihog mas nindot, mas maayo makahibaw gid mo sa hotline sa inyong barangay officials, sa inyong barangay hall o sa inyong nagkadaiyang local government unit. Municipal, city, or provincial mga higala. Mao kanay atong hangyo sa atong mga palanggang suking tigpaminaw. Samtang alas 12:14 na dinis atong papanag-uban, mayong pagpaminaw dahil dias BCLA Batangan. Dias kilid sa simbahan sa Katoliko, dias Barangay Batangan. Ma'am Jeremy Zamora, Ma'am Gina Abuela, Sir Jucifer Kaidik, agaw paring Impin Kagol, Ate Agnes Casas, Ma'am Juliet Obilios, Ma'am Rialin Asengwa, Sir Alex Rama, mga watchman Dias Dike, Dias Boulevard sa Batangan, kumusta kamong tanan dihang dapita? Ma'am Lenros Looking, Ma'am Chari Bulwag, Sir Ramel Kaga,

kaga kumustag maayong pagpaminaw nganha kaninyong tan. Samtang alas 12:15 na mayong pagpaminaw day Dias Maramag Fire Station. Kumusta man mong mga sir ug ma'am? At today i-congratulate atong buutan nga igagaw Dias Maramag Fire Station. Atong pag-congratulate kang Senior Fire Officer 2 Michael Cagul Valiente.

ipahigayon nga FAR Senior Leadership Course sa National FAR Training Institute dito sa Satellite Campus sa Tacorong Sultan Kudarat. So congratulations, go! SFO2 Michael Cagol Baliente Diaz Maramag Fire Station. So congratulations og maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan.

Samtang alas 12:23 na, ato ning susiyon ang travel advisory gikan sa City Traffic Management Office ning atong dakbayan sa Valencia.

Adunay temporaryo nga pagsiras dalan. Dias may batangan, dias bagong tulay. So onyang gabi'i hangtod alas dusis tungang gabi'i. Ang pagsira temporaryo anang atong dalan dias bagong tulay. Pero maningkamot sila nga mahuman pagdali kanang kalihukan dia sa kontraktor sa ongoing nga gitrabaho nga ikatulong tulay dias batangan. So mao ka na hinungdan nga adunay pagsira unya na pong gabi alas 7 paingon alas 12 tungang gabi. Kung di mahuman nila unya, mupadayon if gikinahanglan ugma Miyerkules July 22 sa susamang oras alas 7 paingon

0: So i-expect na lang ninyo anang mga orasa, medyo traffic yun. Alas 4 paingon na sa alas 8 gabi. Adaw na na dahil pagsiras, Dan. Dihang dapita mga higala, matod pa kanas advisory sa DPWH o sa atong taga City Traffic Management Office ng Dakbayan sa Valencia. Alas 12:27 na. Kumusta diag mayong pagpaminaw? Kang kani barangay kagawad sa Sugod, Rebecca Agripo Kadigal, uban kang pastor, kang Ate Rot Agripo Pulinar, maayong pagpaminaw, Dias Hagkul. Atong pagpasalamat mga kaibigan sa nagpaluyo ning atong papanaguban. Kon aduna kay gihambin nga balatian, bata sana paggamit ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay na ayo ang ilang gihambin nga balatian human sila migamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Dayon, parisi ka na sa haplas nga epektibo ang Aroma Herbal Oil. Epektibo, daghanang nagamit nga nindot ang Aroma Herbal Oil sa dihang ilang gihaplas sa bahin sa ilang lawas nga adunay balatian. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center, yes, may Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lain usab, natong pagpasalamat nagpaluyo ning atong papanaguban ang Lels Laundry. Kon aduna kay daghang labhunon, ayaw ka na problema. Dada ka na sa Lels Laundry, nahimutang ka na, Purok Uno, Lumbu, along Sayre Highway. Barato, paspas, ugag dali, pinilo na daan mga higala. Lels Laundry. Alas 12:29 na. Naglisod sa paginhawa na ayaw human migamit sa Vigimax Plus.
1: Nanay last ni Pastor, nadiri nga itaw, diri nga, dili sa doktor ba, dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga, bagpalit sa mga Vigimax, istingin ninyo. Dayon, kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo ka pa, 30 minutos, aya ka magkaon, ginala ko nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw siya nakainom. Palibangon sa pastor Puro Klima. Nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
1: Pastor, salamat.
3: O si Ato Igan, Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugad ito ang kanang kuhan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
4: Kanukanukan ako, pastor.
3: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
4: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo aroma, nauga?
4: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo. 5
4: kabuok.
3: Okay.
4: Diwa ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Katilingan, kalilangan, mayahay. Si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit. Ang sakit, kining typhoid. Kaduha gigikuan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pila yang edad?
5: Lima pagkatuig.
2: Okay.
5: Ikatuwa ang doktor. Nga, upot man kaad lang sa hospital niya. Waig, waigid kakaugan on. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. Agad. So, nakagawas na siya, Igan?
5: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Nigawas din niya. Nikaon naman din siya.
2: So, tulurog ka Digimax. Katutsul 90 pesos sa imong nagasto.
5: Oh, so yun.
2: Okay na siya karon.
5: Okay na.
2: Okay, igan tata o ba kalilangan? Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagluhanan.
2: Ah, yes. Padayon, igan, o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Naka-arthritis.
2: Oo,
6: nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
2: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat kayo sa pag-testify.

Padayon kita mga higala. Dinis atong papanaguban samtang ang atong oras. Alas 12:33 na.

Mayong pagpaminaw ni Ma'am Ninet Guadalquivertran niya. Yes, may tabuks tulay sa batangan. Kang bro, Jul Nakila Libaton. Kumusta man bro? Kang Larry Lops. Kumusta man? Yes, akong pamilya, yes, Malabuaya Batangan. Sa Purok 16. Mayong pagpaminaw kang Papa Pido Mama Pining. Kang Rel, kang Prele, kang Kinkin. Sa akong anak, kang Clinton, kang Sian, kang Candes, kang Karen, kumustag mayong pagpaminaw, maayong pagpaniud to kaninyong tanan. Mayong pagpaniud to kanunay nagsunod, nagmonitoring atong papanaguban, Kuya Philip Kapadngan, uban sa iyang pamilya, Taylori Orbistondo Kapadngan, Dias Nukamiling, Barangay Batangan. Kagawad Tata Quirino, Dias Inawan. Kumusta man ka diya, Kagawad Tata Quirino.

Mayang pagpaminaw kagawad Tata Quirino. Mayang pagpaniyod to kagawad Edgar Dadang. Kuya Alfredo Vilos Jr. Yes, Purokdos. Kumusta mang Purokdos, Batangan? Kuya Joel Pabalulot. Ati Agnes Casas. Yes, Purokono, ilang nang panyang. Mayong pagpaminaw uban sa iyang pamilya. Ha, kumusta man kang nang panyang dias Purok Ono Batangan sa mga Orsais family, Kamam Juan Orsais. Maayong pagpaminaw ug sa iyang panginabuhian, mga higala. Ang Kalug Ice Milk, nani sila daghang tindahan sa nagkadaiyang kantin sa Balay Tulunghaan, nagkadaiyang eskwelahan Dennis Bukidnon. Ang Kalug Ice Milk. Mayong pagpaminaw kang Ma'am Juan Orsais o kang nang panyang. Kumusta uban sa imong pamilya?

0: 12:37 na. Di atay ipadungog nga na kaninyo mga Valencianos. Usa ka interview kalambigitan sa mga katikaran, mga panghitabo dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Importante nga masayod kita unsa ang dagans pang gobyerno sa atong lokalidad. Importante kaayo nga masayod kita kon giunsa pagpadagan sa namunuan sa dakbayan sa Valencia ang kwarta sa mga Valenciano. So atong paminawon ang interview sa tigpamabas buhatans mayor ning atong dakbayan sa Valencia. Ang buhatans mayor nga giduma ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og ang ilang tigpamaba, ania ang interview sa Action Man sa dakbayan sa Valencia, spokesperson June Galario. Atong paminawon og unsa ang kasamtangan og umaabot pa ng mga issues and concern nga naglambigit sa mga Valencianos mga higala. Atong paminawon og unsay unod aning interview ni former City Mayor June Galario.
1: Sa City Health Department o sa atong Good Samaritan, Good Samaritan Hospital nga gipanguluan sa atong Office in Charge si Dr. Karen
2: Solidor.
1: O kang Rubin nga sa akong tapat ang atong Administrative Officer 4. O mga nurses, midwives, mga empleyadong taran sa nagkadaiya na dipag kami. Good morning.
2: Yes, thank you sir. Speaking of health, ito sa ipinimbaya at daghanan na sa itong mga blood viewers. Sir, Ocean Maglangit from Kwanisa, sir, Barangay Mailag. Magdapan niya, good morning, former Mayor June Galario and Kuya Karuben. Morning ni Madia Gang. Si Joy Joy, may puntag. Konsehal Mark Bernal, sir.
1: Uy, parechito. Bernal, si Marie Helen Bernal. Nakamonitor si Kwanisa, si Kagawad Bernal. Uktanan ng mga kagawad ha, sa atong tent sa Gunian Panglungsod.
2: Yes, sir. So, panya, good morning sa atong former mayor, Tito June Galario. May muntay naman na Konsehal Mark Floresa Casiano Patigas is watching. Dagan kayo. Ipanimbaya usab nato ang atong mga kaigsuunan sa abroad, sir, at mga OFWs.
1: Ato pong gitimbaya po ng akong amigo si Freddy Ampit na tuwa siguro karon sa
2: California. Na mainit.
1: Oh, sa atong membro sa Peace Corps kagapon nagmeeting kita no, conference.
2: Ang atong update usa sa atong primary update karon, sir, mga kaigsuunan, inumdum mo atong table cure nga Children's Hospital nga nakigmowa sa ato sa city. Hingpit na nato nga partner kay nagpinirmahay naman karong adlawa atong i-send off ang una nga batch sa mga pasyente, sir, nga operahanan, mga plastic surgery to, sir, atong operahanan sa
1: Naong
2: kamot o
1: libre ang kikibari counterpart lang lugar nato. Maula mang ang ilang mga allowances kaundig to sa kinan.
2: Transportation.
1: Pero ang medical surgery lugar kay mahal ba na? 50,000, 40,000, libre na. Uy, bayra, bisag 5 stabos.
2: Apel lang ilahang kuan dito mga kaigsuna na ang ilang accommodation nito ag food, libre. Pasalamatan nga nato ang table cure.
1: Oo.
2: Ilahang nindot kay nga charity works na mga programa nila.
1: Programa.
2: Karong alas 3 mga higala, i-send off na to. 3C na sila kabok ang cancer, ang una nga batch mo. 3C kabuok, dayon ang usa ka pasyente, qualified siya for usa ka watcher pod ra ang kauban. So mahulog sila 20 size, naalay gamay nga hagit sa atong krasada, gumikan kay dili man ta makadritso og lawas karon sa Dabaw, gumikan na hugno, nahunlak man ang krasada dito sa kuan.
1: Marahan dapit?
2: Marahan.
1: Ay nung to dinay sa kuan, mag-agi ka sa bukos marahan pa wala og naman mo agi mo kuno pero di ko taka siguro kay pwede man din ipos Carmen po. Dayo ang Carmen.
2: Layo lang Carmen, sir, pero ang recommended sa mga dagko nga sakyanan, are na lang is Digos, Carmen kay
1: Digos. Oh.
2: Katong detour dito sa kuan, sir, sa Arakan.
1: Oo.
2: Medyo subida, nakaagi ko dito, sir. Ano ang semana?
1: mo ba?
2: Kamang-kamang akong
1: sakit. Delikado dahil, may para safety diri na lang.
2: Yes, sir. Patag na diri sa may kwan. Ligos. O niya, mga higala, kung doon na kamoy mga nailahan ng mga bata 18 years old below, nga doon ay cliff palate, bungi, doon ay mga baog ng mga batiis, problemas bukog, bisikonsang problemas bukog.
1: Kanang murag kwan crabs, bitong tiyan, nga nagiginana.
2: Kampot.
1: Oo. Ilan, di ba nga ito, ino talaga mga 100% nga ma-uling yun, pero at least na lang, at least na lang, makatarong sila sa ilang mga paglakaw, bikil sa ilang mga paan, paglakaw-lakaw po.
2: Ang bata, sir, dili na mabuli sa school.
1: Oo, muna ko sa.
2: Mabuli sa eskwelahan ba? So, ayaw ka mo pagpanuko, mga igala, sa pagsangpit ka na ito, pwede mo mo direktag contact dire sa, kanay si Mayor John, kay vlogger naman eh.
1: Dire vlogger sa, ba ko?
2: Vlogger na ka, sir. Dako na kagreet siya. Pwede dire, pwede mo dire sa Facebook ni Mayor John, public man niya ko, pwede pala rin sa ako.
1: Si Rubin po, no. Atong subsina, direkta. Pwede direkta. Palista lang mo dito, ugli kang Vice Mayor, yung mga kwan. Malipuris dito.
2: So, uy, Luz Inad, may buntag na mo diya. Ma'am Luz.
1: Oh, nag-inusar ang dalaga.
2: Terso, kampaan, Pastor Terso, may buntag mo diya. Morning ni mo diya. So, nindot, nalipay tayo mga igalang naka-send off na taba. At least nga programa sa Tibok Yor atong gi well, ganahan magyud kay syudad na sir muna ang klase ng partnership sa may tungod sa health.
1: Oo. Napunta Cancer Patient Center. Ang memorandum of agreement pirmahanan pa sa atong mayora o sa kuan kanang isang bunian. Pero na dito initial lang sa dito na ikiwalay ma na ibasa ka papabot lang mo no. Tanan ng mga cancer patient aduna kay tagi gi kon sa inyo nga area usa ka balay kay balay pero kinahanglan patag muwa sa atong city government pero dili madugay kana siya naragyo sa dool sa Northern Mindanao Regional Hospital wa moy bayran dito pagtulog o moy bayran kay mga cancer patient pwede mo standby dito og di mo makauli sa pagkaon ubang dala kamo okay ra pero ang atong city po, the provide po, dukuan ka ng mga bugas inana o sa mga panginalan. No?
2: At sa provision.
1: Oo.
2: Komento ni Lika Pellegrino, sir, siyang mayor ka ng waiter ka ha, pwede. For now, ang waiter, dili pa na to, pwede ma-refer dito kay orthopedics pa ang ginadawat sa tebo. Pero ayaw mong kamalaka kay, naningkamota sa gisulti ni Mayor John nga, pwede na itong ma-refer sa obang hospital, sir, sa NMMC, kung kuha na. Mga yunana, ang klase nga problema, waiter, uban pa, pwede na ito sa Cagayan, i-refer. Juan Enriquez, sir, good morning ninyo, duha ni Mayor John. Di pa may dire sa new terminal para sa offline Kalinis.
1: Ay, atong mudi kuha, diya, kaning atong mga implementor.
2: Yes, sir.
1: Sa kong coordinator, si Padimpio, diya. Kadadla mo kayo, makita ninyo, kuan ba ninyo, gapon sa public, gapon, panghibalong taon sa movement nato sa itong Oplang Kalinis.
2: Ah, nakaagay ko rin karoon na siya.
1: Napad lang ito?
2: Niapit mong kodo, sir, kini-in ko daan sa opisina.
1: Basta makagreen muna na siya.
2: Pwede, nagtiwa sila eh. Kudos kang, isa ilang team leader, sir? Dito na ako, ah?
1: Ang ilang team leader?
2: Si
1: si Alan Alcontin. O napay grupo dito, si Kwan Eric nga, si Kwan, kani Iduabi. O niya, mga barangay coordinators na yun. Katong mga emblado na ito, mga job orders na nasa barangay, mag-render yun, Oplang Kalinis yun. Asa itong departments? Atong departments po, pero ang ila dili permanente, mga isa kabulang, kausara mo siguro, o karagin sila. Pero at least, mag-participate po sila. O ka mong schedule, uban po ni Mayura, o pa yung mong schedule, uban po ka.
2: Uban po. Laan pa naman kaya.
1: Ingo to spreading, itong pagkita na mo itong unang simana nga, uban po mo siya. Ikaw lang naman ka. Ang mga edad kay 45 pa man. Pero, good morning dia, kang kagawad Alan Alcontin, kagawad TG Bourbon, mga empleyado, diyan sa BCLA, sa Women's, kang Lurbing Cabanis, Galario. Galario, Cabanis.
2: Okay. Gana na, sir. Lika Pellegrino, ayaw ka bala ka, ito yung waiter ni mo. Adto sa, I would advise, adto sa Valencia City Good Samaritan Hospital para ma-check up ka. Kanya, kinahanglan yun, og attention sa specialista, sir. Mapadala na to sa concert, NMMC.
1: Good morning dia, kang engineer, kuan, Nonon Casiano. Ang atong frontliner diyan sa kuhaan ka ng Lumbo. O kang Chuy Garcia, diyan sa Mailag.
2: Mailag,
1: Chuy. Kang Kagawad Ortiz sa Giliuran. Kang Kagawad ka ni Alan Liu, diyan sa Tugaya.
2: Tugaya.
1: Good morning. Kang Frank Piro sa Baguntas.
2: Baguntas. Juben Ruba, watching from Kuanesia, sir. taga Valencia ni pero nai na kung luna das lang tapan ako ni classmates
1: na ni siya sa kwan kaning sa capital yun kanang sa ngalan din nga subdivision Cornelia subdivision lang sila Gumba. Ang papa ni ako ni amigo pero kung naman sa aplikas nga ako nagpanaw na
2: sa stream na sila sir mga mayo na eh Jerry Humamel, kanis Jerry sir, usar ni sa to ang cancer diya sa Good Samaritan, personally sa laboratory. Mayini mo, kanil extract of dugo sir, mo na iyan trabaho. Chinko, thank you for watching. Good morning. So, mga higala kaigsunan, mauto ang atong kalihukan, unang-una, mauto ang mga report sa inyo nga, sanatad sa panglawas, priority mo, ginay pinaka flagship banner program gina sa Galario Administration. Gumika ni, Mayor Jun Galario.
1: Utok lang ta.
2: Utok
1: lang. Sagis lang ta kay konsultan ba ta?
2: Konsultan.
1: Kung mabukan na kibali ang atong gipasigarbo nga panalit buhinasan ng nga atong paningwaw nga ang hospital nga daugay naging gilambo matuman. O ma, sa buntag,
2: yes.
1: Ano na kita ay ignong tala murag groundbreaking. Amurang yung site
2: ceremonial.
1: Okay. Posible yun ha, posible ang atong Good Samaritan Hospital sa siyudad sa Valencia. Mag-start kita last week of September or second week of September o October. Kaya nga no, kung may first priority na ito, katong City Hall, musunod na rin ito. Although nag-groundbreaking ita o katong site ceremonial niya at lumiyaging simana. Pero karon priority niya na meron kini siya.
2: Sa City Hall to ni Aging Simana. Nagpa-shout out siya, sir. Jubin Ruba, ingon siya. Good morning, Mayor. Shout out sa akong nanay mayor nga naminaw Bernarda Ruba.
1: Ay, good morning mo dia. Manang, good morning mo dia.
2: Nanay niya.
1: Ay, mga kaisunan po. Good morning.
2: Morning.
1: Nay dia kwan kani mga nay sawa sa akong brad inana no.
2: Good morning. Jewel Ruba yung kanya.
1: Good morning dia kang brad kwan kani nga sa among worshipful master sa among lahat sa Mason. Si Brad Bayag na og mga officialis no og mga miyembro sa Bukidnon last 245 bugtonan nga mga Mason tanan nga mga kuan Knights of Columbus good morning ninyo og sa mga kuan kaning unsa ning Opus Pro Christ good morning ninyo
2: matod pa ni Tia Ubayan good morning Mayor June watching from Kibawi
1: oy dati kong paghipi dia mga 2 years ko hapit dia dito na nakakuan may naka sa Kibawi mo itong nahimo po mga award sa Royal Rural Municipalities di Buk Pilipinas niya itong 1992 nakadawat kong award dito isip best chief of police sa Tibuk Pilipinas at itong panahon na po nahimo po rin ang kuan Kibawi po as outstanding po nga kuan kaning kanang Venice City na itong panahon na Murgiboy na sabad hook award sa paglingkod ko dito.
2: Uy, mga national award to.
1: Oo.
2: Mas na. Si Hele Respeto, sir, yung message. Good morning. We are watching from San Mateo, Rizal.
1: Uy, nakasuri na sila dito. Mga supporter na mo ni super persona. Pero nailang kuan kaming pamilya nila, gikan mo sila sa nabago. Doon sila sa kuan Rizal Lapit kayo na may yung bata po dito.
2: Mayroon na sa Luzon.
1: Tapos Luzon. Oh, good morning dia kang kuan, kagawad Juan. Labenya.
2: Amaya Vibes, matod pa niya. Good morning, Sir John Galario and Karuben, watching here from Purok 14, Baguntas.
1: Okay, good morning niya. Good morning, usap niya, kang Brad nako, Brad Neil Caballero, si Kagawad, Cecil Caballero, Mabaw Caballero.
2: Nay, nagsugyot, sir. Kaning cruising na to, Luis Baguntas. Kay, gumikan lagi, kagrabe na kayo ang heavy traffic na gida ba? Kung saan dahil pwede ma-remedyo na ito na sir nga pwede ba ka nabutang traffic light na sir? Kanipitong cruising? Mga panabok ang mga bata.
1: Ito, iskuta na siya sa taong kuan sa itong Pisan Northern Council. Na yung mga kuan dia, empleyado sa city, nagdumala karun dia, tingkos si na gakuan ka-control traffic dia sa cruising. Pero kung okay, mas viable kibali ang traffic lights mas mayo.
2: Adi nagyud mapugngan ang kabibos bugunta.
1: Oh, daga lang gitawo gyud. Gikan sa kwan kaning sakyanan tao mo nang linaw. Ang Pisan Order although na kwan General Pispon, hapsay, hapsay atong palibot kay limpyo atong pagan. Bibo. Bibo nga kwan kan daghang klase bibo. Bibo sport, bibo traffic.
2: Yes, tunay sugutan. Oy, kang si Sapphire Domingo ang iyang messenger. Good morning, Mayor Galario. Watching from New York.
1: Uy, good morning.
2: Putang New York.

0: galaryo sa mga mahinungdanong butang, mga panghitabo dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So iyang gipadayag ang sight blessing ni atong nakalabay nga semana sa atong propose nga bag-ong city hall, mga higala dinis Valencia. Nindot kayo ang propose city hall nga plano, mga higala. Atong nakita na saksihan pagkanindot tayo. O niya, matod pa niya karong simanaha or ugma bakad to, ipahigayon ang groundbreaking sa atong Good Samaritan, ang atong city hospital ning atong dakbayan sa Valencia. Di na gyud mapugngan. Hinay-hinay na gyud, mga higala, ang pagpangligid sa atong programa sa Dakbayan sa Valencia, kining atong city hospital. Di ay pamahayag sa atong city engineer, kabahin sa city hospital, city hall, duha ka mga dagkong proyekto sa atong Dakbayan sa Valencia. Di ay ang pamahayag sa atong city engineer, Engineer Rodina Unting, mga higala, di a atong paminawon.
1: Constructed dito sa Gamboa site conversion. So we already have conducted our signing of site, ceremonial signing sa atuang site sa atong city hall last week, and this coming Thursday, June 22, is that site ceremonial signing also for the city hospital. Muna pinakadako ng mga projects under the Galario administration. And ako lang po lakbitan ang atuang relocation site, which is located in Pinatila, Barangay Pinatilan, and Barangay Lumbo. The recipient for our Pinatilan is those families affected during the flooding that occurred last September 2025. More or less, our recipient na makadawatan ng mga luna, roughly 160 kapamilya. Ang status karon, we already established the roads and as well as paglote-lote para sa ito ang 160 recipient sa Pinatilan, and ongoing pa po ang ito ang paglote-lote sa ito ang location sa Lumbo for those families affected sa Pacoma. And ay mga pamilya na ito matituhan sa demolition ng Pacoma site. And we are targeting also for the implementation of our first project, ang ato ang city hospital. We discussed with our spokesperson last week na we're targeting that this project will commence early of October or September. Last week of September, and hopefully our city hall will commence in the later part of October this year. Hopefully those projects, magasugda na, karong tuiga. Kaysa din na sa ito ang ginalantaw ang development para sa ito ang mga lumulupit sa Valencia. This city hall and the city hospital, one of the major projects under the Galario administration. And
0: so, mao ka to, mga higala, ang pamahayag sa atong city engineer, Dakbayan sa Valencia, kabahin sa mga dagko nga proyekto nga implementar karong tuiga dinhi sa atong pinangga nga City of the Golden Harvest, ang Dakbayan sa Valencia. Nagkaapiki na ang oras sa atong papanag-uban, mga higala. Mao na lang kadto ang atong mga isgutanan, mga balitag impormasyon nga atong nahipos gipanagsauan dinhi sa programang Silob sa Kaudtohan. Atong pagpasalamat sa BG Max Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil, og Lels Lobby sa Purok Uno Lumbu. Sa ngala na lang sa kinatibuk ang kusog sa Radio KB.

ang pastor ng bayan ubang sa iyang pamilya atong pagpasalamat. Sa technical department, sa master control, daghang salamat kay bigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan kay bigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, daghang salamat ug maing hapon ug dalaygon ang Dios.

0: No.
1: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may pangapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: nama pastornya Wan Jono. Aku membahana Olian. Saya aku berselamat pastor. Saya aku pun dihubat ke pastor. Puluk kadlaw. Kemarin aku dihubat. Nak Olian lagi ke pastor. Aku hubat. Aku kasih berselamat pastor.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
2: Mangaon na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
5: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdesimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Gahinuktok man mali ka diha.
12: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

Ang sumahinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laing takna sa paghisgot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kainin yung tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O si gama inet, maigang agauduhon po ang kanatong tanan. At lagarong may galang Martes sa Pizza 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And once again, makaigan you are with me. O lainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Alon sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano, ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panigihulay. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radso Kaibigan, Valencia. City, Bukidnon. Once again, mag-aaral ko mag-uulaw ang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, gaginabuhi, ng design na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang inyo lang magbuhat sa text nila sa tuang hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana Iniuhang, mga sulat, mga text message, mga greetings, pagpanimbaya sa inyong loved ones, mga special someone, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karang kapunon. Inyo lamang ka nag-text sa tuwag hotline number once again, 0965-60-11688. Or pwede mo mag-comment mga ganda sa itong Facebook Live na magkita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City.

Once again, maayong, maayong, maayong hapon, ganinyong tanay. Mga suking tigpamanaw, mga palanggat, ganaminyo, karato, garoan, sa regalain-lain na radio sets. Og sa tanay nagatanaw, nagamonitor sa ating Facebook Live, nagapunon, hello at kaway-kaway naman po sa inyong lahat dyan. Maayong, maayong udto sa inyong tanan, mga suki. Sa maring inyuhan, sa iyong kauduhon niha. There is a ko ang mga gala mo, nagpirting iganga na mga hindi na masabot, nag-jacket-jacket pag ganyan daw. Kapag tari pirting iganga, marigap. Ayaw mga gala, okay na mo niha. Sa inyo yun ay mutangan garoan. Kalmado lang inyuhan. Kapag huna-huna, relax lang inyong pangutok niha. Hindi mag-alboroto susama sa kainit sa panahon, mga gala. Naghahapon po kasi inyong lahat sa nagkatawa ko mga gala. Uy, kaya. Abon nag-ari ko. Mapantayan ganila. Basta gadali-dali ito, no? Ilagi siguro kung gatay man mga gala unsa ko oras mag-live. Nagkasayop-sayop ang atuang kanang details sa Facebook Live. Ang nagatitle ba programa pa ni DJ Aya gagabi mga gala. No? Pasan siya kayo, ha? Magandang hapon na lang sa inyo lahat dyan. Oy, maayo ang pagpaminaw sa inyo. Huwag narandi ha, mga suking tigpaminaw. Alright, Jana Benizay, sa maulan naghapunod, nakahook up na ang radyo kaibigan lagi hindi nga naman DJ Miss B. Thank you DJ Guapan, Lady Diana. Wow! Gaulang sa inyo, tiyara ka ng DJ. Wala, bago ba kayo na ingon na. Okay, may habang ganyan na DJ Miss B. Ito ang always blooming, kaiga ni Agasay sa may radyo, kaibigan lagi hindi nga naman sa Miss Oriental. O sa kamaulan nga hapon, sa inyong lahat dyan. Sa atong mga palangga, ng suking tigpaminaw na dagad sa may laghintingan nga namino, pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghintingan Masamis Oriental with DJ Miss B. Ganang kahapunon. Magandang hapon and happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Huwag maayag hapon po ang aside sa may Surales South Cotabato, ha? Sa mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales South Cotabato. Uban ang ito ang technician karoon diya ang aside. Magandang hapon po sa ating mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Lagi nag-tune in at always nag-ahulat, nag-ahintay sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Happy happy listening po at magandang hapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naminaw, ha? Daring napita sa may Valencia City, Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa ating Facebook Live. Garo ka po noon. Hello po sa inyong lahat dyan. And welcome, welcome po sa inyong tanan. So my God, adlog haroon niya Martes. Tuesday po tayo ngayon. Which means may babasahin tayong nainabot nga tambaganan sa atong programa karong kapunan. Nati caller, pero unya na tabag ito bagong tawag mga gana. 643, standby ka lang muna dyan. Kalmahilig sa niyang aside, 643. Unya na magtawag og tawag si DJ. Inagumana itong basa sa atuang programa. Ay, umanog basa sa sulat. Magbasa sa pagnama naman. Kalutang ba kaayo? Basan siya ha, medyo, kanang medyo, hangak-hangak ba ko mga kaya? Ay, nagdagan-dagan na, nagasandal, bagitan na. Ay, nagko na lang yan. Alright, so before nato, basa ko na ito ang tabaganan ko ng hapunon. Magandang hapon po sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live from Sir Martin Laquinon. May hapon, Lady Diana, how are you? Okay lang po. Okay, kapag ang aside magandang hapon sa my North Cotabato. Sa kanang naminaw, karato, garoan. Ang aside na binaganin mo, Sir Martin. Magandang hapon, happy, happy watching sa Facebook Live. And from Daniel Javera, hello DJ, Lady Diana. Magandang hapon po. Pasalit naman po sa mahal kong lola, kang Lola Dolores Vera. Naway lagi kayong malusog at masaya. At kay Stephanie Perez, sana okay ka lang dyan. Ang bilis mo na mag-umalis nang walang paalam. Na paano bang bigla mo na lang ako iniwan sa ere. Ingat ka talag palagi dyan. Salamat po DJ. Bakit naman may baganihan ganun?
ano pang nangyari sa inyong dalawa? Anong nangyari? Maghapon na lang kanimo riha, Sir Daniel Jeff Vera, no? Kapag Stephanie, para sa hinaud pa mo, okay pa mo, no? So, tisod ko ng LDR, mga gala ba? Long distance relationship, kay matest good ang tanang pwede matest sa karelasyon. Marang LDR is not for the weak. Dili na para sa mga huyang o mga humok o pagbati o kasing-kasing ang LDR. Pero halaman lang mo diha, no? Okay palagi na iniuhan. Agi pang bati diha. Alright, so it's already 1:26 in the afternoon. Murag panahon na para atong basahon ang usa ka sulat, mga gala, ha? Kadali ilang pasensya sa mga wala pa namasa nga comments, ha? So, the Lady Diana live ni, lahi naman nakabutang sa ibabaw. Revelasyon sa kagahapon naman. Naguyawan sila. Nag-change program, nag-reach. Wala na dito na edit di ang pagpagkuhan sa live. Ganun siya kaayo, ha? Amay hapon, DJ Diana from Ruby Rose Pamplona na nanonood po sa atin sa Facebook Live. Salamat mam Ruby Rose, huwag mong hapon kanimo di, ha? So my God, samay lang po kayo dyan. Kaya karong check na ang maminaw ta atong paminawan, atong himay-himayon, at atong subton kung unsay problema nga buot patambagan sa atuang letter sender karong kahapon.

Alright, sa libag lang ay mga kaigan, here it goes, Madud Bania. Our Madud Bania Letter Center. And you face the world alone. Dear Lady Diana.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Paling pwede ila igan.
2: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, padayon.
2: Salamat kayo sa mga Pastor. Kaya kung naghubag na ako na dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Kaya, pinto 15 minutes sa Pastor lang. Gawa sa dahil mga bako kayo, mga uga o mga nanang lagi ka sa sulod sa dalungan.
1: So, karon okay na siya karon?
2: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan. Akong pagpamatis sa akong dalungan. Wala na tong ulungol o sakit.
1: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
2: Tulo lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan. O guwan ka din yung nawala lang ka ng ulungol.
1: Okay.
2: Ulungol o gubag sa akong dalungan.
1: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Kaayo sa pagtawag. Salamat kay Kaayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Lu, nganong kataki ang kaman?
7: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
11: Naapadi ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na ta diri no,
15: accessible ug affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: All right, 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ana una 51 na po sa kapunan mga kaigana na we're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. All right, welcome back sa ating lahat at mga na ato ay unang magdatawag karong kapunan si caller 686 at uling tumagon. Kadali lang po. And the sorrow that you know will melt away. Alright, ang ito ang unang magdatawag karong kapunan mga gala. Hello, maayong hapon po.
1: Hi, maayong hapon ate.
0: Magandang hapon eh po. Caller 686, sino po ito at taga-asa?
1: Lani from Lombok.
0: Si Ma'am Lani from Lombok, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo dyan, Madam Lani. Unsa maikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
1: Pwede mag-reach
0: ako mga kahit alaan,
1: ate.
0: Of course. Sige po, go ahead, Ma'am Lani. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Okay, I'm guessing na po si Carol, si Michaela Romeo, in Pioson. It's maglangit, ang dilita ko ng Manon Martil, Lilith Tungkit, at si Sencha Dalhau. Yung tiyanas ba niya si John Ray Dalhau? Ay, si Leite Ledesma, Sunny Day Model, kay Ricky Praming, Jim Castada, Alter Mokaskas, ikaw si Manlanday Guapo, Arlene Bahian, then sa ako ding bano, si Jover Witardin, sa akong anak si Princess Sierra, then sa ako ding parents dito sa San Martin.
0: Alright.
1: Okay, sa akong

0: Anonym, anonym.
1: Alright, maraming maraming salamat po. That was Ma'am Lani Remitar diha sa may Lumbok, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka, ayun. O, mga gala, once again, hello po sa inyong lahat dyan. Welcome, welcome back sa Tanang Namino. Pag-ihapong ka na ito, karoon. Sa nagalain-lain na radio set, sa maragdan o pag-ihapon sa Facebook Live. We have another caller here on the phone. Hello, maayong hapon.
2: Hello, may hapon, Lady Diana.
1: Alright, magandang hapon ay po sa iyo dyan. At ito ang Kuya John ng Halapitan, yes, San Fernando, Bukidnon.
2: Kumusta ka niya?
1: Ay, okay
2: lang. Kumusta ka sa imong limutangan?
1: Ay, okay lang, Kuya John.
2: Kung kuya, kumusta mo?
1: Apil mo pang umusta ho na. Kuya, wan mo sa tas imo, Kuya John. Pero Kuya John, ikaw
2: apilo
1: kumusta?
2: Apil mo na ito na kay may kapart na guna sa imo.
1: Aba, ikaw, kumusta magariha, Kuya John? Imahapong uyab, kumusta man?
2: Hindi, yabon.
1: Ang pangutana, naabay uyab, Kuya John. Parang kapiking ito din, Dabita.
2: Kumusta man mo? Abitaw.
1: Alam mo, rarang taga-chismis na rin, ha, Kuya John. Mura taga-chismis doon na rin.
2: Sila na ito palabanan kayo.
1: Nagkara magmarites na minaw sa tuwa ka rin.
2: Gani.
1: Alright. Sige, unsa may kaalaga na gusin mo, ha? Oy?
2: Okay, sugo sa mayang pamatasan, Lili Diana, penghapon.
1: Mm-hmm.
2: Penghapon sa mong pamilya, sa mga pahanggit family.
1: Yes.
2: Especially ni Modia, penghapon.
1: Mm-hmm.
2: O sa tuwang sender, karon ko nakasugat, tuwing una ni ba?
1: Mm-hmm. Medyo, sa, medyo bugat iya hanggas.
2: Bugat ni gamay.
1: Problema, Kuya John.
2: Pero, mas labing mayo siguro nga makabisita siya sa Facebook.
1: Mm-hmm.
2: Bisan lang diya sa Red Sofie Vegan.
1: Mm-hmm.
2: Para makita na to ang iyang accept. Kung ato mm-hmm. akong pagtambag, di po masayang diya gawas niya.
1: Yes, tama po. Diba si nagtanaw siya karon sa Facebook Live o sa baga ha?
2: Mas kinanglan nga makuha na to. Ato siyang ma... makita na to sa kahanginan
1: mm-hmm.
2: pero nga atong ma atong mahimay-himay ang problema nga dili di gilabihan niya gid ni
1: mhm
2: labi na gid ni siya nga pagpaos.
1: all right
2: okay sender, may hapon pag-usab. Salamat kayo sa pag imong pagpadala. Sender, ang imong problema pinasikat sa pagsugod ani ni Lady Diana mga abil listeners mingid nito karon ni nahitabo
1: mm-hmm.
2: na ingon ani
1: mm-hmm.
2: sindir siguro sa iyang gipagawas sa unang panahon sa uyab pa mo sa uyab pa mo siguro
1: mm-hmm.
2: kulang ka sa pagpaniid
1: kulang
2: panitan bagit unta to nimo ug unsa gyud ang iya mga capacity
1: uh-huh.
2: ug unsa iya pas no dili ta nabuyan.
1: All right
2: ang unsay iyang abilidad sa iyang pagkatao.
1: Tama. Nagulang kibali og panahon para mailhanid maayo ang lalaki.
2: Kulang kayo na siyang pagpaniid ni mo. Nangano, dunay mga tao nga mupahimulos, mupasifala diha ni mo.
1: Tama, no?
2: Pinasikad sa imuhang, sa inyong pamilya.
1: Tama.
2: Or sa inyohang pagkabutang.
1: Mm-hmm.
2: Naay mga ingon anak nga mga tao nga ang tanaw niya, ang iyang kagalingon nga malibre.
1: Tama, no?
2: Ang iyang kagalingon nga makatimulos uh-huh. diyan ni mo.
1: Yes.
2: No? Kaya nabuntisan man siya.
1: Mm-hmm.
2: Nabuntisan man ka, Sender.
1: Tama po. Ang lucky mismo ni Ingon, Kuya John, nga kwarta ragod yung apasdo kuno sa babae atong una. Pero nasipyat lang siya. Grabe naman sad, no?
2: Pero sa ako, Lady Diane,
1: uh-huh.
2: nakaingon man siya nga. Nakaingon man iyang bana. Bana man gina niya kasal man.
1: Aha, uh-huh, yes po.
2: Nakaingon man iyang bana nga kwartara ang iabas.
1: Uh-huh.
2: So, siguro, dunay bala pud ko ani nga mapasa.
1: Uh-huh.
2: Isang laki man ko.
1: Uh-huh.
2: Pero, kinahanglan pud ni nga mahigmata ang mga kabayanan.
1: Alright.
2: Or, kalakinan pud.
1: Uh-huh.
2: Ingon ani. Inani, boys. Kung ingon ana, manggalang ang kapasidad ni mo nga imong agpason ang kabtangan sa kababae, siguro makaingon po daw nga kung kwarta ra imong giapas siguro maning kamot po siguro ka nga ma-improve ma-approve ang inyong pamilya man na lang nga makatabang kas imuhang misis nga mm-hmm. dunay kabtangan nga mamahimo mong maharuhay sa inyong pamilya
1: uh-huh.
2: diba?
1: Yes po. Pero sa kini siguro ang sitwasyon ni Sender karon, basin ang lalaki, nagsalig ragin siguro.
2: Dihag yun.
1: Sa ilahang kuan. Kaya naamay kaya ang babae. So marag makaingon tanga nagsalig ragin siguro.
2: Oo, nagsalig siya ba?

0: nga siguro pinakaslan siguro na niya, sa istorya niya sa part 2 raban ingon siya nga napugo siya sa pagpakasal kay naburusan. So sa to pa siguro kung ingon anak man siguro ang imong pagtrata sa isa ka babae ing nanaon nimo nga imuha siyang nadisgrasya, imo siyang nabuntisan niya, ing anak ka sayon imong buian ang istorya.
1: Mm-hmm.
0: Nga sa pulo ka tuig ninyong pag-ipon away nga kung nimo pa sa sender pa away pa nga katupan ang gawas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako muingon yung ko nga kulang ang pagpaniid sa isa ka asa ato ang sender.
1: Oh, siguro pon mura kumpiyansa ra kaayo si sender Kuya John.
0: Oh, kumpiyansa kay siya.
1: Wa sa nakabalo nga ingon ana di ay ang intensyon sa lalaki murag, sa iya ha. Kay matud pa gugmahan man siya.
0: Loyal kaayo.
1: Oo, oh, gugmahan magud siya sa lalaki. Luoy pud siya.
0: Pero si unta ay ingon ani sender unta to siya. Kay imo naman siyang giignan nga chatan man imo siya.
1: Mhm.
0: Nga nganong nag-antos pa man ka, tinutsakto mo gito siya.
1: Yaging giprangkahan ang lalaki, no. Tama sa to.
0: Pero ang gibalo sa isa ka lalaki, unsa man, niuli siya di sa inyo ha.
1: Mm-hmm.
0: So niuli man ka siya di sa inyo ha.
1: Yes po.
0: Ang katong gibuyan niya nga iskorya, kaysa imuhang, kuan, sa imuhang pangutana sa imong sulat, is, pwede ba, ay, muha, pwede ba kang mahawa sa balay? So, mm-hmm. no, dili na siya pwede kay imuha man na nga kabtangan.
1: Tama. Ay, so, dili na pwede. Sa iyahang giingon nga iyang ginikanan ng batukod sa balay.
0: Dili na pwede.
1: O sa iyahang nagkapangalan.
0: No, dili na siya pwede nga ikaw ang muhawa di sa inyong panimalay kay mm-hmm. inyo man na nga tukod. Kay kana siya, kay kwarta raman ka, kay ingon man siya nga kwarta ra yung iapas.
1: Mm-hmm.
0: So, wala na siya naambag diha nga na nimo. Ayaw ipaubos ang imuhang kaugalingon na lang nga muhawa ka. Wala na siya dignidad diha.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: O wala na siya labot, anak.
1: Alright.
0: Kung ingon ani kay ni anak man siya, ni duol man siya diha sa imuha.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw pa mga ayaw. Ayaw siya dinay nga. Ingon anak, istorya ay sa istorya hinga gipasaylo teka ug dili ang gusto natong hitabo nga siya ang mga ipasaylo diha nimo ngano nga iyahan ang gibuyan nga istorya nga bisan sa inyohang mansari sa inyohang celebration
1: mga anniversary o mga birthday ni sender walang ka effort ang lalaki sa iyaha.
0: So mas labing mayo nga masayran nimo nga ang imong ingon nimo nga ang imong gipangistorya sa unang panahon di ba niingon ka sa tong away nga nga ang imuhang iapas ang kwartara nga mm-hmm. napugos ka sa pagkasal.
1: Mm-hmm.
0: Karon usba kuno na pag-istorya kung kaya na nimong maistorya nga naang imong mga ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Sindir na imong mga ginikanan istorya na.
1: Alright, so kibali magahin silag panahon Kuya John para makastorya silang duha
0: ug naang
1: ginikanan. Pwede ginikanan nilang duha para mahusay sila ba.
0: Mayo na naay ang ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Nung ka nga ikaw ang muluhod dito niya kay wala man kapasidad nga muluhod kaniya kay siya man ang nagbuhi na nga istorya.
1: Grabe sa nga lucky no. Wala man na mention ni sender nga nga isag pasaylo human sa iyang istorya.
0: Oh ayaw.
1: So, grabe sad.
0: Kay kung mangayo kag pasaylo niya, mugara na. Mm-hmm. Ngano man? Muingon man to nga ay under gid ini akong asawa sa kaning iyahang mga ginikanan.
1: Tama,
0: so unfair
1: no?
0: Kayo ba nga? Kwarta rin mong giyapas niya, ingon ana.
1: Tama.
0: Kung ako siguro, mm-hmm. ako siguro mahimutang ingon ana. Siguro, mangita kog ambag nga, makatabang po ko sa ako ang pamilya nga haron po nga magmalambuon ang pamilya kay may kaya ang babae, di ba?
1: Tama, di ba? Dapat mo kansang, si tawag anak, dapat mo...
0: Oo, makupirasyon na lang siya.
1: Makigtambayayong sa bagay, baka na iyahang at bangan o pagpaningkamot ang guan sa lalaki. Una na dapat ang mindset, di ba?
0: Ano
1: dapat ko dyan? Kung responsable siya nga pag-amahan o pagkabana.
0: Wamatay mahimo ang nasender kay... Siya man, igawas man siya na ang istorya.
1: Mm-hmm.
0: Bumingon siya nga bunga ra siyang kasugo. Siguro dili mo po siguro ta nga mingon po ta nga bunga ra imong kasugo. Nganong gi istorya man to nimo pinakasayon nga pinakasakit.
1: Maugyod no.
0: So bumingon ta nga tagaande kag chance. Unyag labaw pa ana ang istorya.
1: Mhm.
0: Di wala lang gihapon. Mas labi man gid nang maayo nga naa sa tubangan si mong ginikanan mo istorya mo.
1: Yes.
0: Ubon sa iyang mga rason.
1: Mm-hmm.
0: Nga nganong nabuhat niya?
1: At least maklaruhan man lang, di ba? Ilang ma.
0: Kung kaya nimo nga mawala siya sa imong iyang mawala siya sa imong pananaw. Kung kaya nimo nga moingon ka nga biyahe na lang ko kay imo man ang gilitok, pwede na siya.
1: Mhm.
0: O kaya mo nang gilitok na daan.
1: Tama no. Kay once man good, labi na na storya to niya, matod pa ni Sander, ni hunong daw kung kadali ang lalaki. Kibali marag ni Kalma, naghuna-una baka hato din, eh hato niya istorya ng mga pulong. So murag, feel na ako, katong nga mga pulong, gikan yun sa kasing-kasing sa lalaki.
0: O, iya, gito.
1: Hugay na gito niyang gikim-kim siguro, ay lang yun na paghawas nga naglali silag maayo.
0: O, diba? Kaya ang sain, lili na yan, nakura ba kayo nagsain, raba nga kami niyon.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una. Katong pag celebrar nila sa ilahang anniversary. Di ba murag wala?
1: Oh, wala na daw sa lalaki mura rag normal nga adlaw ilahang anniversary ug bisag ang birthday
0: siya.
1: Ni Sander.
0: Busa to siya. Pagka ikaduha, katong birthday ba to?
1: Yes po.
0: Oh. Katong birthday niya, di ba murag wala lang siya kon.
1: Yes.
0: So nagpasabot siya Lady Diana ug ang sign ating banon, nagpasabot siya nga kulang o gugma ang lalaki.
1: Maupod na akong magkuan, magpunod nga mga kulang gid o gugma ang lalaki sa iya.
0: Kasi
1: nga po, kasi nga po, gika na mismo sa iya, nga napugos ragid siya, Kuya Chan.
0: Unsa may kapasidad, anak nga, imuha man ang nabuntisan.
1: Sakita po din taon.
0: Nga, unsa man po'y umingon ta nga, sakto na, aha man narpit ang sakto, anak. Mas labi mong gani, mayo, unta to nga. Di, mura man kaog na... na sa nasabay kanila siyempre yun nahimo gyung pamilya kay na nakapik man niya siya nga dili po siya makapasakit istorya siyang asawa
1: mao gyud
0: nga karon nganong gibuya nimo nang istorya mas labing maayo sa buta siya ipaubos ang inyong garbo
1: tama
0: mas labing maayo kung makumbinsir nimo ang iyang ginikanan nga magistorya sila ug unsay maayong buhaton basta ipagawas ang imong hinanakit na istorya.
1: Yes.
0: Sa duha ka utubangan ni sa imong ginikanan ninyo
1: na
0: muni yang gihimo nga napugos ra daw na siya ma pa napugos ra daw na siya pagkasal sa ko kay nabuntisan ko pero dili na ako na kayang tanan nga mag-uli pa mi ing nana na lang.
1: Right. Aha, so mas maayo
0: nga. Basig dili pa ni mao pa ning
1: gisulti mo good boy. Kay what if o Kuya John tinuod gyud ang gisulti sa lalaki nga napugos ra siya. Lisod kaayo oy, unsa lugar mag-uban ba si rahangtod sa hangtod niya?
0: Wala man gyapon
1: napugos ra di ay ang lalaki.
0: Oh,
1: wala tinuod nga gugma ba? Lahi ra ba nang pamilya nga kanang nabugko sa tinuray nga gugma.
0: Oh, kanang nabugko gyud nga.
1: Mhm. Abi ni palong matawag ni sag balik karon. Tawag lang nga balik Kuya John. Actually sakto mga gala no nindoto ingon ato ilang buhaton nga pagpatabang sila sa ilahang mga ginikanan. Ma'am Sander kung namingno manggaling ka karon. Mas maayo ang maayo magtabang sa imong ginikanan or sa ihabag ang ginikanan or sa inyong ginikanan duha. Okay lang naghang ato ang cellphone mga gala. Alright, you are back on the air, Kuya John. Sige po, padayon sa imo.
0: Sorry kayo, ha, naputol.
1: Mm-hmm.
0: Okay, oh, inani, na lang, mupo na lang kasi hindi. Tako naman kang bata ni mo. Muna sa kay bata niya, no? Pila na kay edad ako.
1: Wala po niya naman son kung pila edad.
0: Kung tako na imong bata, mas labing maayo nga. Katang ganang imong gihimo karon imo na hugtan imo na ipaabot sa duha niya kag ginika duha ninyo kag ginikanan imo ma magpapa dito sa iyang mama punyag papa nga ingon ana ang dagan kay kung pananglit atong hatagag chance no oh muhatag kag chance for kibale walay nat diha pero ang pangutana karog labaw pa ana ang masungamakan nimo
1: mo gyud di ba luoy po si Sander no
0: balaw okay. Gihapon
1: yes
0: karon kay nakita mo na nimo nga ingon ana mas loving mayo mo give up na lang ka kay nagpasabot na siya sa ina nga dili ka mo ang gitagda sa isang ingon kanang imuhang mga kraagi mo ang memory na lang nga ingon anak kang responsable kang palalaking niyang bana nga wala mang gyapo hinungdan kung mag-ipon mo kung walay ipon sa usag-usa.
1: Tama. Kilisod kayo ang kaminyoon mga galabas sa walay gugma sa usag-usa. Kay mura-mura mo ginamubugkos mulig on sa kaminyoon ang iniuhang
0: yes,
1: gugma sa usag-usa. Kung ano naman galing ang lalaki walay tinuuray o wala na higugmag tinuod siya kasawa, unsaon man paglambo sa kaminyoon mga gala.
0: Okay,
1: gibuyan
0: naman ako sa lalaki daan.
1: Mga lisod kaayo, mas maayo dito ang mga ipo silag advice sa ilahang maginikanan. Para di matabangan sila. Unsay ang ayang buhaton.
0: Kaya kung ikaw-ikaw lang anak, dilit ni muna makaya gumikan kay dako naman nga problema, di man na ginagmay.
1: Tama, di ba? Bisag nga kuy.
0: Sa inang ka na gugma. Sa inang ka na nga istorya.
1: Maugyod. Matod pa niya murag nagtanom og uwat sa iyang kasing-kasing kuya John. Hangtod sa hangtod niyang dalhon.
0: Kaya sakit magkain ang mga pulong.
1: Ay, nagkomment na rin kuya John nga if magbulag sila luoy daw ang anak. Luoy gid ang mata kung buot mo naon-naon.
0: Okay raman kay kung magbulag sila labi nagdako na. Labi okay naman kay mabuhi man ni mo sender, mabuhi mas atong sender kay labi nagdako na. Nga siya po, makagive up siya nga, makarahway siya siya ang problema.
1: Actually, dili man mo tambag o ingon anak mga gala. Kung dili po nato makita nga, dili ingon anak ka na ang ilang problema. Kay of course, mag-una-una magidas ilang anak, luoy man yun, di ba? Ang pinakaluoy mo gudani ang ilang mga bata. Tama man na. Pero unsaon man sad na kung ang pamilya lagi kompleto, pero wala gihapon, dili ga-function gihapon as a family. Kasi nga po, wala ang gugma, di ba?
0: Di gihapon magsilbi. Ma-botang ka, ingon nga ni nga, kung kay sila raman yun ang sayad anak, butang ka inani karon o, mausban pa na, kunya karon ang taras anang lalaki, labaw pa anak ang ipagawas, magun ka naman lang atong sinder.
1: Dili man si ingon nga gauna ta, pero what if, di ba? Labi na nga, ang lalaki na mismo ni ingon nga, biwalay mo raga, kung lang iyang gugma sa babae.
0: Lulusot kayo. So, sige lang, yung, ato lang ang ikwan po ilang, i-suggest po nato na iyan kayo.
1: Pero yun na nga, nindo tong advice ka dyan actually nga, magpatabang sila sa ilang ginikanan. Oh, masettle ni ilang problema, aro maka-advise sa ilang ha, diba?
0: Oh, ayaw pag-istorya sender nga ka ng kamurang doha, kuminginanglan yun nga, naagyot na sa tunga sa inyong ginikanan. Aron nga matimbang-timbang kung unsay ilang ngayon buhaton, kung supak sa imong buhat, supak ka.
1: Aha. Na nag-comment rin kuya dyan, oh, shout out to Sir Erwin Tagarda Cabalinda. Nauli sa niingon pa niya, kung napagus lang sa gugma, abulag lang gihapon. Maulagi na. Ingon na anak ramang gihapon ang padulungan ng mga dala. Kay lisod kay magbaray ng usa ka relasyon kung wala gid ang dinauray nga pagigugma, di ba? Wala man lang ka-effort, di ba? So, in the long run, mabulag ragi hapon ang padulungan ana. Sakit man paminawon.
0: Gugma na tong sinder, pero pangutan na.
1: Ang lalaki.
0: Ang yang banawa na may gugma, di ko saan man ato, ana.
1: Sakit man paminawon, sige, sige. No? Pero unsaon taman, yun na nga. Pero salamat kayo, Kuya John, sa imong advice.
0: Sige, salig na lang sa Diyos, Sender. Kita balagi ka, dili ingon anak nga tao.
1: Hopefully.
0: Ayun, mubun na lang yun ka. Sa kuwalang rin nga paruganan, mubun na lang ka, anak imong problema. Nga dato na lang na ni mo si imuhang ka, imong panglingaw-lingaw nga, memory ang tanan, gumikan kay nagpagawas man o istorya ang bana nga wak na gugma. So, ihangat lang na sila pa mga gahong salik lang niya kay Tiara ang mangita ni mo o lalaki nga kanang imuhag yung kapartner hangtod-hangtod sa kamatayon.
1: Alright. Okay, salamat kayo. Yes po. Magayit ka Kuya John.
0: Oh, laras lang furnas na lang ninyo tanan. Dayon, pa-request na lang ng song.
1: Yes po. Ano marang song Kuya?
0: Ano? Ni... No promises.
1: No promises. Sige po, ato no, anin. I-play ka ng taon.
0: Ayaw pagsaad.
1: Mga saad nga. Igo ragibuhat para pakiyason.
0: Pagkanon. Pagkanon. Kanana. Basta radyo kay tigan mo niyo. Gato ni. Bye-bye, God bless, Sender. Amping ka. Kay gumikan kay dili sa yun yung problema. Bye-bye.
1: Maraming salamat po, Darwis. Once again, Kuya John ang hanapitan San Fernando Baginon. Mano ba ni Sir Martin Lekinon? I think naapod siguro gugma. Naapod siguro gugma gamay. Niabot man silag 10 years. Posible, di ba? Nga na ay gugma nga ni tubo. Kasi niabot man silag 10 years. Pero siguro, Sir Martin, makaingunta, kung naamang galing gugma, dili ingon anak ka dako nga gugma. Baka if ever na amang galing gugma, imagine kung gugmahan kasi mga asawa, makasulti ka kaatong ang mga pulong sa iya, ha? Namurag ni guba, matod ba ninihugno sa iyang kalibutan, mga kaigan. Kaya diligid to lalim, diligid to basta-basta lang story nga mabuhian sa usa ka tawo nga natinuod nga nahigugma. At ay laing magtatawag mga caller from, si caller 4762. Hello, maayong hapon.
2: May hapon po, Lady Diana.
1: Magandang hapon po. Sino po ito ang taga-asa?
2: Si Black John V ng San Fernando.
1: Wow! Kuya Black John V ng San Fernando, Bukinon. Magandang hapon sa iyo dyan, Kuya Black John V. Unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha?
2: Mapuno lang ko gamay atong naunak.
1: Alright, sige po. Go ahead, Kuya Black John V. Imuha ang panahon.
2: Salamat din sa pagtubag.
1: Yes po.
2: Sa atong guwapa nga DJ, si Lady Diana.
1: Ay, salamat naman. Sige po, Kuya Black John V.
2: Sa CEO.
1: Mm-hmm.
2: O sa tanan nga naminaw.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong speaker, si Subway nga si Lisa.
1: Yes po, si Ma'am Lisa nga nagpadala siyang sulat.
2: Saka 5 anyos o iyang bana nga 40 anyos o kasado sila.
1: Yes po.
2: Ano ba na sila anak, no?
1: Naa sila anak, Kuya Black John V.
2: Okay. Dito palang daan sa katunggingo niya nga mansari anniversary. Siguro makita na nato kung makabantay magaling ta.
1: Mm-hmm. Makita nato kay Black John V ang effort sa usa ka tawo. Kay bisan magani birthday ni Sender, wala daw kunoy, walang effort ang lalaki sa iya, ha.
2: Muna na ba makita na nato, so sulod sa napulo ka tuig ni Gianto sa lalaki niya.
1: Mm-hmm.
2: Ning sa ginagmay nilang away-away, wala ni na istorya.
1: Mm-hmm. Karun pa, murag grabe siguro kadako.
2: Kako nga away, mao na ning na istorya sa lalaki.
1: Yes po, nanggawas na ning mga istorya. Itong pinakagrabe na kuno nilang nga panaglalis, kuya.
2: Ang tinood na ni, ang lalaki na ni, ang tinood, katong gingon niya nga napugos lang. Mm-hmm. At tinood gini napugos.
1: Ay, para si Muha, tinood to yung gisulting, napugos siya.
2: Tinood gini napugos kay makita naman nato sa permiro pa lang.
1: Tama, no? Makita mo po na sa tao, mga gala, kung tinood ba ganay, gugma ba ganyan mo, kay makita mo po na through actions or bisan unsa man lang na pamaagi, mapapafeel po niya nga gugmahan siya. Pero kasi nga po, nakaingon si kay Black John Bing na tinood nga napugos, kay base lang po sa action o sa mga ginabuhat sa lalaki, nga wala man lang ka-effort-effort na kuno sila yung mga special nga okasyon.
2: Yeah, katong giingon niya nga bunga lang sa iyang kasuko.
1: Mm-hmm.
2: Ipiya tong pag-istorya.
1: Mm-hmm. Alright. Dili ka mo to ato, kuya.
2: Di ko mo to ato.
1: Mm-hmm.
2: Siguro, may giingon siya nga sa akong kasuko, nigawas ang tinood ana noon.
1: Tama, good. Kay Basin, para si Muha, tinuod yun itong nga gibati sa lalaki. Nagikan yun itong siyahang kasing-kasing.
2: Juan, baya, kabalo baya punta mo kung magpasakit sa isa ka tao kung unsa'y gibuyaan na itong istorya. Sakit ba na ang istorya?
1: Tama, Gyo, di ba? Tingon magid na, before the mustorya ng agapulong, maguna-una magid ta, siguro, di ba? Kung ka na agapulong, dili ba na maka-apekto sa atong taong istoryahan? Pero, yun na nga po, matod pa ni Sender, before itong istorya sa iyang banag sa iyaha, ibalik murag ni Hunong pa ang iyang banag na guna-una pa ang istorya ato. So, murag intentional ang iyang pag-istorya ato, kuya.
2: Anak-anak,
1: mm-hmm.
2: Hindi na nagay. Sulot sa pulo katuig nilang panag-ipon.
1: Mm-hmm.
2: Tungod kay kwartahan ang bahay ni Antos na siya.
1: Mm-hmm. Oy, posible.
2: Ni Antos na siya o nahekta na po siya tungod kay napugos sa pagkasal.
1: Aha, so posible nga nagdugay silag na pulo katuig, kuya Black John V. Tungod kay naay kwarta ang babae. Mauban na imuhang punto, kuya.
2: Mao gina kung una-una kay nanong nagawas man ang istorya.
1: Pero if ever, no, kung tinuod man galing nga mo na rason nga nung nagdugay sila tungod kay naay kwarta ang babae, grabe na pud na nga klase sa pagkalalaki, mga gala ba? Lang, sakit dili gid lalim ang kasakit nga gibati ni Sander karon, mga kaigan.
2: Ang iyan kay karon pa mangini na itabusokan. So, tama tong gikuan sa unang kulir na istoryahon ng diya sa tubang sa ginikanan ba nga muna.
1: Mm-hmm. At least, usayon so, sila tubangan sa ilang mga ginikanan.
2: Dayon, ipagawas tong istorya tong yung nanakit nga istorya. Tong,
1: yes.
2: Yung huwag ko na siya katulog, mao tong istorya yung ipagawas dito sa tubangan sa ginikanan sa maong laki.
1: Alright, aha.
2: Sa ipananglit o higit sila magsinabot, paminaw niya nga murag-wagit siya ay pag nawadaan na git siya maglaw mo, ay gugma.
1: Mm-hmm.
2: na maong laki tungod sa maong istorya. Kay bisin wa ta kabalo pod og mugawas ra pod og pasaylaon, mugawas ra pod kadugayan.
1: Pero matud ni Sander kaganina, tungod ako na atong mga istorya ha Kuya Black John B. Murag nawad an sa gana. Murag kibali murag sa baka ha ni Lilo ba ihang pagbati sa lalaki tungod atong mga pulunga. Di dagon os di man gani sa anda magistorya sa lalaki ingon ana ka grabe impact ang mga pulong sa nga iyang nadungog Kuya Black.
2: O, murag ka nang man ba kining ang kanang sawala pa nimo di gawas tong istorya. Kanang kibali ang imong ang imong pagsalig sa maong tao. Niabot og 100% sa diyang nakadungog na sa maong istorya, nimo na lang 50%
1: dinon. Yes, ngon ana gimbaga. Tama na kuya.
2: Ang ikaduha po na kung kuan na niya, naraman po niya o kung sa ibuhato niya. Ang ikaduha, mo niya ang ikaduha. Kung di na ginaya makaya o magbalik din sa iyang una-una. Total, may kung di gin sila magkadayon, so, di mag, siguro, diligid siya ang swerte.
1: So, dawato na lang yun.
2: Oh, ang iyang kuanan ni nga importante gid nga maniguro gid siya annulment gid.
1: Tama daw no, kay.
2: Wata ka balo kun nanapoy lain nga tanang lain ton nga kuan ba yang entertainon.
1: Pero siguro dili pa siguro sa diretso dayon nga manitag laing lalaki. Yasang pahulay sa ano kay nani ka traumatic experience magala marakin hanglan sa ginig pahulay sa imuhang panghuna-huna o kinanglan ni mong peace of mind o siguro mag-focus na lang sa iyang anak
2: okay ang uban ani ba sa ingunani nga bago pagkaayo mangunana man ning una-una nga di na pahulay sa ako sa mga laki ngunana man kay sakitan man
1: of course pahulay lang sa
2: kumong ngunana pero matagabalo nga maabot ang panahon ba ngunana
1: maabot tagabalo nga mabot og galit ang kuan lalaki nga para sa iya ha.
2: Og mara lang to kung ika-istorya niya.
1: Alright. Salamat kaayo Kuya Black sa inyo. Advice kang sender karong kapunod. Manimbaya ba si Kuya Black John V?
2: Manimbaya ko lidi din ha.
1: Sige po. Gawahan imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Unang-una sa imuha day. Nangapun o sa CEO. Sa tanan nga nagailan ako. Sa Arson Bisaya sa Mindanao.
1: Ah, grabe.
2: Tagawang nasod po day, apil. Dayon, sa akong mga kaprintihan, sa mga Rebelo, Romano, Maputi, Dila Serna, Liren, o Sinko Pamili, o Taray Pamili. O, may samuan day, sa kwan, nasa Dimonte.
1: Ah, man, saan na Dimonte?
2: Sa Berto, Berto.
1: Saan may pangalan sa imang special someone, kuya?
2: Si Hamsil, Misil.
1: Ano sa ba? Siya?
2: Misil.
1: Michelle, ay hapag gini mo rin, Ma'am Michelle.
2: Sa akong mga, kuwan na amiga. Sila Tilma Maglasang, Ilianin Bernades, deon, si Carol, si Salkit, si Lagrosa, si Bante, deon, si Flor, si Linlin, og si Grace. Request ako song.
1: Yes, po. Ang sumarang song, Kuya Black?
2: Kuwan, miss na miss kita.
1: Miss na miss kita. Sige, ato nang i-play karon taon-taon. Imuha nga. Gi-request nga awit, kuya. Kana lang po.
2: Kana lang, Lidida. Salamat kayo.
1: Yes po. Salamat po sa pagtawag, Basarazzo, kaibigan.
2: Mauni. Og ato ni.
1: Mauni. Og ato ni. So that was Kuya Black John V. Mga gala na nagkad sa may Halepitan, San Fernando, Bacanon. Mutong last nga tawag na matawag ni DJ karong kapunon, ha? Pasensya ka ayos sa mga mutawag mo. Wala na igong panahon si Lady Diana kay daghan ba nagbasahon nga mga tambag through checks and mga comments sa Facebook Live. Alright, katali lang kaayo, ha? Swerte na dyan, kaayo na ni sa lalaki, promise. Kuratahan, good ni si Liza. Maugani, no? Wapunag, wapunabot lang. Wapun siya naghuna-una og maayo mga gala. Sakit lang po huna-unaon siguro. Na nag-stay siya kang Liza for 10 years tungod lang sa kwarta ni Liza. Diba? Murag mangga. Murag mangga gamit. Kung baga, Pero wag naman sana, if ever. Hindi naman sana ganiyan. Inaot sa napulo, sunod sa napulo, katuig din ang panag-uban. Hopefully nga napoy, gamay nga pagbati man lang. Tinood nga gugma o kanang bisag gamay nga pag-care, iyang nabati kang Ma'am Lisa. Ay, grabe, sakit pa sa istanang sakit mga gala kung galing man nga nag-stay siya sa ilang kami niyo on tungod lang sa kwarta sa babae, no? Inaot nga dili purong ta. Magandang hapon once again sa iyo dyan, Sir Erwin Tagarda Cabalinda na nakikinig po sa atin ngayon. Kauban ni Ma'am Beatrice or DJ Miss B ng Radyo Kaibigan. Diligid ko ka-relate basta minyo-minyo na sa mutan pa sa net ako nga putol-putol. Alaman ni Sir Martin Lagino. Sa may North Cotabato. May hapon Lady Diana. Magandang hapon ni po Ma'am Arlene Escobedo de Luta Bisinga. Nanonood na po sa atin ngayon from Camp 1 Maramag, Bukid North. Ano, DJ, pasarot po kay Sir Pepians and I and sanay, Babies Lee. Now listening po. Oy, magandang hapon po, Sir Pepians and I. Huwag kang Babies Lee di ha. Marot pa kauban ni Ma'am Bea Torion. Ganaminaw ka na kata karon. Sarot po sa inyong dalawa dyan. Salamat guys sa inyong pagbaminaw sa ating programa. Ma'am Grace Rendon, magandang hapon po. Shoutout sa iyo dyan. And Sir Win Ratunil, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. From 886, may hapon BFF. Kumusta magdara karong edlawa BFF? Naano to dara ang music nga ubus na ako BFF. Murag wala pa na na-download. Ano nang i-download garon daod-daod, ha? Salamat na may hapon kanimu rin Ma'am Anjali Gali, susukunog ng Purok Noibi, Tugaya, Valencia City. From 762, Marit Panig at BM Lady, di nag-greet ang ko sa mga Dorias, Daray Loren, Cinco Family, og my someone, Michelle sa Puerto CDO, og kang Helen, ay kang Thelma Maglasag, kang Carol Kagmaymay, kang Helen Ampan, kang Carmen Dingding, kang Ading Bembem, kang Eb-Eb, og kang Rodzin Kayao. Nagpasa kong song DJ, Mr. Miss Kita, greetings from John V. of San Fernando, Bukidnon. Salamat po. From 2991, may hapon Lady Diana, mga pita DJ. Masarat sa akong partner na rin, ng limpyo. Lady Diana, pwede ko magtambag sa center? Of course, pwede po. Gamay rin ni DJ, kay dili ko kabarlo. Ka-cute. Marit Benia, para sa ako, katunga away nila, ipagawa sa imong bana iyang tinuod nga. Gibati aya pa niya na pagawas. Maayo pastoryahan ninyo na Lady Diana aron maglarohanay mo duha. Kanere DJ, God bless you og amping po. Salamat. Salamat kaayo no, Sir Ma'am Bagha 2991 nanonood, nakikinig po sa atin ngayon. Naghatag og tambag para kang sender. And from 6140, good PM Lady Diana, advice ko sa sender Lady Diana. Sender, dapat sulbaron ninyo na kay dili sa yon iyang istorya sa imuha. Ayaw kahadlok storya sa iyaha. Kung wala na yun ang gugma, unsa pa'y pulos sa pag-uban. Ampo lang sender, maka-move on ra ka, bahalag sakit. Yun na nga, kung magpadayon pamanggod sila mga gala, o isa na lang ang nahigugma, isara ang nahigugma, isara ang lumalaban, isara ang consistent, isara ang ga-effort, dili yun na mulungtad ang relasyon. Kasi nga po, it takes two to tango mga kaigan. Kinahanglan duha ang mahigugma, duha ang ga-effort, duha ang consistent sa usa ka relasyon. Pero kung ano naman galing, murag napugos na lang, murag may pagwa na lang siguro, no? Ampo na lang, Zander, maka-move on, raka, bahalag sakit. Sakit ka di para sa iya, ha? Kasi nga po, nagmahal siya. Tinura iyang gugma sa lalaki, pero in the end, ingon ani, ready iyang mahibaluan. Dili na ko ma-imagine, mga gala, unsan di kasakit para kang Zander, karon ba? Dili gini basta-basta mga kaigan. Karapon DJ, naanay anak si Sender Ugyang Bana? Naana po, naana, madad ka niya. Kung wala pa, mas maayong storyahan ninyo na kung asa padulog inyong relasyon, inyong kami niyon, kay Luay Cassander kung wala good say gugma ni mo. Uh-huh. Naghabag din niya Sir Bong Ilion ng Lake Cebu, South Cotabato. From 6598, manod mo niya, sakit yun basta salaan. Sakit yun basta nasalaan ra ka o wala nahigugma sa imuha imong pares. Kay napugusto ra na siya, dili yun dili gyud niya kaya ipakita nga palangga og higugma kaniya kay ang gugma dili pwede picky on Lady Diana. Aha. Kung napagusre sa nganong gipadugay pa man niya, naong pud og oy, nang suko na gini sila. Alright, no? Aha, sani? Nga nagipadugay pa man niya, storyahan na lang ninyo na Sander Aron, baka desisyon mo kung palayon pa ba or dili na. Hanggat kaya pa kayanin, pag hindi na, why staying? So pray and move on. O, diba? DJ Miss B ng Radyo, kaibigan. Hanggat kaya pa, pwede pang kayanin. Kung kaya pang sulbaron, solusyonan, yung paningamutan ninyo, kaya nga po ang itong advice, diba, kaganina, magiga-reglo mo ang anay niyuhang mga ginikanan para magkatambag po sila sa inyuhan. Pero kung dili na gyud, Ma'am Sander, dili na gyud kaya, o kung labihan gyud ang nasakitan sa mga pulong nga iyang gibuhian, then why stay pa, diba? Salamat po, DJ Miss B, ng Radyo Kaibigan, na lagindingan may Samis Oriental.

Alright, time check is already at 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po sa Gapunod, mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan, mga kaigid. Kimabalik pa si DJ Uni at Odood para sa paghatag o finale ng advice para kang Sander karong Gapunod. And while waiting, mga gala, mamini po tayo sa kaawit kag request sa atong kaigan niya kaside sa may Purog Dos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. A song entitled My Love Is Here by Eric Santos. It's only here in Ara 8.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

0: That song is brought to you by Rexrol Forte. Rexrol Forte, mas paspas banat sa upat.
1: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexrol Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
3: Rexrol Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexrol Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexrol Forte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexrol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

0: 98.5. Paliw pa na ila, Igan?
1: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
0: Sige, Padayon.
1: Salamat kayo sa ginoong, Pastor. Kaya itong naghubag na ako na dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Pinto 15 minutes sa Pastor Dan. Gawas na yung mga bako kayong mga uga o mga nanang lagi ka sa sunod sa dalungan.
0: So, karon okay na siya karon?
1: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang pan akong pagpamatis sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit o
0: gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
1: Toto lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan o agwan kadinyang nawala lang kanang gulungol.
0: Okay.
1: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
0: Okay. Salamat kay Igan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lu, nganong katakian ka man?
6: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: DXRK Radyo Kaybigan.
1: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set and a boss sa kapunod mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio sets. And of course, ito na nagatambay paghihapon sa ito ang Facebook Live karong kapunod. Welcome back sa Iniwang Tanan. And karong dag na umagal na panahon na po para itong basahon ang finale ng tambad ni Lady Diana para sa itong sender karong kapunod si Ma'am Lisa na nagpadala sa iyahang sulat. I hope na namino kakaroon sa itong programa ni Ma'am Lisa, no? Daga na kay kaganina ang naghatag sa ilang mga pagtambag. Kung ganit kang Lady Diana, dugang lang po. Para at least man lang dagang kagpasihan sa mga resison ng imo pagabuhaton, Ma'am Sander. So once again, maghapon si imo di Ma'am Lisa, no? Salamat kay isi imong pagsalig o pagpaambit sa imong gibati dali sa atong programa. Ma'am Sander, dili lalim ang imong nagian. Ang mga pulong, gipamulong sa imong bana, dili lang basta-basta ng mga pulong. Usahay ang samad nga madala sa dila, mas lalumpa kaysa sa samad sa lawas, Ma'am Sander. Mga normal lang, hantod karon, naglibog ka, nasakitan og murag, nausab na imong pagtanaw sa iyahan. Aban, Ma'am Sander, ayaw sa pagdali og himo og desisyon, samtang hilabihan pa ka kaemosyonal. Tinuod na doon ang mga tao nga tungod sa grabing kasuko, makasulti o mga butanga, dili unta nila gustong isulti. Pero doon na po yung mga tao, na yung mga higayon po nga ang kasuko, maoy magapagawas sa dugay na nila nga ginatago nga pagbati. Mao nga dili nato dayon mahibalan, unsa gyud ang tinuod, hangto dili ninyo kini malinawan, pinagi sa seryosong pag-istoryahanay, Ma'am Sander. Ang ako pangutana sa imuha, sukad ba ni

0: 98.5.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan?
11: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kumad kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
5: Vigimax wala ang sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kanya, pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay Limara ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan o painom
4: okay. Kay. Ah, sige, Iga na. Salamat kay Igan. Namahay yun, salamat
5: pastor,
4: kay Gaya.
5: Ay, makatabang yun ang Vigimax, pastor.
4: Ah, okay.
6: Onsa may ato, Igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: So, ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, pastor, dami.
6: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Mga on na ta!
15: Uy! Kalami sa sinabaw!
16: Naabay kinilaw!
17: Ilabas ang bida sa lamisa!
18: Fuego blend jelly paste!
16: Kalami ane!
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpukong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
3: Ayes, akin sa ni Paliog og taga-asa.
4: Ako na si Nanay Ima.
3: Ayes, unta may akong ipaabot na yung testimony.
4: Pastor, ako kay kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kay kong kamot ba, akong likod, di ko katulog. Paghatag ni Pastora na ako o gigibak, ako kay kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
3: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
4: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayong galit ko ni Pastora nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Kaya pag uli dito niya, Pastor. Isang mga, ipalit na nga ako bigimak. Yan na siya. Ang mga ako inyon. Sakit dito ay ako. Balo kayo ako mga bukpon. Akong ulo. Nga di ko katulog.
3: Oh, okay.
4: Pag inyon ako, Pastor, mga upat tabog siguro ito nainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
3: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya ito, duga-duga na niyo muna ang gibati kanang di ka katulog?
4: Duga-duga na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mong ko. Dito mong ko na yung pastura sa kumungunin bata.
3: Ah, okay.
4: Oo, yan ako rin sa kampuan.
3: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
4: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko, Pastor. Yung ko, Gris, tagpila ko na, Gris, na magsigong ko. Palit yung ko, Ana. Damig yung kayo kong tulong.
3: Okay.
4: Nasa. Kinsa mo kayo na matulong, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong gabata. Pag-inom na ko, ang bigimak.
3: Okay. Salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
1: May good news!
5: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker,
1: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD.
7: Kalogi Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lola! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawo?
11: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
8: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Yes, Igan.
16: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplat, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka, bitol, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
15: So, aroma herbal oil ka? Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
16: Ako mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
16: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
15: Okay.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning talibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang velya Noiva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ayong buntag, Pastor.
11: May buntag, Nay. Kinsan, eh?
10: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
11: Ah, okay. So, kamusta man?
10: Feel na ko nga. Gikang ganito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
11: Oo.
10: Nga. Di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
11: Oo.
10: Na, mostly apahan ako, kuhaan, pagkagabihan na, maayog nila akong pangtulog, pastor, kaya wag yun, nagmulungon ba.
11: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
10: Naway, Vigimax, napalit na akong, kuhaan mo itong wala ko, napalit na imo akay, nakauna akong palit. Wala ko kay baog, maani ka, stago.
11: Wipe, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol sa mong TL?
10: Oh,
11: asa ka, okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo nay. Wa,
10: arko ha. Wa gyud na basta nako nang ngulmol sa gabi ba?
11: Oo.
10: Na lugar gyud ang mayong pagtulog nako ba kay dinala ko.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Happy anniversary.
15: I love you.
0: Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
0: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

DXRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

ning kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong AJ Aya. Revelasyon sa

0: Oras sa 98.5 Radyo Kaibigan, alas 6:05 sa kagabi or. Ani ano sa bang yung DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Dapat kayang kamuhian.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ng Sibya Hanang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa ato ang CEO, ang ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Atong Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Og sa ato ang Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramel Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang.

sa 464 ka barangay, bahayan ti kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug ingon man sa 36 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Sa mga kasikbit nga kalungsuran, kasikbit nga kabarangayan. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga nanay ug tatay, nga busy kayo ug atiman sa ilang panimalay pagpangandam para sa panihapon. Maayong gabi ninyo din hang tanan. Ati Kuya, si Dudong ug si Inday. Alas 6:07 sa kagabion, kaninga oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Hoygo Blend Chili Paste ug ingon man ang GRD Printing Services nga naa mahimutang diha sa Medicate Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Musta ang atong mga drivers nga naglibot-libot sa syudad sa Valencia o ingon man sa mga kasikbit nga lugar? Amping o hinahinay lang sa pag-drive tungod kay ting-ulan na gyud. Daghan kay mga aksidente nga nahitabo sa atong kadalanan. Atong mga pampublikong sakyanan o mga pribadong sakyanan. Mga drivers, hinay-hinay kung amping kanunay. Mga rila drivers, bao-bao drivers, ingon man ang mga tricycle drivers, motorcycle drivers. Napod tayong mga nang gitawag o habal-habal, no? Mauna ito mga motorcycle drivers nga nagtambay po sila sa usa ka lugar kung naay pasahero nga magpahatod sa mga bukid-bukid nga bahin. Danlog kayo sa ubang lugar karon, labi nagdili simentado ang dalan padulong sa bukid. So hinay-hinay lang og amping kanunay. Musta man ang ato mga listeners diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Ingon man diha sa 96.5 Radio Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Sa 102.7 Boss Radio diha sa Kilikili wa Ulanaw din soy. Kumusta man diha DJ Ching Remix. Kailan kaya? Mayong hapon diha, mayong gabi ikang Pastor Eli Tinaco, kang Pastor Richard Dangalyo. Diha sa 104.9 Surala, South Cotabato. Lasab, ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, mapalit diha sa ato ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O gusabri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor at bang sa NVM Mall. Diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, tapad lang diha sa food court. Lungsod sa Maramag, sa Kaibigan Center, Soul Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex.

0: Alas 6:18 na sa kagabihan, balik ka sa itong pagpanaguban, diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kaniga oras, atad ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services. Mayang gabi diha kang Ma'am Annabelle Nonyes. And hello sa diha kang Sir Roy Labunas diha sa Power Radio 97.9. Asa kan ini dapit Sir Roy?
1: Mahirap.
0: Pasensya na kay di kayo memoryado ni DJ Aya ang mga stations na ga-connect diha. Pakibutang lang sa to ang comment section ang inyo ha, asa nga lugar.
1: May tao bang sa
0: Power Radio.
1: Hinahamak ang sino man.
0: Ang paggamit sa VG Max Plus makahupay sa grabing kasakit ug paminhod tungod sa rayuma ang igan. Ang VG Max Plus no dako kay ikatabang sa ato ang lawas.
1: Kasiya.
0: Sa ato mga kaunuran labi na kadtong sigig paminhod.
1: Bakit kaya?
0: Sigig paminhod ang mga TL, tungod kay resulta sa rayuma. Isa o tulo ka minuto lang, maayo na, no? Mainom ka niya yung VG Max. Anak ka, powerful lang ato ang VG Max. Tungod ka na kay 25 ka-powerful ingredients usab ang gi-combine. Ang himong giisa na sila tanan ang 25 ka-ingredients. Gulay o prutas para mamahimong kapsula. Kaayo usab na sa sakit sa like na ay anemia, asthma, atong adunay cyst o bukol-bukol sa lawas, ubo o sipon, labi na karon nga ting ulan. Mintinon yun na to ang VG Max Plus Herbal Capsule. Arong dili ta mataptan o dili mo lala, dili mo grabe ang ato ang ubo o sipon. Kato sa mga diabetikon, dysmenorrhea hon, adunay flu or hypertension, insomnia, Parkinson's disease, katong kana bitong magmurag magkurug-kurug ang kuan nga dili makontrol ang atong kamot o lawas, atong tiil. Nakita na mo ana, nakakita na mo og mga tao nga ana ay gihambin nga balatian nga ingon ni ana mo kana ang Parkinson's disease. Dili nila makontrol ang ilang muscles nga mulihok, mura sila kanang na stroke.
1: Kailan kaya
0: natusab na ay mga pneumonia o UTI. Ang VG Max Plus Herbal Capsule nagatangtang usab sa mga toxic sa ato ang lawas. Tungod manggod ni aning kanang mahilig ta mag-inom, magkaon o mga kanang ginadili nga pagkaon like ato mga mantikaon. Grabe kayo na mudikit sa ato ang lawas, sa atong liver, ang mga oil. Usab katong mahiligon mag-inom sa mga synthetic nga tambal. Kabalo na taon sa nang synthetic. So makadaot jud na sa ato ang kidney, labi na kung dili ta hinginom og tubig. Naatay hyperacidity, adunay atay rayuma, ato mga allergy sa panit or skin allergies. Maka-detoxify ang kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Na ay detoxification nga mahitabo. Mag-inom ka ani. Na nagtangtang sa toxin. So, sagi kayo na ni DJ Aya. Katusad na maglisod sa pagbawas. Adunay mga constipation. Kasagara ra ba ning constipation katong nag-edad 40 pataas na magsugod na ni kaning dali ra kay ka mag-constipate. Kinahanglan na to abagan, natay pangbangin, mao ni ang VG Max Plus Herbal Capsule. Makapalig-on ni sa ato ang lawas, makahatag og resistensya batok sa mga sakit. Mapanangga batok sa mga sakit tungod kay natural kini og dili delikado. Paspas ang og sigurado ang epektibo niini sa ato ang lawas. So 30 minutes before breakfast. Grabe kayo ang yang epekto. Imagino na ito, no? 25 ka... Nga nung itawag ni siya powerful ingredients tungod kay ang matag-usa ani, power na kaayo. Matag-usa ka ingredients. Labi na ng luya, labi ng tanglad. Sa isa ka prutas o isa ka gulay, grabe na kaayo ang iyahang epekto sa ito ang panglawas. How much more pa ka nga 25 sila kabuok nga giisa o gihimong kapsula. So ang VG Max Plus Herbal Capsule originally ra na diri sa Radyo Kaibigan, no, ayaw mo basta palitan ng VG Max Plus nga kanang powder bito ang iyang sulod. Daghan na kayo sa market karon nga nagkalain-lain na produkto aning VG Max Plus kuno, pero ang sulod dili siya original. Tanaw ninyo ang kapsula, liquid ang sulod, mo ka na ang original. Dinhi lang na sa Radyo Kaibigan. DXRK 98.5. Alas 6:24 sa kagabion. Mayong gabi diha sa Mailag, sa mga Colita family. O ingon man sa mga Alarcon family, mayang gabi ninyong tanan. Diya usab sa Lower Sugod. Mayang gabi diya kay Ma'am Neri Maluto sa mga Galon family. So, we have our caller from 174. Mayang gabi eh.
2: Mayang gabi eh, DJ Aya.
0: Hi, hello. Kumusta? Wala ba'y ulan diha?
2: Hello po. Gulan gid gihapon dire, ginagsige gihapon gulan dire sa Desa Lapitan sa Fernando Bukid noon. Eh labi na ang mga atoang kasikbit nga dapit ug ang atoang palibot sa Desa Lapitan sa Fernando, nagulan na gyud kusog-kusog ra ba.
0: Grabe gyud ang ulan, no.
2: Diya ka sa siyudad sa Valencia, murag
0: tarantaran man siguro ta. Kusog ang ulan. Ting ulan na gyud sir Jan.
2: Lagi ba? Ting ulan na gyud
0: so, siya. Magfiesta ang Valencia nig ulan.
2: Valencia ug Cagayan, di ba?
0: Yes.
2: No. Then dire din sa sa Kalagangan. Istapod na nila dungan sa dungan jakon diya sa Valencia Cagayan.
0: Di ay. So, okay. Ang
2: kan gyud dire sa San Fernando sa pagkaron ang temperatura gyud grabe kadagko ang dagom. Then di japon ta magbiyansa kung lakaw man ta magdala tag payong.
0: Amping po datong mga kuan kay gisuunan diha katong mga prone sa baha or landslide amping
2: lagi. Oo. Kana mamatay mamunay ato ag yung bantayan sa matagkaron og unya na laban nining nagiri sa sikbit diri sa sitio Balaas pato dito sa sitio Falao mao na diha nga mga lugar nga mga dali kayo mo dahili ang yuta. May mga nota nga kumukusog ang ulan nga magbantay-bantay kamo gumikan kay basig mulungtad pa kini unya din ataka kwan strategy. Din ataka bantay ang mga dul-dul nga lugar nga pangpangan pero ato siguro minus-minusan ang pagpuyo siguro pero lagi kiyan na mudras ubos daan.
0: Lagi-lagi.
2: Aron nga malikay tas disgasya.
0: Yes.
2: Diba? Okay. Di Jaya, nawala tagahabi eh.
0: Lagi kay nag-burn out diri Sir John.
2: Ako na kwan mag-message man ka. Kwa. Kani murag pabor ni tulog ba.
0: Kung nagbalik ko sa akong live pero dito na sa akong account ko nag-live.
2: Murag wala na ko kasunod kay murag nihagok na inyong.
0: Lagi.
2: You know, manibaya ko sa tanang naminaw. Then unang-una di asay mo ha. Mayong gabi may unyapon na baka ni wala
0: unya pa yung panihapon ani Sir John
2: lagi ba sige lang.
0: Okay ra no okay problem ra.
2: Oo dayon may gabi sa tanan yung kupya pamilya dira sa siyudad sa Valencia na yung mga gigawan diya mga uyok ayan na diya nagtapok sila diya sa Verselim diya sa may tulay this terminal na yung mga kya diya daghan nga itong mga uyuan o uyuan ayaan mayong gabi ninyo mayong pagpunihapon
0: o
2: sa Cordillo Pumili o sa Ramita sa Bulacoy lalas po nga suka sikbit nga dapat diri sa lungsod sa Lapitan sa Tanang Naminaw sa mga kasilinganan dahil pantay kita ha sa mga duol nga mga sapa kay murag kusog-kusog yun din ulan-ulan na yun siguro kay karon naglagasak pa mang sa inyo laro pa kayo then kay Engineer Chang gayon kang dia kang DGB sa tanan kay Lady Diana o kang Sir Pastor Dan Galio sa tanang mag-hookup sa ato sa Dixal Kirijo Kivigan sa 104 dito sa Surala.
0: Yes, nag-connect sila karon.
2: O diri sa kilikili wa o salamat kay naka-hook up sila di Jaya. Kay malanas-lanas na gini ako ang station ba?
0: Lagi.
2: Eh, may gabi sa tanan nga naka-hook up o sa tanang naka-tune in diri sa Lapitan San Fernando. Laras lang po na sa Little Baguio San Fernando Bukidnon. Sa tanang naka-tune in. Mayong gabi ninyo. Kana lang. Dayon pabilin dayo ng song.
0: Unsa nga song?
2: No, na miss kita.
0: Miss kita?
2: By G Brothers. Patukar naman na yung mudana.
0: Okay.
2: Then, binlan ako og English. Isa. Desert Moon.
0: Sige. Dagang salamat.
2: Okay, salamat. Ganun lang sa labitan sa Fernando Bukidnon. Ginisijan alam sa programa. At ang iisins pagbalik. O, basta rin yung kibigan mo niyo. Gato na eh. Bye-bye, God bless. Balik sa studio, DJ Aya.
0: Maalam, God bless. Daghang salamat kang Sir John diya sa Halapitan San Fernando. Ito ang diehard listener. Ito ang loyalist sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayang gabi diya kang Sir Jules Fontila. Fontilar o Fontilyar? Na sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Maayong gabi diya sa itong mga listeners diyan napita. Thank you kayo sa inyong pag-connect o usap diya sa 97.9 Power Radio. Another caller from 643, mayong gabi eh.
3: Mayong gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, mayong gabi eh, Ma'am Carol.
3: Kumusta man, DJ Aya?
0: Okay ra kayo. Ikaw, kumusta diha? Kumusta ang impalambong?
3: Murag dili okay, DJ Aya.
0: Nga nung murag dili okay man?
3: Murag na lapsik man, gamay.
0: Luya man kayo si Ma'am Carol. Dahag-unga. Nag-ulan di ha, Ma'am Carol?
3: Nag-ulan man, DJ Aya.
0: Ah, okay.
3: Hapon ang ulan, DJ Aya.
0: Kung sa may kalagad ni DJ Aya, bipa, tugtugan na to ni sa iyang favorite song kaya ron mga mulagsik.
3: Manimbaya lang ko, DJ Aya.
0: Okay, go ahead.
3: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. Mayang gabi diya kanimo sa inyong family. Kang Mamalo. Kang sa akong mga friend, kang Lilit Songkit, kay Rialin Gasti, kang Ate Mikaela, Maylin Abista, Nonoy sa Paitan, si Black Janging, na San Fernando, o katong nasundan na ako, DJ Aya, si Tam Cruz, na taga Valencia, si CJ Angayna, si Orlikin, si Angelica Konog, si Ismail sa Patpat, si Annalyn sa Impasugong, si Pajibar, si Francisco, si Blackheart, si Wakabinje, si Indayon Santa Ana sa Maanyag Maramag, o si Reza Sindangon, si Maylin Martyr, si Lani Rimitar, o laras na lang tanan sila, DJ Aya.
0: Okay.
3: Pwede mo request song?
0: Yes, song.
3: At ang hirap, DJ Aya.
0: Okay.
3: O kana lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. Maingabi, idea pag-usag kanimo. Basta radyo, kaibigan. Mauni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya. Amping sa pagpauli, DJ Aya.
0: Salamat, og bye-bye. Salamat. Salamat, ya, kang Ma'am Carol sa Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Sa atong mga suking tigpaminawan diha nga dapit maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi diha kang Ma'am Consolacion Boyser. Good evening DJ Aya, watching with you. Thank you kaayo sa pag-view sa atong live. Kayang kamuhian. Usab maayong gabi once again diha sa 97.9 Power Radio o diha usab sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Hala sa East 34 sa kagabion.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan?
2: Na
1: hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napitipiti sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil ni tabo?
2: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Big Jesus.
2: Big Mac.
1: Oh, kay Jesus.
3: Si Teresa Ahero, sa Hingog City.
4: Yes, Egan.
3: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ta siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pas po, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitong, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: The best songs on the radio.

0: Oras 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, yun man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato, og sa 94.7 diha sa Villanueva alas 6:48 sa kagabhion. 97.9 Power Radio Villanueva.
1: Kayang kamuhian ang tulad kong mahirap na. May tao bang sa diyang kanya?
0: Ngayong gabi, once again, diha kang Consolacion Voicer.
1: Hinahamak ang sino man.
0: Watching and listening sa Adlai Karaskal.

Adlai Carrascal Sorigao del Sur. Malipayon siya sa ato ang programa. Maraming salamat diha no sa Sorigao del Sur sa ato mga listeners dihang Lapita. Mayang gabi sa diha kang Bong Elio. Kumusta daw niya ang kanyang sweetheart ng mga daang gabi. DJ Aya, pwede request o song Hindi Ako Isang Laruan. Daghang salamat from Consolacion Boys Radio sa Surigao del Sur. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay sa tarang programa sa 98.5 Radio Kaibigan from Sign In to Sign Off. Ayaw ka mong kalimot nga ato mga produkto sa VG Max, sugingon man sa Aroma, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building, sugingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor at bang sa NVM Mall. Diyausab sa Kadingilan, sa Kaibigan Center Prox 5, sa My Food Court, sa Lungsod sa Maramac, sa Kaibigan Center School Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Yausab sa WAO sa ECC Pharmacy. Diya sa Kalilangan, mapalit usab diha kang Maritis Berselia. Og diha usab sa North Cotabato kang Nicey Gumban, Nicey Store, Purok Uno, Kapagangan, North Cotabato. Once again, ang ato ang BG Max, no, makapahupay sa mga sakit o paminhod sa tuhod, labi na kadtong naminhod o nang hubag tungod sa rayuma, sakit sa kaunuran, itong mga joint diha nga nagsakit-sakit. Kaning nagkaedad na ta, naagid na mo, gawas gina nga mga balatian. Maskin pag maingon ka nga mainampingon ka kaniad to. Pag-abot na to, pagtungtong na to, 40, 45 pataas. Diha na mo gawas ang ato ang mga sakit-sakit sa mga joint, sa mga kaunuran, binhod. Pag-usap ang VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo kayo nga mutanggal sa mga toxic sa atong lawas. Labi na ka tong mga mahilig mag-inom, mag-sigarilyo, o magkaon sa mga mantikaon nga pagkaon, kaya itong mga processed foods, frozen foods, ana siya. Kinahanglan nga atong ampingan ang ato ang lawas tungod kay ang atong lawas mo amo ni templo. So ampingan na to physically and spiritually. So pinaagi nining VG Max Plus Herbal Capsule. Atong masangga kung saan man ang mga balatian nga mutakboy sa ato ang lawas. Pag-usap ang Aroma Plus Herbal Oil. Maayo kayo kining ihaplas pang patanggal sa panuhot. O sa mga piang-piang, katong mga piang nga napanuhutan, labi na sa mga bata. Labi kayo mong paminaw, makarelax ka tungod kay manuhot-suhot sa imong kaunuran ang kahalang sa iyang haplas. Humot pagyod tungod kay adunay citronella na ingredients ni anang Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang atong Hair Viva Coffee Blend. Daghang kayong salamat sa nag-avail diha sa lungsod sa Pangantukan. Naghanatag suki diha sa ato ang Hair Viva Coffee Blend. Daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta ni DJ Aya. Ingon man sa Radyo Kaibigan sa mga produkto usab. Ito ang Radyo Kaibigan, ang Hair Viva Coffee Blend. Daghan kayong salamat. Mayong gabi diha sa lungsod sa Pangantukan. Labi na diha kang LC Aguaras Montes. Thank you for watching. Musta mo dihang tanan? Ulan bupod diha.
kang Nanette Robles Sobrado, kang Ariel Sobrado sa iyang tibok pamilya, kang Ate Gina Parado, kang Bingbing og Vinis de los Ruiz, kang Iba Piroti, kang Epi Piroti, shout out na yung tanan diha, kang Virgil Estrado, Marjolaine Villasorda, kang Bibi Talan sa inyong tanan maayong gabi sa mga Monte Alto family. Og maayong gabi usab din ha kang Mama Bilya Salikubay, Intrampas Salikubay, sa mga Intrampas family maayong gabi Maritis Augis Sahilan Makitid, ingon man kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterdi, kang Ma'am Lara Monterdi Hontilya, maayong gabi kanyong tanan. Thank you so much. Maayong gabi usap diha kang Igan G. Lord Gersalya, Rosalinda, good evening DJ Aya, nindot ang imong programa. Thank you kaayo. Watching from Hinguog, pwede ko pa request og song basta't kasama kita. Salamat. Og ingon man, watching from Dabong Dabong Mailag from Rosalina Mariano Pante. Ay, hello ma'am Rosalina. Kumusta mo diha sa mga taga Dabong Dabong Mailag? Og ingon man sa atong listener, usab kagahapon no, nakasakay na ako sa tricycle. Dipay kay siya si Ma'am Ma'am Kulita.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibuok kawan ning sibyahanan 98.5 radio kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. DJ Aya, naaghat ako sa pagpadangat ng akong revelasyon. Para mapaambit lamang kining akong kasinatian. Apan sa dili pa ang tanan, DJ. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Dario DJ Aya. 50 anyos. Olitao. O wala sukad makaagi anang gitawag o gugma DJ. Pasamtangang nanimuyo dinhi sa liblib nga lugar sa Quezon, Bukidnon. Tulo kami ka managsuon DJ Aya. Ako lamang ang lalaki. Ikaduha gikan sa kamagulangan. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 1993, DJ. Nagidad ako, 17 anyos na itong panahuna. Adun ako'y classmate sa tulunghaan. Nausa ka babae. Kanunay lamang siyang mag-inusara. Wala ako'y nakita ni isa na nakikamiga kaniya, DJ Aya. Bisan pa man nakikistorya sa iya. Samantang higayon nga break time, naalamang siya magpungko sa ilalom sa pine tree, DJ. Hilumon kaayo. Gwapa siya. Kapan kanunay lamang nga mag-inusara. Wala gayoy nangahas sa akong mga classmate nga makigistorya nga to kaniya. To DJ Aya o sa kaadlaw ni Ana. Wa ko makakita kaniya na naglingkod sa iyang bangko. Hangtod na sugdan pa kini. Nasundan pa sa mga sunod ng mga adlaw.

sambut pa DJ. Kanunay ko man siyang gipangita sa akong mga mata. Antong panahuna. Ambot ba? Siguro. Nagkagusto na ako ngadto kaniya. Hangtod may abot ang usa ka semana, DJ Aya. Nakita ko siya sa among klase na naglingkod sa iyang lingkuranan. Ug ambot ba sa akong kalipay? Na ako siya nakita niya itong panahuna. Idala ako sa akong mga tiil ngadto kaniya. Sabay sa pag-ingon. Nakumusta ka na? Igo lamang siyang mitanaw kanako, DJ. Pero nakita ko sa iyang mga mata ang pagkabalisa. Og ako usab niya itong panahuna. Ambot ba? Nagbuto-buto ang akong mga dughan na may duol ngadto kaniya. Wapa kayo ang iyang mga mata, DJ Aya. Diretso lapos sa akong kasing-kasing. Salakto, DJ Aya. In love na ako sa akong classmate ni adtong panahuna.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa di palayog.
2: Igan best paler ni Pato.
1: Igan beta paler. Yes, unsa ato Igan?
2: Kalang magtestimony lang ko sa bitima Pito Pato kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yang apo ko no, kanala ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan mine ipapalit og bitima kita ka buo ka ilum ko nag bitima kang yang apo kay petispita us pian gali maglimbag sa kita pian pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kay ni guys doktor pastor ang kuan ko no ni
1: appendicitis ni buto. Yes.
2: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko na makadaot ng bata. Ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak na nga kung pa. Inom to. Siya nga. Ngayon ko ng doktor nga. Ay, tipaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Di ay siya nga. Oh, tipaminawan. May ganing broma sa kaibigan. Mo to. Doktor, may gani. Kaya painom ninyo. Bidimak. Kaya kung wala pa. Delikado ka. Ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mo to. Ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga doon ay bidimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag upayon. Kaya kung wala pang bidimak, tingali patay na iyang apo kuno pastor.
1: Okay. Salamat kay Igana. Salamat. Igana bit.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes. Ayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Kalaban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
8: The best songs on the radio.

0: sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, ingon man sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato, og sa 97.9 Power Radio diha sa Villanueva, alas 7:38 sa kagabion. Balik ta sa tong pagpanag-uba dere lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kani nga oras sa tudyan nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste, o ang GRD Printing Services. Ngayong gabi diha kang Leti Ledesma. Maulan niya kagabion, DJ Aya. Shout out sa mga Flores family. Og ingon man sa Ledesma family watching from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Mayang gabi usap diha kang Engineer Romy Chang Jr. Hello sir, mayang gabi eh. Kamusta nga tong pamahon-pahon, aning maulan nga kagabion? Mayang gabi usap diha sa Double D House. Hello diha kang Che-Che, kang MM. Sa inyong tanan diha, nga naa diha karon sa Double D House. Kamusta? Nakapanihapon na ba ang tanan? Ato mga suking tigpaminawan? Kamusta usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato? Ato mga listeners diha na lapit. Hello diha kang Stephanie Paris sa Tibuli South Cotabato. Og diha usab sa 97.9 diha sa Villanueva Power Radio. Daghang salamat kang Sir Dario sa imong pagpadangat sa imong sulat tampo karong gabi una. Grabe sad kayo ka no. For 50 years ito na bilangon gikan sa imong pag-anak. For 50 years, wala gyud ka nakabaton o usa ka hinigugma o ikaw ang nahigugma. Waman, nga nang wala man po di mo gipursue gyud. Bahalag wala to siya nagtingog o galikay og tao, pero kung gipursue gyud ni mo siya, masin di ay no? Nagalangan pa ka og duol sa iya. Inanagin na Sir Dario ang kinabuhi. Wala ta nasayod, wala ta masayod kung kinsa ang gi-prepare sa atong labaw nga makagagahong para mamahimo na itong kaparis. O kaha, unsa ang niyang mga plano? Tagaan ba ta niyang paris? O basin wala pog ka nangayo? Wala pog ka nangayo kay Lord na tagaan ka niya?
1: Kailan kaya?
0: So, basin sa 50 katuig o sa imong edad karon nga 50 anyos. Naapay gitagana si Lord para nimo. Ayo pagpakawala sa paglangon. Open your eyes. Tanaw sa palibot. E basin mo pitik pag-usab ang imong kasing-kasing. Nakaingon na siguro kani ana nga dili na ka mahigugma. Uli na ka makabaton o hinigugma. Tungod kay wala man ka nilihok. Wala man imo gibuka ang imo mga mata sa palibot. Kung unsa ka tsada, unsa ka gwapa ang palibot. Kaya ang imuhang kasing-kasing nakafocus ra sa usa ka binuhat. Diba? Dili pa siguro ulahi ang tanan. Basin ang imong pangayoon ihatag yod sa atong labaw nga makagagahong ang imuhang destiny, ang imuhang kapariha na para yod nimo. So i-pray na kung kinsa man na ang iyang gitagana para nimo kay so Kamala pa kitang tanan aduna magi nakalatid sa usag-usa. Para sa usag-usa. Kana kung atong pangayoon. Mabita nang giingon nga pangayo kay ikaw pagatagaan, panuktok kay ikaw pagablihan. So try yourself. Try ang imong kaugalingon nga mangayo o manuktok. Alas 7:44 sa kagabion. Kani nga oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Aduna tay caller atong dawaton si 7174 mayong gabi eh.
2: Oh, may gabi eh. Pagbalik DJ Aya.
0: Yes, may gabi so, Sir John.
2: Maka ni hinahinay ng ulan, makagawas-gawas ng takarong tataon. Is mayong gabi sa atuang sender sa nagpadala si Sir Darius. So, may gabi ni Mose kung naminaw ka. Unang-una sa iyang imong problema is dili ini mo angay katalaw ang imuhang kaugalingon. Na himo man lang yun nga murag na nalaos ka imikan sa mga pagsulay kadto lamang nga tanan unta wapis siguro kung gi-processive yun nimo siya o ka-istorya. Kaya ang tanan harun nimo masairan pero nagpadala ka sa imong kaulaw so nisangko siya sa kalahutan. Pero ang ako alang advice anak sugyot na ko sa imo. Katong panahon ka sa unang panahon sa nag-school pa mo. So, siguro ang tanan nga mga binuhat o ang tanan nga mga pagsulay nga nihakmag diha nimo nagpasabot ang sign nga dili pa to siya alang sa imuhang kinabuhi. Kana lang siya. Kay kung imo pa to siya nga pares, kapares pag yun to ni mo siya as in, ang gihangit ni mo slabaw magagahom, ihatag yun to ni mo. Pero ang panahon mo'y nagsudya nga, diligit ka mo ang makigatagdo, diligit ka mo ang mga pares mo to nga, nangitag aliway ang ato ang labaw magagahom nga, dili ka mo ang magkausa. So siguro niya nang tanan is may gina siya eh, may kalan pusan gyud na kung imo ang trayan ay imong kinabuhi. E nagduo ko nga diri sa kalibutan tanang tao mamatay man, tanang tao maminyo man ugi mamatay. Pero ang ato ang kuagsad sa diha kana siya. Muabot tragedy ang higayon nga imuha ni kong kapares. Kay tanan nga tao dunay pares aning kalibutan. Mabakul man siya, maamang man siya, basta kay tao siya aning kalibutan, naagid na siya pares. So di lang ta magpawas paglaom sa imong edad karon nga 50. Kana siguro nga mga edad DJ Aya murag di pa man kaina siya. No, nimuragi pa man siro kaya na po, ingon nga, idad-idaran.
0: Malay mo, ang ihatag dahi sa iya, ang nakalatid para sa iya ha, mas bata pa. So,
2: wala pa na tao. Ba? Hindi kay inana man, Jud. So, anong imuhang mga kwan karon nga nagparayan na ka, huwag na itanom na na si kalimot nga, mamahimo kang gabayan niya, isulay ni mo. Or gawas di asay mong panimalay o maglantaw-lantaw kas kilid-kilid lang kung makita ni mo imong destiny. Kaya katong tanan kung imuhasigihan to ni mo siya kahandom, mahimong batog yun ang imuhang kasing-kasing gumikan kay siya man ang nakapokus sa imuhang panumdungan. So maghatag yapon na siya sa imuha og dili mayo gumikan kay gi-focus nimo sa isa ka babae nga dili ang dili para nimo. O ayan lang pagawas paglaom siguro. Lihok-lihok pag may time.
0: Okay.
2: Kay aron nga makita nimo kung asa ang pares kay dire sa kalibutan diri aya ang tanan nga mga binuhat is musugutag sa dili niara diri sa kalibutan ang atong pares nga gihatag pero wala pa lang lang nimo nakit-an katong gayon ang isip klo patos sa imong kaugalingon nga napa kay pag-asa sa kalibutan kana lang siya dayon mayong gabi balik nimo diri aya. O salamat kayo sa imong pagbalik og tawag.
0: Ikaw, Sir John, nakakita na ka.
2: Muna yung ingon nga pangitao na to sa abuhan. Atong okay. Pangitaon sa abuhan, di jaya kay. O gato, udili na to na pangitaon, mutunga mo na.
0: Correct.
2: Pero kung imong pangitaon, di na mutunga, oy.
0: Sige, salamat. Tawa si Jan.
2: Ma-request na lang ng song.
0: Unsa nga song? Mike, ikaw mo tambag ba?
2: Ha?
0: Mike, ikaw mo tambag unya sa kaugalingon na ito.
2: Sa kaugalingon na doon ay mga pag
0: nangita po di ay no? Bitaw ay. Unsa nga song, Sir Jan?
2: Malantip ang guna to na kay muagi magita diha. Dayon hindi pa pagpukwas paglaw mo eh. Bisan ina niya ito ang
0: lagi,
2: destination,
0: lagi.
2: Kasakit o galipay. Ay, apa, gihapon na kwan. Na nang, noon sa naman eh, naabot naman tadi ha.
0: Sige.
2: Na nang, karaan naman ni mga, murag, an man eh. Kani nga sounds nga flaka pag yun siya.
0: Masin, now and forever.
2: beautiful girl.
0: Beautiful girl.
2: Muna
0: Jose Marichan.
2: Title?
0: Kang Jose Marichan.
2: Unsa title at ko ganina pa yung mag-ipasounds itong Permero? Unsa title at ko? Tsada lagi ito siya.
0: Permero?
2: Pero pag humani mo og basa?
0: Ah, okay. Only
2: English,
0: for
2: diba?
0: You. Six-part invention.
2: Kay murag tsada, di ba? Research ko to karon.
0: Only for you.
2: Okay, salamat kayo. Basta radio kaibigan muli. O gato, ni mayong gabi eh. Bye-bye, gabi sa Seoul, Province Bukidnon, Amping ta. Ay, naa ang ulan. Salamat.
0: Okay.

Alas 7:52. So, mo ka to, no? Sir Dario, hangking salamat sa imuhang pag... ambit sa imuhang revelasyon sa kagahapon. Matod ba diha sa Isaiah 43:4? Nagaingon nga, tungod kay bililhon ka sa akong mga mata og lungganon o gihigugma ko ikaw. 50 katuig na pero bililhon gihapon ka. Wala ma-expire ang value sa atubangan sa Dios. So ing anak ka kabililhon o bisan kung niabot na ka ni anak nga pangidaron, wala gihapon ka, dili bililhon gihapon ka sa atubangan sa atong labaw nga makagagahom. So grabe, no? Manayon nga ang pag-inusara daw og ang pag-inusara og pagminyo pareho nga gasa. Dili na silot. Base na ay katuyuan ang Dios ngano karon pa. Karon mas magamit ka pa niya sa langit. Oh. Base lahi ang purpose nganong wala ka nakabaton og hinigugma. Wala ka nakabaton o wala ka na minyo sa ing ana nga pangidaron. Base adunay laing purpose ang atong labaw nga makagagahom. Gamiton ka niya sa lain nga pamaagi. So, mauna ibutang sa imuang huna-huna o kasing-kasing. Kung naay mo abot, mo abot. Pero i-pray gyud siya kung unsa gyud ang nakalatid, kung unsa gyud ang purpose nimo dinhi sa kalibutan. So once again, daghan kayong salamat, Sir Dario, sa imong pagpadangat sa imuhang revelasyon sa kagahapon.

Alas 7:59 sa kagabi on. Wala lang kita igong oras para magpadayon pa sa itong programa karong gabi una. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Dahang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong paghatag sa inyong mga mensahe o sa inyong mga requested songs. Dahang salamat usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala, South Cotabato. O ingon man diha sa Power Radio 97.9 diha sa Villanueva. Thank you kayo kang Sir Roy Labunos. O diha usab kang Jules Fortilan. Sa halan sa kinitibukang kawani ni atong CB Hanan sa 98.5 Radio Kaibigan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkan. Ngayong gabi, mga kaibigan, mga igan, daghan salamat sa inyong pagsubaybay sa ato ang programa From Sign In to Sign Off sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kini ang iyong DJ Aya. Magaingon, God bless everyone, to God be all the glory.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Paliog Pailaila din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang tweet niya pagka umma, nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vegemax Plus?
2: Opo, Vegemax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vegemax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitayo.
7: Na, apari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawang sema, Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimal, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa emo.
1: Bigimal, Pastor. Ako kay tawang sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon, video mark yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kuhan, si Butika.
2: Okay.
1: Antun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag buto ang imong itlog, tapos nibuto?
1: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar na gino.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
3: Kakoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
4: Forte. Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato. Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
10: Oh, magtestimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
10: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog
2: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Oy,
7: mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: The best songs on the radio.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong fake address, pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ang nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, pastor. Nag-anak sakit, ang nag-anak ako nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto la akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian, gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, di wanan ko gripiral na i-admit siya kay mubo yung platelet dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kakapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Vigimax, i-double niya ko na ko, doha ko ipa-inom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya admit, maay na siya karon, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, oh, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag din ang lihok niya. Pagka pag, anang gabi ni di painom na siya og duha ka buok. Ya pag buntag insa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 tuig. Di ba, Igan Ding, 8 tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako. Dijimax niya gadang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniadto? Nga tambal?
1: Dijimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Nialibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog. Nga karong ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagana.
0: Ah, kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo di ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.
2: Sir,
1: yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may butag na.
2: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong ganhan ko ba?
1: Oo.
2: Niya, sa inong ko ni Bibi itong Diding Max, doha ka buo.
1: Oo.
2: Kalo isa ko karumpuntan at tutang-tang sa hospital.
1: Ah, okay.
2: Kalo isa ko naulian ng interruptor dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
2: Ayun, oh. May ganyan, alam, naghahad kayo dito na ako. Tingawin ko na pag-ahe sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
2: Nakalulisan ko karon, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay. So, sa hospital na lang yung tapo kayo naghahad kayo dito na ako.
1: Ah, kahapon.
2: Ayun, alam akong talibang dugo. Sa inyong kundidin, kalulisan din mo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duha.
1: Duha. Salamat sa Diyos.
2: Naayo gayon ako.
1: Okay.
2: Kasi ka na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
2: Gamay kami na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
2: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
2: Oo, niya. Diyan nagkontabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
2: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
2: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay yung pag ko, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya. Ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ni alibiyo good pastor, maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamusta ang Twitter si mong mama?
1: Dako yung weather siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid tumawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gig ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima-kabag.
1: Paglima-kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatugilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yung napalit karon kay wala niya, dude, lisbak tub na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatabilan na gidaw-dugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan sakit niya? Kabalo ka kung saan gibati sa lawas niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan yung sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Ya, maulang itong gatabilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit. Karoon kay, wala niya, Jodlis, baktog na ang yang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na. Lim Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
2: Kaya, ba, sabi di Max Pastor ba?
1: Yes, Egan.
2: Ako anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan. Ang gusman guru to siya.
1: Oo.
2: May uli sa baray. Nalupog. Luspad ka ayo. Nga, grabe ito itubog na wang iyang lawas ba. Lama rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
2: Nga mura, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom abijiwas nga duwajod ka buok.
1: Duwag kapsula.
2: Ko.
1: Oo.
2: 5 minutes pastor, naulian din siya no?
1: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
2: Oo, para, murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas, nga doon kabuk niya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
1: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, dua lang. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya, dako kayo, ikatabang ang bijimas.
1: Glory to God!
2: Oh.
1: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Sa di palihog.
1: Si Sir, mo yung nidres kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpun ko ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Sa pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul, may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iguligi kan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya, alam niyo kung kaya iyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada kog ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag-simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nagkala lang ko, na wala naman, nagkala akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: stroke.
1: Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
0: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na stroke ang iyang asawa atong panahon nga mga anak siya.
1: Oh, pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la pastor karon sa kabutilya.
0: Isang butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
1: Oh, sir, pagkakaron pastor maglakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
0: Okay.
1: Salamat sa Ginoo kay makalipod na gyud siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisakitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kaayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng kiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, ugoan, digimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuan niya siya, kanang energized na siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: kinsa ni Paliog?
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Di na kasi din siya magkalit o Digimax. Pero lang kabukas na dahil na arang na dahil ko. Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: kinsa ni Paliog? Digimax. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong galibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, did you not, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magpunta ko sa doktor. Nakatidin ko na magkalit o edema, tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Eh, hindi daw sa refund eh.
1: Yes.
0: Nagamit ko beginner, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Din ako din ko na magkalit o edema. Tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko? Wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
1: Salamat.
0: Salamat sa pa.
1: Kinsa ni Paliog?
0: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan bing o si Ato igan bing.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya. Yes.
0: Anam-anam nang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diyan na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diyan. Okay.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos, adiha kanimo. O Diyos, ulanay, pangitaon pa. Maing buntag, mga pinanggan na itong mga tipaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ang Musika. Adlaw nga Miyerkules karo mga kaibigan, o gapit sa 22 aning bulan sa Olyo 2026, o usaka mataligsik, maulaulan kabuntagon. Ulan siguro sa uban, sa amo din ni Karuna, taligsik. O mabugnaong buntag, mga kaibigan ko. Asbon ko, adlang Miyerkules karon. Kamusta mong tanan, mga kaibigan? Ako na ginaot nga sama sa naandan. Nagmatanapod ang kataganan ka nato, ng mga listeners nato ni atong programa. O sa gracias na Diyos, andan na po kita sa pagpaminaw o mga minsay pinagi sa alawiton o sa balang pulong sa Diyos, kaibigan ko. O kalipay na ko matagbuntag ikson nga makahimo kita ni maong programang Pinagpalang Musika. O makahimo kita sa pagbanuban sulod sa usa ka oras o tunga. Aning mga awit makalangit nga tumanagog karon. O labaw sa tanan, ang matamis o buhing pulong sa Diyos, kaibigan ko. O sa tanan nga naminaw, live ta sa atong Facebook account. Hopefully nga okay lang atong audio sa atong Facebook account, mga kaibigan. Amin sa atong live karon, Dan El Evangel. Kahapon, mga kaibigan, medyo nagka-problema ta kahapon.

kay ang atong audio kahapon sa atong live. Kuso kay music pero sa apps nga asa din na kauk up ang mga registration sa okay ra kayo. Mao nga maglisod tag adjust sigsoon. Gani pag-abot sa Mindanao.

of Visayas Headlines. Ato na lang gi-off ang atong live kahapon. O karoon ako na ating soon nga okay ang tanan. O andan po kita magigsuunan sa pagpasalamat sa Diyos o pagmalandong siyang balang presensya, pagsudoong siyang pagkamayo. Pagsimba, pagdaig nga to sa itong mahal o buhay nga Diyos, kaibigan ko. Ang programang Pinagpala Musika, gawas aning mga, o gawas aning atong live sa atong Facebook, Dan Elevangel lang. Sa dalang nga isubay ko, ikaw ang tubi. Nakawk up, kini sa lalaing mga registrations. Dini sa Mindanao ug sa Visayas. O quickly, ako lagi ning i-acknowledge ng ato mga partner stations. Isip pag roll call sa attendance nato, at least ato makita kung kinsa na nagka-hook up ka nato ning mga tagna. Naguna ganiya mga kaibigan nga naka-signify kanin ka nato nga naka-connect na o naka-hook up na ang atong ang mga Pinagpala Musika, ang atong apps diya sa ilang registrations. Nagunagan niya ang Metro FM at Trento. Alas 3 pa mga kaibigan. Madungog na diha kung nagka-on air na sila. Madungog na ang atong mga awiting makalangit. Then, ang GIS FM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. King Stadium Natuan, Surigao del Sur. Ang Bus FM 102.7 diya sa Kilikili, Lanao o Wao, Lanao del Sur. Salamat kayo. Power Radio Villanueva, Misamis Oriental, Radio Camayulianga, Surigao del Sur, Chal FM Kabanglasan, Bukidnon, Iloline FM Pagantukan, Bukidnon, og ang Barangay Radio Bisbig City, magkaibigan. D1 FM Marihatag, Surigao del Sur, Shenzhen Radio, Butuan City. Ang radio ko Kalilangan, Bukidnon, Heart FM Makisunan, DXRM Tagbina, Surigao del Sur, Freedom Radio Iligan City. Og musab mga kaibigan, makigsuunan ang Barangay Radio Gipo sa Mbuanga del Sur. Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, Metro FM Rosario, Real Betrayo Ingog City, Flash FM San Franz Agusan del Sur,

Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province o ang Radyo Bandera Jensan. C1, 8.95, Caguait, Surga del Sur. Big FM, Davao Region, Radyo Bandera, Kidapawan City. Aog yaw sa gizoon sa... sa pagkidato nga dito patungog karoon diha sa atong bagong partner station ang Light Radio Magsuunan sa kibawi kay nagamay nga problema dito sa transmitter. O kamabot ko nato ang GTFM Lambunaw, Iloilo and Philippine Radio Tandag City. Atong bagong partner station sa Bayugan City ang Top Radio Makaibigan 93.3 o ang ICFM Wao Lana del Sora. May kasiguro. Kamusta ba ito mga partner stations? Baba nakasignify ka ni kanato? Kung gatingog baka sila onsa? Kung nakaukap baka o wala pa? Anyway, kanyang tanan nga nag-signify ka ni kanato, dagang salamat kay mga kaibigan ko. Salamat yung tanan nga nakasignify. Ato ning butag hearty zone. Isipa salamat sa ato mga partner stations signify ka ni kanato. O niyang ubos aning heart, timaan mga late na ni sila. Kung makaukaf after ani. Isidra, aying, may buntag niya kanyang kaibigan. Matubag, good morning, pasurdan. Kay wala ni mo. Salamat, pastor, kay wala ni mo giundang ang kalamba. Padayon pa ming naminaw. Glory to God, no? Salamat po kang kaibigan Leticia. Matubya paso lang tabang mi ogang mag-display ko din sa itong produkto para nga patayong madungog ang itong programa. So akong katabang isoon para patayong madungog diya sa Kalamba, Misamis Occidental. Di ako palit sa itong produkto isoon sa kaibigang Leticia diya sa Puro 4 Puro ka 4 North Poblacion Mansion na siya sa address na ito. North Poblacion, Kalamba, Misamis Occidental. Salamat kay kaibigang Leticia, Nanay Insurance Office, mga kaibigan.

Tadiya sa Good Life Plants Incorporated Second Floor na sa Purple Yam. Kalamba. Nay kwan na gipamligyag kay ka ng Purple Yam kay murag manigyam nagkay ka. Nadia Second Floor Exon. Global Life Day ako ni. Good Life Day ni. Nga Plants Exon so didi tong okay. Mga pre-need. Na pre-need ni. Anyway dia ni mutang no si kaibigang Ma'am Leticia Tatada Cortez. Salamat salamat din kaayo kaibigang Leticia. At ang urasig soon karoon na 14 minutos makalipas ang alas 4. Magampo sa ta mga kaibigan. Atong itugyan sa Diyos kining atong pagpadayon sa pagpaminaw o mga mensaheng nagikan kaniya. Pinagi sa alaw ito no siya balang pulong.

Amen. Salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo sa minsay sa awit at dakila ka, O Diyos. Salamat, O Jesus. Ang gugma sa Ginoo, ang sakripisyo ni Jesus sa cross, kapindua kalibu, katuig ang milabay igsoon, o sa kabutang nga dapat ginato pamalandungan, kaibigan. Butang dapat ginato pasalamatan nga to kaniya. Kay kung wa pa ang cross sa Kalbaryo igsoon, nagpadayon kitang ulipon sa sala o nakatubang o dakong silo da. Apan salamat sa Ginoo na imo kitang gawas nun. Tungod sa grasya sa Diyos, kaibigan ko. Busa mga awit, salamat Jesus. Posible man ka na tukabsan sa mga material nga panalangin. Pero grabe kita ko ang langit nung panalangin nga gihatag sa Diyos, mga kaibigan, makaigsoonan. Tungod ni ini, ako nagtuo ang ayang gayo daigon, simbaon o pasidunggan ng Diyos, kaibigan ko. May punta kaibigan nil-nil, kagat-kagat, katahum sa awit nindo ta ang mga lyrics, dakila ka, o Diyos. Salamat kay punta kanin mo diya, igan nil-nil. Hopefully, nga okay ng atong audio karon kadya medyo kusog daw akong music ha, sa atong Facebook. Salamat di kaayo, kaibigan Tinasis, may punta diya kanin mo. Aba ni Brad Tuni. 27 minutos makalipas ang alas 4, mga kaibigan, ato atangan ang balaang pulong sa Diyos. Kining pulong sa ginagsun, kanunay ginagong nasulting importanteng kabahin sa programang Pinagpala Musika. Kinimaong parte sa atong programa. Kay ang pulong sa ginagsun, matod pang diligid mabuhi ang tao. Pinagi lamang sa mga material ng pagkaon o physical ng pagkaon kundili. Pinag-usap sa pulong sa Diyos. Anik importante ang balang pulong sa Diyos. Sunod. Ato atangan ang balang pulong sa Ginoo.

Amen. Dakila ka, Panginoon. Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. Kay 34 minutos na makalipas ang alas 5, kaibigan. O alas 4. Adlaw nga Miyerkules karon o igsoon sa akong pag-abli sa akong electronic Bible. Ako nakita din yung mga kaibigan. Layang akong giandam karon pero gibati na ako ang kinama kong ishare. Ang magkita diya sa libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24, ngadto sa 34. Kay kining maong versikulo igsoon, mamagining verse of the day para sa ato sa pamalandungan karon mga kaibigan magigsoonan. Aning milabay mga adlaw, ang gapa-gatiks na to, kay gapaampo. Matagbo ang ilang mga kinanglan. Kay dili kalimodigsoon, uban ka na to na yung mga apsunon, na yung mga bayronon. Napauban nga ting exam na po, digsoon, na yung bayronon sa eskulahan. Ang ubang eskulahan po, magsugod ang klase, karong uban, ugos pa magsugod. O niya daghang panginanglan ang mga estudyante, ginikanan para sa lamang nag-eskwila. O niya, atong adlaw pa panginang ladig soon, tungod ni ini, usad ni kalikayan nga. Bation kita kabalaka, bation kita kadlok. Labi na kumabot ni gitawag na to nga si Judith. Si Judith ko no. Anyway, akong basahon ni soon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 24, ngadto sa versikulo 34.

Walay tao nga makaalagad sa duha ka agalon tungod kay isalikway niya ang usa o gigugmaon ang usa. Mudapig siya sa usa o tamayo niya ang usa. Sama ni ana, dili ninyo madunggan o madungan ang pag-alagad sa Dios o sa bahandi. Busa sultian ko kamo nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi. Kununsa ang inyong kaonon o imnon. Unsa ang inyong isulob kay kon gihatagan kamo sa Dios sa kinabuhi ug lawas. Dili mahimo nga dili niya kamo hatagan sa pagkaon ug bisti. Tanawan ninyo ang mga langgam nga nagalupad-lupad. Wala sila magtanom, wala mag-ani, ug wala sila'y gitigom sa budika. Apan sa gihapon, gipakaon sila sa inyong amahan nga langit nun. Dili ba, mas labaw pa kamo kaysa mga langgam? Kinsa ba kaninyo ang magkapalugway sa inyong kinabuhi? Bisa gamay lang, pinagi sa inyong kabalaka. Wala gayod. O ganong mabalaka man kamo kung asa kamo mukuha sa inyong bisti? Unaunaan ninyo kung giun sa pagtubo sa mga bulak, wala sila maghago o magbuhat sa ilang bisti. Sa pagkatinood bisan ang bisti sa bantugan nga bahandi anong hari nga si Solomon, dili makatupong sa katahom ni ining mga bulaka. Kung gipatahom sa Dios ang mga sagbot nga buhi karon, apan sa kulayaan, malaya og sunugon lang, dili ba labi pagayod niya kamong pabistihan. Kagamay sa inyong pagtuo, busa ayaw kamo, kabalaka kon unsa ang inyong kaunon og imnon o kon unsa ang inyong isuloba. Mao kana ang gikabalak-an sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Apan nasayod ang inyong amahan nga langit nun nga gikinanglan ninyo kining tanan. Busa una ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios og ang pagtuman sa iyang kabubuton og hatagayod niya ang tanan ninyo nga mga gikinanglan. Busa, ayaw kamo kabalaka bahin sa ugma. Kayang ugma may kagalingon nga suliran. Dili na kinanglan nga dugangan pa ninyo ang suliran nga nagaabot sa matag adlaw. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kagsuonan. Ako mo gidapit pa ban kana kusud lamang sa pila ka minutos. Ato ning pamalandungan, mga kaibigan, ug ato kining tun-an ug atong tugutan ng Dios pagisulti kana sa iyang kibulong pamaagi. Trusting God for our daily needs, mga kaibigan, magsuonan. Ang libro sa Mateo, diya usap nato makita ang mingon nato, ang gitudlo ni Jesus unsaon sa mga pag-ampo. Gila ka na siya nga the Lord's Prayer. O sa mga pag-ampo igson, o sa mga linya diya nga, itagbo ang among ikinanglan karong adlaw. Mga kaibigan, sama sa mga isulti ganiya, dagang kanato igsoon nga ni aksyon og kabalaka tungod sa maingon nato nga mga panginanglan. Uban kanato, maingon nga unsa nila pag-coop up ang adlaw-adlaw, kakamahal ang mga palitunon, o niya ang income, mura ng babilin nga maura gihapon. Kung imong kwintahon nga matudpagyod sa mga expert igsoon, dapat kabalokon ko kita mo budget. Ayaw gasto, sobra sa imong income. Ingon sa uban, pastor, unsaon ako pag gasto sobra sa kong income? Nga, bisag unsaon akong sweldo, gamay ra kayo, unya ang tanang palito, grabe kamahal.
Ang tinutigsoon, medyo lisod kayo kung saon na to kay bisag maningkamot kita nga dikta mo gasto sobra sa tong income, pero gumagkan sa kamahal igsoon sa mga palitunon, ang kanato igsoon maglisod yun o kanagita ito nga budget. Kung saon to pag-budget kini. O niya, kung dili na to kaya mo budget, samot kita magkalisod, magigsoonan, o niya, musampot kini sa kabalaka. Na itong itawag soon nga cost cutting. Panalitan sa opisina sa kaibigan, mingon ko sa mga staff nga, kanang atong evaluation paper nga naanay agi na gamit na ang pika side, ato nang recycle, diyan napunta mo gamit sa pikas. Kay blanco man ang pikas ana. Now, kung katanaan mo sa Facebook, igsoon sa maani, na naisuwat igsoon sa pika side, pero ang pikas ang likod ana blanco. So ingon na ko, ato ning ikuan, ato ning gamiton sa pikas, titaw na siya nga cost cutting, mga kaibigan. Lansulte na ay mga panahon to cope up sa ato mga daadlong panginanglan, mo adjust ta sa ato mga gastuhanan. Panalitan na kay motor, kung kaya lang baklayon, baklayon. Karong magudig suon, to ato la pikas kanto mo sakay sa motor. Mao nga dagang ka na to igsuon, medyo di na mag-exercise kay magsakay naman ka nung naiog motor, kaya ato manggod, mabaklay naman ta. Nantay paliton nito pikas tindahan, musakay tag motor. O niya, ang paliton, ice water ra, o di ba ka-ice ra? Na kung punto igsoon, ay mapanahon igsoon nga, nagitay practical nga buhaton is kanang aduna tay mga cost cutting, mga kaibigan. Murag mo kata sa atong adlaw-adlawang panginanglan. Atong kurinti usab, gamahal-gamahal. So sa ako mga sakop ng instruction din eh. Na may mga suga nga dapat itong pasigawon, labi na ka ng pang-overnight na suga yung nakog. Diyan ang tapasiga pag ka nangit-ngit na ka ng alas 7 na sa gabi eh, before ta manulog. Dapat nagsiga ang suga sa gawas para magatag o kahayag. Katong dapat na may overnight nga mga suga. Kung wala ako, mutawag ko din sa balay. Siguro nyo nga ang mga suga nga dapat palungon. Palungon ninyo. That is cost cutting magigsunan. Laksulti dili pag-usik-usik sa mga butang GPL sa Diyos kanika na to. Kung dili ka importanteng lakaw, ayaw lakaw. Labi na kumudugang sa imong expenses, kaibigan. O karong panahon, kung na kay bisyo, samot gintang magkalisod. Ipalitimog sigarilyo. Kung imo ka ng kwintahon, igsoon. Kung imong tanahon, ang sigarilyo, mura ginagmay lang, panalitan. Karong tapila mga ang stick sa sigarilyo. Mabitin akong nisulti sa kaibigan, makigsoonan. Sa mga orientation ako, kinsa may kapit na sigarilyo ka ninyo? Nakuha ko kasaway ka sigarilyo mo, pero ako lang ipakita. Pilaman ka stick inyong mga hurot, o ban, usagi ka, pastor. Tapilang sigarilyo, tag-otso, tag-singko, tag-yes, depende. So yun ako mukwintahan, ato na ibutang katunga na lang tunga sa kaha. Pilang tunga sa kaha? Polo ka stick. O niya, ang polo ka stick igsoon, itimes ni mo sa tag-singko, ang imong adlaw ana 50 pesos. 50 pesos. Iyong kamurag gamay raman 50, okay na siya. Pero ibalo ka ba kung pila ang imong simana, mga kaibigan? Sa tag-singko, matag-adlaw? Ang imong simana, ana, is 350. I mean, 50 pesos matag-adlaw. 350 ang simana. Pila ang bulan? So, it times 4 na to 350. Ang imong bulan na is 1,400. Anak ka na ko. Na akong ingon sa magkaibigan, ha, kaundang pastor ka, hindi nagigaya. Pila ang bulan sa kaibigan, 60 nga to sa 75 ra. O niya ang sagrilyo, 1,400 na kaya niya.
latusulti isang kung kaya niyang sigarilyo nga 1-4, away raso di bakaya ang 60 pesos to 75 ang bulan sa pagtabang sa uban. Now, ako lang ipakita kanyo mga kaibigan nga sa kalisod nato karon adunay mga practical step nga itong buhaton para nga at least dili kita samot og magkalisod. Ang fuel, mga kaibigan, beti ng mahala. Ang diesel nga gikan ang petrol ng kadyaman taga tubil, mga kaigsuunan, 73 gani ka namo. 73. Sa inyo, kamusta dit at pila. Pero adtong Martes, kahapon, nahimo ng murag 83. 10 pesos ang nisaka. Ang uban ng son, mas taas pa diha. Kay mas mahal manda ng ilang presyo. So, tungod din igsoon kung magsige kita o galakaw nga di ka importante, samot kita magkalisod. So, ang ako lamang punto, aning panahon karon, there is a challenge for us. Nga we should be wise sa ato mga paggasto, mga gastuhanan. Tungod kay natubang kita aning panahon nga krisis kay sugod na pod, balik ang gera, mga kaigsoonan nga to sa Middle East. O niya, ang atong panahon, di pa kay stable. Maulan o kusog, o ba mga lugar mabaha, mga daot ang mga tanom. Gawas anan, napoy hulga ang ato pa nila. Maabot gapon ang grabing init. So, ako lang ng gisulti igsoon nga tungod ni ini, dili kalikayan, batiyon kita kabalag katungod sa lugi at tubang. So, naa kita'y dapat pagabuhaton, aron atong ma-address kining mga hagit nga atong itubang magsuodan. Ang akong isulti ganiya nga mag-cost-cutting ta more on mga practical. Pero ang tinudig soon, ang Biblia usap tudlo ka na ito nga dapat kita di mag-usik-usik. Panalitan ig soon kadtong papakaon ni Jesus sa napulo. I mean, kadtong mga 5,000 ka mga tao ngayang ipakaon. O niya itong 5,000, mga lalaki na ito siya, ang giihapad ito, apil ang mga babae, mga bata. So, atong ibadabahan na, mga posible, maabot itong 10,000 ang mga tao, gipakaon ni Jesus. Ang ginunumwa itong milagro, nagikan sa 2 isda, ang 5 katinapay, midagan ka ito, o nagkakaon silang tanan, o niya na'y mga sobra. Ang mga sobra, igsoon, gipatigong pa ni Jesus. Kana igsoon, nagtudlo og prinsipyo ka na ito, nga dapat kita mga kaya magigsoonan, di mag-usik-usik sa grasya nga gihatag sa Diyos kani ka na to. Kahapon akong giingnan ako, wala ginyo gisapaw ng bahaw. Ituloy ang tinudigsoon, mas lami kanon ang bahaw kaysa nabag-ulinong agkay, mas lisya og sugar kanang bahaw. Kung naay bahaw man akong kaonong kasagaran kay, mas ubos siya og sugar kumpara at tubag-ulinong agnay mo. Gani uban igsoon, tuyoon ginila na siya nga maglungag sila og sayo, gani uban ibutan nila sa riff, unya pagkaugma ilala ng initon. Mas ubos siya og sugar. Mga kaibigan, magigsoonan, ang akong punto maukini nga, ingon ako sa akong sakop,

og yugmaon ang usa. Mudapig siya sa usa og tamayo niya ang usa. Sama ni anak dili ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios og sa bahandi. No one can serve two masters. Gitawag ni siya. Between God and Mammon, kining Mammon igsuon mao ni ang kwarta o bahandi. Wa ni magtudlo igsuon nga di importante ang mga material nga butang, wa kini magtudlo nga dili importante ang kwarta. The bottom line igsuon, ang gugma sa kwarta mao gyud ang pinaka issue dinhi. Kalisod di gugmaon ang Dios kon ang imong gugma nagyapon sa kwarta, dili ta makigugma sa Dios o maglisod ay gugma sa Dios kon imong gugma na sa kwarta. Kay ang punto magigsuonan nga usahay tungod sa ato mga panginanglan o tungod sa tinguwa nga unta magkakwarta ta, masakripisyo ang iya sa Dios o ang atong panahon sa pagpangalagad sa Dios mga kaibigan. Mamagani uban ka na to. Trabaho na lang trabaho, pagmata, ang una-una trabaho, bisa naghigda na kay matulog na, una-una trabaho lang gihapon. Masabta na to tungod kay uban ka na yung mga absunon, na yung mga bayronon. O niya makarelate ko kay ako po na po kay mga absunon. O sa itong mga bayronon, ang mga registrations. Nga sa ako ang program pinagpala musika na may in-charge na ako ani Ikson kaya din ako gusto madisturbo pa ko sa akong pinakatrabaho so na ako'y naka-assign ani nga dito mo kontak pwede ka kayo ni Ikson mutik sa nato ang tagi-assessional di ba ka ang in-charge assessional mag-remind ka nato nga maningil na so ako na i-forward Ikson sa akong staff kay para ma-remind po siya nga dapat na po't bayaran ang dapat bayaran nun pero akong staff usay mingon nga sir pwede mangyusir nga kanang sunod adlaw na lang kay ako ang tigumanan kay kino di ra magud usa o lima kay istasyon kun dili kapin 40 kay istasyon atong bayaran matag bulan makaibigan sa kung punto aduna kitay mga absunon usab mga kaibigan magigsuonan og tungod sa maoras ug mabalaka ta og tuod ni ini igsuon di kay kayan kung naa tay mga absunon mo trabaho gid ta so ang resulta ana apil ang adlaw ngay sa Dios ato kana masakripisyo ikaduwa igsuon di ata katulog. O niya, nabalo kung di takatulog, o niya mabalaka ta, muresulta ka ng mga sakit o balatian makikigan, o kung magkasakit ta, sambot kita makalisod. O sa minundan, igsuon, nga daga mga pobre tungod sa sakit. Labi na kung ma-hospital ka igsuon, maprinda ang pwede iprinda. Mangutang, bisag ibalto, wata ikabayad. Pero kung gusto nagpangutang tungod kay, kinatang palit o tambal o kinatang magagawa sa hospital. Na yung mga hospital igsuon, hindi ka gagawas, kung di ka magka-fully paid, busa ibilin ang atitulo. O di ba ka ibilin ang motor? O niya ang motor, kung habal-habal driver ka, muna imong ginap, ang imong source sa income, kaya masayro ka, pero unsa ba masayro ka, imo namang gigarantor nga to sa hospital para lagi magagawas ang imong pasyente. Sulisod ang kinabuhi igsoon. Na akong punto, tungod sa panginanglan, napugos kita usay o trabaho o kabalaka, pero ang akong punto na igsoon, ang issue dili, dili dapat kwarta, ang atong gugma na sa kwarta. We cannot serve between God o sa kwarta, but we can serve God with our money kung naaman ka na agihatag sa Diyos ka di ka nato. Lord, sulti ang tanang butang agihatag sa Diyos ka nato itong gamiton sa pag-alagad sa Diyos, dili maoy mahimong kompetensya sa itong pag-alagad sa Diyos, mga kaigsong magkaibigan. Gani atong ingon, idolatry, kanang ang Diyos-Diyos igsoon, posible, ang unsay butangan ang kanimong babag sa pag-alagad sa Diyos can be an idol para di akadibo. So, ang gitudlo din ni Ramang ay gugma ang kwarta. Ano na padayon sa din eh, nabalaka, busa, sultian ko kamo, nga dili kamo, mabalaka sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong kaonon imnon, o unsa ang inyong isulob. Kay kung gihatagan kamo sa Dios sa kinabuhi og lawas, dili mahimo nga dili niya kamo tagan sa pagkaon og biste. Na ang punto dere igsoon kung itagaan kita sa Dios og kinabuhi, dili mahimo nga di niya itagbo ang atong gikinanglan, mga kaigsoon magkaibigan. Now, wa man tagang oras, pero kung ato nang sumaray sa igsoon, kini mabisulo ang atong gibasa, nagtudlo ka na to sa pagsalig sa Dios. Dili ka itong pagkabalaka. Ang pagkabalaka o sa katawahan nung reaksyon sa mataghagit sa kinabuhi. Although man ko ay sympathized ni adto mga tao nga nakautang o niya nag-interest.
o niya ang utang igsoon legit kayo. I mean, ang panginanglan nga nakautang legit kay lagi ipatambal o ibayad sa eskwelahan. Gawas lang ato uban nga di kay importante kay karud igsoon niya o kanang parcel. Nagyoy mga tao igsoon nga matintal gyud og order anang kanang parcel magud igsoon, mag-order lang ta Shopee o Lazada uban pa igsoon. Usay, di na kay kinanglan gid nga as in kinanglan. Maibog ra ta. O nya kay di man nag-involve og cash dayon busa mag-order ta, pagabot niya kay deliver na igsoon. Mapugos ta pangutang kay nag-text na kanato ang mo deliver nga padulong na. Padulong na siya kay deliver na puswa kay kwarta. Igsoon, daghang gyud. Mag-away magtiayon ani kay asawa, nag-order na pud og parcel. O nya di siguro importante po din kay anak importante. So tungod yan na igsoon magkarisod ang kinabuhi. O niya, mabalaka na po dayon. Now ako lagi nagbitan kadaribot kayo pag-istorya ang usan na sa mga employee igsoon nga dapat sa itong mga paggasto dapat may balutaon sa ito pag-manid sa gamay nga nakanato igsoon mga kaibigan igsoonan. So, usbon ko, inay balaka kita, we have to trust God. Na tanaw lang igsoon, duha ka mga inimplo din eh, gipakita din eh. Tanaw ko ng mga langgam, wala man na sila magtanom, wala magago, pero tanaw sila, nakakaon sila. Ang mga bulak, huwag po na sila magago, pero tanaw ang bulak, pati ninduta kaayo. Nagisikot sa biste igsoon, nga bisan si Haring Solomon, siya pagkabandian nun, huwag makasuot o yun na kanindot, sama sa bulak, magkabing magsuunan. Now, kung ang langgam gipakaon, ang bulak atong makita nga murag susamang gibistihan, unsa pa kuno kita nga anak sa Dios? Gipakita ni Briscoe Igsoon panahon sa manini, we have to trust God. Kay dili tanya pasagdan, dili tanya biyaan, although we have to cooperate Igsoon, mag-cooperate kita sa buhat sa Dios ng kinabuhi. And then, katapusan, before ana, kinsa ba kaninyo ang magkapalugway sa inyong kinabuhi bisag gamay lang pinaagi sa iyong kabalaka? Nabakunoy makasumpay sa atong kinabuhi pinaagi sa kabalaka. Ngundi, wag yun. Kaya tinuod kung masita kabalaka yung magkasakita, samuta magkapubri, samuta magkalisod. Samuta magkautang-utang. Ngundi, wag gayod. Walay makasumpay sa kinabuhi sa tao tungo sa kabalaka, wala gayod. O nga nung mabalaka man kamo. Kung asa ka mo magkuha sa iyong biste. Munang iskutan in verse 28. Igsoon, katapos ang versikulo 31 ingon, busa ayaw ka mo kabalaka kung unsang inyong kaunog imnon o kung unsang inyong isulob. Mao ka na ang ikabalakan sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Apan nasayod ang amahan nga langit nun nga gikinala ninyo kining tanan. Igsoon ang tinuod ang Dios na sayod kun unsa ang imong panginanglan. So ngato na lang mo ang pagsangpit o pagsalig ngadto kaniya. O nya ni ay pinakasekreto. In verse 33, familiar kayo. Busa una ninyo ang pagpasakop sa ginarian sa Dios ug ang pagtuman sa kaubuton o gihatagayod niya ang tanan ninyong mga gikinanglan. So in contrast sa kabalaka, una ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa akong translation, mapasakop kita sa ginarian sa Diyos. Unaon ang Diyos. Tumano na iyang kabuton sa itong kinabuhi. O iyang igahatag ang atong mga gikinahanglan. Busa, ayaw ka mo kabalaka, bahin sa ugma. Kaya ang ugma na iyang kagalingong suliran. Igsoon tras kabuntagon, ang hagit alang kanimugalang kanako. We have to trust God sa tanan nato mga panginanglan. And we have to cooperate sa buhat sa Diyos. Natay part, kay bisa mag-ampo ta, pero kung atro po iwaldas, usik-usikan ang panalangin, maglisod na gihapon ta. Usbon ko, si Jesus nagtudlo, nga dili usik-usikan ang panalangin.
Ikaduwa, ang gistudlo kanato, unahon siya.

parang ato ang pakinalamatagbo. Pero why panalangin igsoon? Kung bisan ang panahon nga para sa Dios, di na ito mahatag. So, ang sekreto? Sa itong pakinalang na yung balakata, una ang Dios. Saligi siya. Siya ang tinubdan sa tanan. Muna yung kanta nga ato kong i-play, tinubdan ng tanan. Siya ang Dios. Busang ato lamang isalig ka niya. Kung unsay hagit sa kinabuhi nga atong giatubang karon, igsoon. Isalig ang tanan ngadto sa Ginoo, igsoon, kaibigan. Kung iyang ipakaon ng mga langgam, kita kaag ang mabulak kong nindot kaayong hulagway. Kita pa ka ngayang anak ko tao ngayong ibuat. Gibuat niya siyang dagway. Alang ka na ko, God's resources never run dry. Di ikaw ba sa mapanalangin sa Diyos? Ang ato lang is to trust Him and to follow Him. Mato pa sa kanta, trust and obey. Isalig nga to sa Diyos ang tanan. Ayaw ka bala ka, buhatay mong part. Then God will do the rest. Makaibigan magsoonan. Dalay ko ng Diyos at tangi ang atong pag-ampo, kaibigan ko.

Atong oras karon alas 5:10 mga kaibigan, mga kigsuonan, kasubugin na itong live. Bisag ako namang gi-off din eh. Wala ko madungog sa akong monitor igsuon ang music, pero nagya po yung music kagawas. O gawa, slow down ang atong music. No. So, naigamay nga problema, mga kaibigan. Ayop na tagamay ang gi-adjust din eh. Ayop nga makuha na kay akong ibalikan akong live, akong ipanina ang audio. Samta namin ito music, so on. Akong music, bisag ako nanggi down na akong bid, wala na kayo madungog sa akong headphone. Pero gaplit, gyapon akong music. Mao nga halos, nakastidi ang atong music.

Salig lamang diha kaniya, salig lamang diha sa Dios, kaibigan. Atong oras karon 13 minutos makalipas ang alas 5 og magampo tayo soon. Kiofer na ako akong bidin ni kay Basiga, musapa lang gihapon. Magampo ta mga kaibigan, nangitong amahan nga salamat sa imong balaang pulong nga imong gipaabot nga ni kanamo. Og salamat sa dugang pinumdum. O nasanan pasailoa kami na ipanahon nga ang kabalaka may magari nga kanamo. Pasailoa sab kami kay na ipanahon nga dili kay mo di kay maayo mo gamit isip imo mga sinaligan sa patarangin usab mong gihatangin ni kanamo. Pasailoa kami na ipanahon nga among giusikusikan ang mapanalangin. Pasailoa kami kay dagang panahon tungod sa among Panginanglan. Halos din kami magkatawag panahon para kanimo. Ang adlaw nga para kanimo, ang pagani ginagamit para sa trabaho. Halos, adlaw na lang, tanang adlaw, trabaho mo na huna. O gani, di nagid mi, usay, makatog simbahan o di baka, makapamalandong sa balaang presensya. Kay busy na kaimi sa among mga Panginanglan o trabaho para sa among Panginanglan. Salamat Ginoo. O karon akong gitugyan kanimo ang tanan. Salamat kay mo kaming gipahimangnuan, gitudluan. Unos na nari kami higugma sa kwarta. O kung naamang ka na, amo ka nang gamiton para sa pag-alagad kanimo o alas mo kay mayaan. Dili babag. Inoon galamiton. Salamat usab nga ikaw na pinundom ka na mo, nga dapat kayo musalig ka nimo. Ang tanan mo isalig, inay kayo mabalaka. Kay kabalaka, dili makatabangan ni ka na mo. O sa di ang amo na kanimatugya sa mga kamot, di kami angay mabalaka. Ang amo lang, salig ka nimo, o buhat mong part, sama sa pagkakugi, pagtrabaho, o imang pag-iya, aruman ko na mong kalampusan sa mong kinabuhi. Og labas na, O Diyos, tabangi kaming tanan. Amo kang unahon. Og imong pagbuot, kaubuton may among pagatumanon sa mong kinabuhi. Salamat, O Diyos. O karon, imong ginakita ang tanan nga naminaw. Ika nasayod, O Diyos, sa ilang mga kabugaton sila kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, nasayod sa ilang mga suliran o sila mga problema. Ika nasayod ko sa imang hagit nga ilang yatubang karon. Ikanasayod ko noon sa ilang mga panginanglan. O sa ilang mga bayro noon. O sa ilang preto noon, nga importante kayo. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo, tabangi matagos sa kanamo. Matagbo ang among mga kinanglan. Panalangin ni ang mga surut sa mga income. Nga maoy, uban kanamo mga negosyante. Na negosyo. Kung unsa man Ginoo ang negosyo, ang pag-ampo ang mga negosyo maka paimuot ka nimo. Panalangin ni Ginoo ang mga negosyo. Ngaluyo sa mga karisod, sa gyapong matagamtaman ang panalangin paburgikan ka nimo. Apil ang mag-uuma ang ilang mga tanom, panalangin ni nga mga tanom magatag og maayong abot o ginig-harvest maayong presyo. Panalipdi ang mga hayop. Na ibang kanamo na ibabuyan, ubang kanamo na ibang mga manukan, kandingan o uban pa. Lord, panalangin ni. Malayo sa masakit ang mga hayop. Ubang kanamo sa mga ngisda. Lord, panalipdi sila o panalangin ni ang ilang papangisda. Kung unsa may mga tinubdan sa among sources, sa among income, Ginoo, kung unsa makana, Lord, kung pag-ampuin mo ka ng panalanginan. Salamat, Ginoo. Karong adlaw, bantay matagos sa kanamo. Tabangi ang nagipangbati sa lawas, gani ko nag-ampo, Lord. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mamaayo ang adunay mga baratian. Busa tanduga ang mong parte sa lawas ng sakit o baratian. O sa iyong milagrosong pamaagi, Ginoo, maangko nila ang kumplitong kaayuhan. Oh, hallelujah, Jesus God, salamat, Ginoo.
Kalipay og kalina maa na kanamo og labas ng proteksyon. Malayo sa mga disgrasya. Kasamot yun magkalisod ko mga disgrasya. Tudloy lamang kami usap sa pag-drive ng ano yung mga pag-amping. Og sa uban, ako mag-drive unta dili hubog. Kagubog. Kasagaran nungdan sa mga disgrasya na pag-i maangin. Ako pag-ampunta, Ginoo makinuktok ang tanan. Kay ikaw nagdisinyo ka namo ang among kinabuhi. Abundant life. Pero usahay na po ng mga mabuhat. Maoy, nagkapalisod nga ni kanamo. Busa yung tabangin ang matagos sa kanamo. Og salamat o Diyos, talagun ka. Kaya pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus ka mong ginumanuluwas. Amen. O amen.

23 minutos mga kaibigan, makalipas ang alas. Sa bukid na ito na tayo, technical problem din eh. Mag-late tag adjust and so on. Gani ni ani atong technician sa 98.5. Naka-off na akong bid ganiya, pero sa akong prayer, maulag yapon. Pag-prayer na ko, ato'y bid and so on. Pero nag-yapoy bid ng music. Hagit sa kinabuhi, mga kaibigan, mag-sonan. Naragyapon, Diyos, naragyapon itong audio niya. Kung saan naragyapon? Isang ginagawa mo, ragdi tayo makabalita karon kay namang ni gamay nga problema. Kining atong kaimanan karon din eh. Oga. Bisag off ng atong music din eh. Sige, magyapon siya. Oga, play. Nigyod ang atong kuhang karon ikso, no? Anyway, Ikson, pasensya lang yun, ha? Nanagtay gamay, hindi ni gamay, medyo dako gining problem. Mga hagit, no, sa, para sa Broughton sa Diyos, Ikson. Pero patay nang tayo, Ikson, ning atong programa sa gihapon. Atong oras karon mga kaigsoonan, alas 5.25 na, kaibigan ko.

Bakod na bakod na mga kaibigan, padayon ta ang atong balita gihapon mga kapadayon, atong nanggi-end ang atong Facebook, ang atong problema ang Facebook raman. Wa man problema atong apps mga kaibigan. Og atong din ni padayon ta sa atong programa karon. Og Asbun ko, bakod na gantong wa pa magkabako, dapat malipayon tantanan mga kaibigan sa pangatuban ng laing adlaw nga gihatag sa Diyos nga ni kanato. Ubay-ubay ang mga mensahe gipabot nga ni kanato at uning naigbasa kining mga mensahe kaibigan. Pasudan maayong buntag, mao na bitaw, Pastor Bisag, na ako sa akong trabaho. Ginauna gyud nako ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sama niini sa pinagpalang musika. Kaya ako nga track na ay radio from Nui Magbanwa of Davao de Oro. Glory to God. Salamat ay buntag iganuwe. Actually, kaya itong programa, disinyo ni siya nga magpakita ang Diyos may atong ginauna. Walagi panalangin igsoon kung di kita maghatag og kanang ingon nato kanang quality time for the Lord. Una nato ang Diyos. Amen. Pasudan dalaygon ang amahan kay nasayod siya sa atong gikinahanglan. Igan rin ni sa Prokono Lantay Pangantukan. Salamat igan rin eh. By the way, Pangantukan, ang atong mga functionaries kaibigan diya, collectors, coordinators, mga chapter presidents nato, na i-meeting karong Sabado. Alas 9 sa buntag diya sa Nico Grills ba to?

0: ako tanawon tong text kanato ay si reminders sa tanan nga mga functional sa kaibigan karong Sabado, sayang wa ako ba apil unta ko Chico Grell at bang sa Catholic Church, sayang wa ako. Kaya na ako ay tambungan nga General Assembly dito sa Davao, mga kaibigan, karong Saturday. So tanan mga functionaries nato, Igan Bimbot, basig. Ah, sige lang, okay naman siya nga wala ko. Igan ni Sir, may buntag di akani mo. Thanks pasudan kanami nga mga wali related gida sa atong panginabuhi. Tipid gid, spend wisely with God's blessings. Damo gid ko lesson learn sa pinagpalang musika. Evelyn ng Margis Esperanza Sultan Kudarata. Atong oras mga kaibigan, oy, manamit na takay mo sulod ang atong Mindanao Visayas headlines o padayon tumagsoon at ang mga balita ngay pabot nga na kaninyo dinhi sa atong programa. O manamilit na ko sa nga bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit o magaingon ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Diyos. Maayong buntagan yung tanan, to God be the glory.
1: Naglabi ka sa Facebook, right?

0: May muntang mo diyan, kaibigan.
1: Si Lord, naapas ko sa ipunan kaya di Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada, magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E formiro ako na tumbi, do. Ibubun ako sa akong palad. Ngayon, ihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay, sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay, nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igtoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong naging ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax og aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakto kayo og hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jud kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan og sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa nay problema, Lu. Ani anay bag-o ang solusyon sa imong hubag? Mao kini ang aroma herbal oil, ang pinabalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Pila siya ka adlaw o semana nang di kalakaw?
6: Di pa-admit na mo siya sa hospital, Pastor, katong August.
5: Oo.
6: Pag-gawas niya sa hospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, Pastor. Di pa-inom na ako siya o Vegemax. Kada morning, duha-duha, every meal niya, Pastor. Duro mga 4 weeks, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Makalakaw na siya, Pastor. Makalakaw na siya.
5: Uy, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or onsa man?
6: Na-mild stroke siya. Na-mild stroke siya. Hindi man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Na-overpatigod, Pastor. Kaya mananagat. Mungod niya akong bana, Pastor.
5: Okay, oo. Oh. And then, ikaw, Igan, onsa po imong gibati sa imong lawas?
6: Ako ang gibati, Pastor, kanang turminti ko kabuhion.
5: Oo.
6: Mamuhipoy ko pag kabuhion ko, Pastor.
5: Tapos?
6: Pa-filmig ampo, Pastor.
5: Yes.
6: Pagkatlawas, nga mahupay o magnormal nga malihok, naunta yun ang pikas lawas. Ako ang bana, Pastor, nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor, ang pagkamelstropia.
5: Yes, iga, no? Palanta mag-ampo at isripay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
6: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
5: Salamat.

0: Buksan. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, o sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, o badoban ang butang to dalasays, atong sayron kining pipilakamabalita tungkol ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Osbon ko, adlaw nga Miyerkules karon o Pitsa 22, aning bulan sa Luyo 2026. Bagway pa nato nadungog ang programang pinagpalang musika nga sa gihapon natutod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus kagibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Usa lamang ka simple nga food supplement apan tungod sa panalangin sa Dios mga kaibigan nahimo kining tambal sa kadaghanan. Vegemax Plus o wala ang sunod og dili powder. Og karon dili ko maglangan aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka street level drug personality nadakpan sa bypass operation sa Mulabi, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Wanted person nga nakahimo og salaod sa General Santos City dakpan sa North Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Admin officer sa Bohol Island State University Kandihay campus gipatay og gisulod sa sako ang lawas bago man ko nini maoya suspeka.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang senior citizen na palgang patay, gigapos o ganana sa pagkadugta sa iyang panimalay sa Kabanglasan, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa itong balitang ligay nun mga kaibigan, barbero patay matapos gintero sa distrito Sangharo, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Korentay uno minutos pagkalipas alas 5 katapos ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tulo ka suspect na dakpan na drug din na bungkag sa may barangay Santa Fe, Dapat, Surigao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mo ka ng ulan tudling sa atong balita tud ka nato sa produkto ng Vegemax Plus. Ato atangan ang detalye ni ini kauban sa mga reporters. Kung aduna kay concern may tungod sa panglawas o dika sa produkto ng Vegemax Plus, igan mahimo ka mutis kanika nato. Ipaabot ang imong pangutana kung anay kalabutan igsoon sa Vegemax Plus o di ba kasong aroma o sa atong produkto. Ipaabot ini pilagi sa pag-text sa ato sa numero nga 09-27-71-1211. Osbon ko, ang numero nga sa pwede magkapaabot sa inyong mga pangutana mitungod sa itong produkto, maang numero nga
0: 09-27-71-1211.
1: O galing aduna kay testimony, kay naayo ka, iba kay imong anak, imong bana, imong igsoon, pwede mo igsoon, itawagan ni ka na to, ipaabot ang maong istorya sa kayo ng naangkon o ang papasalamat sa Diyos sa maong paggamit sa itong produkto nga Vegemax Plus alang sa kayuan nga gibati. Nimo, di ba ka, sa imong kauban, sa imong balay. So, tawag lang mga igan, di ba ka, text ka na ko, katunay mga pangutana. O ipaabot sa kanginan ang imong testimony, pinagis pag-text, o di ba ka, pagtawag ka na to sa maong numero nga akong gihatag kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Nay, kapatawag ka na ito, 4368, ang sakit tuyo ani at sa sining tubagon mga kaibigan. Hello, may buntag ni mo kaibigan, nakaon-air ka karon. Igan palayog sa palayo sa radyo na ka-on-air ta karon. Unsa may ato?
3: Mayong buntag, Pastor. Ako si Julita Iman.
1: Taga-asa ka, Nay?
3: Sa Tagum.
1: At Tagum. Unsa ato, Nay?
3: Pasalamat ko, Pastor, baka itong Pitsa Trinsigan sa karumbula na.
1: Oo.
3: Na pagkahuman sa kwa programa ni mo, alas 6 na yakos bar kung maglingkod-lingkod. Kaya, ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di sa likod na ako nga, o ingon sa dugan, sakit kiwi. Nangurug na ako dahil sakit kayo.
1: Oo.
3: Kaya, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya, yung nila lumapod itong akong apo kayo mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaantin mo, kailat na ako pa ito ba? Nangurug na ako sa kasakit. Kaya, na, abriya na kasulod ko, ako gini-drisi, gunita nang kuhaan ka ng arumagani.
1: Oo.
3: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako gini-bia pala na akong diyan pasto ang apit o kanang dughan na ako ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o niya, naningot na ako lagang kain singot na ako naggawas, may na ako salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang Diyod mo ang aroma na apagayin di kang kang pastor dan, na ikaw Diyod ang nagpanalangin na ang napaang dagang Diyod na kadungugan nga ako ang nga kinalang yung palita sa aroma nga atras pinagpalan atras niya ni kay adunag yung panalangin ani di kang ka Ginoo. Dagang Diyod, salamat pastor ba kay
1: yes, katulungan
3: ko. Pasalamat sa iyo nga nagulgig ko katong pila ka adlaw ako na kadungog sa pinagpalang mo siya.
1: Okay, brand out dito. Okay, nice. Sa so, tawag na ya. So, aroma ang imong gihaplas. Aroma herbal oil.
3: Aroma yun akong gihaplas ako.
1: So, nakapay nabiling aroma diha?
3: Napakuli kuan kay nagpapalit man ko itong tulog kabuk itong ako nga.
1: Ah, okay. Sige, maayo. Kay so far, wapag itay dealers itong aroma diha sa Tagum City. Pabutan ninyo ako pag-ana diha. Salamat, Nay. Salamat kay Naya. Salamat, Gigaayo. Ang pangalan paliog na, pangalan utro, kinsa gani ni?
3: Julita Imam.
1: Okay, Nanay Julita Imam. Salamat kayo, Nanay Julita, sa maong pagtawag o paghatag o testimony. Ato doon ko yung sa katestimony sa Osaka, no? Tigpaminawan na ito, user sa itong haplas ng aroma, taga Tagum City. Grabe ko nung kasakit sa iyang kutukuto. Ni gihaprasan og aroma igsuon ang nawala ng gawas ang singot. Nagkurukuro na kuno siya gumikan sa kasakit sa iyang kutukuto. At ang oras karon 45 minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita. Osaka Street Level Drug Personality nadakpan sa bypass operation sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
4: Nadakpan si kapulisan ang usa ka 30 anyos nga giingong street level individual kun SLI atol sa drug bypass suppression alas 12:31 sa kadlawon kagahapon adlawa Hulyo 21 kasamtangan nga tuig dadtong lapita sa may Proctor Singh Barangay Bugo Kapalaran Mulabi sa Zamboanga del Sur gipahigan ang operasyon sa mga sakop sa Mulabi Municipal Police Station First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company uban sa koordinasyon sa PDEA Region 9 di na recover gikan sa suspek ang anong kagag may hit cell sa Shay nga gitapang siya bu bypass money ug uban pa mga drug paraphernalia wala ning alis kapulisan, ang nadakpang suspek o ang tanang manakumpiskang mga ebidensya, gipadala na sa PDEA Regional Office 9 Laboratory alang sa eksiminasyon. Samtang giandan masab ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Zamboanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Dimit para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Gikan dito sa Zamboanga del Sur atong siren ang balita pagkitabo sa General Santos City. Wanted person nga nakahimo og salaod sa General Santos City dakpan sa North Cotabato. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Niwinim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Nuenem, ibalita mo!
5: Mindanao, Visayas Headlines!
6: Malampusong nasilbihan o warrant of arrest sa mga personahe sa Bula Police Station ang top 6 most wanted persons sa city level. Human natutulan sa kapulisan ang gitaguan ini nga lugar. Kahibaloan nga ang pagpatuman sa pag-implementar sa warrant of arrest sa Bula Police Station batok sa akusado o inabagan sa mga personahe sa Antipas Municipal Police Station, PNP Anti-Kidnapping Group o MFU Davao Satellite Office. Nasayran nga ang suspect nga si alias Dudong na sikop pinaagi sa visa sa warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Antipas North Cotabato bandang alas 4:40 sa hapon miadtong Hulyo 20, 2026 tungod sa kasong frustrated murder nga adunay criminal case number 18-29999 ug adunay piansang girekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan niini nga mubalor sa 2,000 ka pesos. Sa kasamtangan, ang akusado nabalhog na sa selda sa Bula Police Station alang sa tukmang disposisyon. Kini nga balita, hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rapisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang niyo ni Mara Fisura Kainoy o ba 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan! Atong sayro ng balita gikan sa Bohol. Admin Officer sa Bohol Island State University Kandihay Campus gipatay o gisulod sa sako ang lawas pagumangko niini. Maoya suspeka. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
7: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Nakit ang patay ang usa ka administrative officer sa usa ka tunghaan dinhi sa Bohol nga mao ang Bohol Island State University Baiso Kandihay Campus kaghapon sa buntag Martes Hulyo 21 human kini gi-report nga namising sulod sa duha ka adlaw. Nakita ang patayng lawas sa biktima sa Barangay Kanulin Kandihay Bohol. Human mapalgan ang patayng lawas sa biktima gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang Kandihay Municipal Police Station ug nadakpan sulod lamang sa pipila ka oras ang suspect nga si alias Jess, 18 anyos, residente ra gihapon sa nasangpit nga barangay. Ang suspect giingong pag-umangkon sa mag-agaw sa biktima ug matud pa aduna kini silay relasyon sanglit ang biktima na ila nga usa ka mahuyang. Sa imbestigasyon migawas nga nangayo ang suspect og 2,000 pesos gikan sa biktima apan 1,000 lamang ang gihatag niini. Giingong mao hinungdan sa pagsugod sa konfrontasyon nga misangpot sa pagpatay. Gikataho nga gituok sa suspect ang biktima dayon gibunalan og kahoy, gigapos ang tiil og kamot og tape og gisulod kini sa usa ka sako sa abono. Gatuo ang kapulisan nga premeditated ang krimen tungod kay giingong daanang nag-andam ang suspect sa mga gamit sa pagpatay. Gipaabot sa Bohol Provincial Police Office nga kasong murder ang ipasaka batok sa suspect. Samtang gipaabot pa usab ang mga dugang ebidensya nga musuporta sa pag-admitar sa suspitsado. Nanuka dinhi sa FM 93.5 to Bigon Bohol, alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vichimax Plus, mga kaibigang, palit diya mismo sa istasyonan. Sa Hot FM, himutang diya sa Tubigon Bohol. Ang lokasyon sa istasyonan na diya at bang sa Maternity College. Then naay gamayng kalidya pa dulong sa likod nga atbang sa maong eskwela nigsuon subay lang kana na diyan himutang ang istasyonan sa Hot FM. Diya igsuon na palit atong produkto nga Vegemax o Aroma og dupod sa Clarins sa G&A Pharmacy. Dito sa Tubigon na diha sa Islahaw kang Igan Ivardo. I hope na pasay produkto diha nga Vegemax Aroma kang Igan Ivardo sa Islahaw. Kamusta Igan Ivardo? Talibon Bohol o mga dapit, pabutan niya kung pag-ana diya sunod bulan. Andam-andam na mo sa pag-ana diya. Labi ka itong gusto mong dealer para at least magkapangumpra mo para bisagawa na diya. Sa gihapon, padayong makapalit ang mga tao sa itong produkto nga Vegemax o Aroma. 52 minutos makalipas alas 5.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Laing balita magkaibigan, gikan dito sa Bohol, atong sayron ang balita. Makita po din sa Bukidnon.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa ka-senior citizen na kaplagang patay, gigapos o ganaas sa pagkadugta sa iyang panimalay sa Kabanglasan, Bukidnon. Aron ihatag ka na ito ang detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Patay nang nagkaplagan sulod sa iyang panimalay ang usa ka 82 anyos nga senior citizen sa Purok 3 Barangay Lugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag gahapong adlawa, Hulyo 21, 2025. Ang biktima gilang si Leon Bangot, minyo og lumulupyo sa maog barangay. Base sa inisaling bisigason, ang pagawangkon sa biktima mo ay nakadiskubre sa iyang pateng lawas, human kinibibalik sa balay sa Tigulang, tungod kay wala na kinidila makita sa gadpani atong Huwebes, Hulyo 16. Naibulong ang maparyente kay wala na magawas ang biktima, hinungdan ng ilang gisusi ang iyang panimalay. Pag-abli sa balay, ilang nakita ang biktima nga nagtakilid, gigapos gamit ang bakos, wala niya kinabuhi o ana-ana sa pagkadugda. Sa pagsusi sa scene of the crime operatives kung Soko, nasairan nga ang biktima at doon ay 12 kadinunggaban sa dughan o gusa sa likod nga bahin nga may gilang hinungdan sa iyang kamatayon. Gitanong karon sa mga investigador ang posibilidad nga kailar sa biktima ang responsable sa krimen, apan parayin pang imbisigasyon o pagpangita gaberensa, aromatin ang motibo o mailhan tinutin
7: sa Visayas Headline.
9: Balitang hurugrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City News Center. Kanisigan Sarme S. Pahangin para sa Mindanao, Visayas Headlines.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat Kaibigan Sarme Pahangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma sa Dagbayan sa Valencia palit igsuon sa Alcueno Emporium. Ana mo diya man atong pinaka main store magigsuonan. Alcueno Emporium ning Dagbayan sa Valencia at baga text mo sa tong numero. Katudagalag yung mga lugar labi kadtong layo sa istasyonan. Nga gusto mo palit ato lang ipadala kaninyo through online ipa GRS o niya ang payment through GCash lang. Palit mo tulo ka garapa nga Vegemax, libre na ang shipping ani, ang pagpa-GRS o di ka ang pagpadala sa GNT. Libre lang, pero at least palit mo og tulo ka garapa. Kung mapalit mo mo aroma, dugang, nalay additional para sa shipment ka. Medyo mahal, medyo bugat magod ka ng atong haplasa. So, take lang mo sa itong numero. Kaya ako mong ipasa sa atong in-charge ani mga kaigsunan, mga kaibigan. Diha sa Kalilangan, kahapon gideliveran diha sa Madayag Store. Naatay daghan diha ang Vegemax Aroma sa Madayag Store o naapo diha igsoon sa Butika Kalilang. Gideliveran gihapon kahapon. Para masiguro nga di islamot na diha kay grabe kusog ang atong produkto diha sa Kalilangan. Vegemax o atong aroma o naapo diha kang kaibigan at Lorna Ibka sa iyang panimalay o sa tindahan ni Igan Marites Bersila. Mosta igan test, nag-test ko ni mo kahapon. Kay basi gawa ka na yung Vegemax niya. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun. Barbero patay matapos gintero sa distrito Sangharo, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Randy Lasa. Anukad diha sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
10: Mayara na sa person of interest ang kapulisan sa pagtiro patay sa Barbero sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Ginglala ang biktima sa kay alias John, 31 anyos, ang temporaryong nagatiner sa nasambit ng lugar. Sunod kay Police Major Eduardo Siacon Jr., Station Commander sa Iloilo City Police Station 3, ginpayag niya nga may person of interest na ang kapulisan kag posible nga tagadira man lang sa lugar ang naghimo sang krimen. Sunod pa sa iya ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay samtang disidido naman nga magpasaka sa kaso ang pamilya sang biktima. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nagabmay ang biktima kung makubog, kagmay nakabaisad to sa lugar. pasakaan sang kaso nga murder ang suspect. Sa ngalan sa BGMAX Plus sa pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, Trugna, Baskugpa. Ay, ay, ay!
11: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugid nga salamat, kaibigang Randy Lasa. Sa taga Lambunao, Iloilo, Igsoon, kadtulog ka mo dira sa istasyonan sa GTFM. Kay dira mabakal ang atong Vegemask kagang atong aroma. Katapusang balita mga kaibigan.
11: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tulog ka, suspect na dagpan sa dagden na drug din na bungkag sa may barangay Santa Fe, Dapa. Sorry, Gaudel Norte. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
11: Mindanao, Visayas Headlines.
12: Napungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug kapulisan ug sa kagilang drug den atol sa gilusan nga baybas operation nga misangpot usab sa pagkadakop sa tulo ka personahes ug pagka-discovery sa pito ka hingkod nga tanom sa marijuana sa Barangay Santa Fe da Pasorigao del Norte natong alas 2:20 sa hapon Hulyo 22, 2025. Gipanguluhan ang operasyon sa PDEA Regional Office 13 Surigao del Norte Provincial Office ubos ni Agent Wilfredo D. Alagabia uban sa Seaport Interdiction Unit Surigao, Surigao del Norte Provincial Police Office pinaagi sa Provincial Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit, Dapa Municipal Police Station o Airport Seaport Interdiction Unit, Siargao. Ang mga nadakpan gila lamang sa ilang mga alias nga Saldi, 45 anyos residente sa Barangay Santa Fe, nga giingong drug den maintainer o cultivator, alias Domingo, 45 anyos residente usab sa maong barangay, o alias Saldi, 23 anyos residente sa Barangay Bitoon del Carmen. Nakumpiska sa operasyon ang gibadabana nga 1,000 kagramos nga marijuana nga adunay kantidad nga 20,000 kapesos, lakip sa mga ebidensya ang gibadabana ng 200 kagramos nga uga nga marijuana nga adunay gamot alakip sa 5 ka handpipe nga adunay residue sa marijuana usa ka sidling sa marijuana og 7 ka hingkod nga tanom sa marijuana. Ang tulo ka suspect nga atubang karon og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang uban pang posibleng nalambigit sa illegal nga binuhatan. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez. Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
11: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nandukad niya sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Magkibigan, kapsan tag-uras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Huwag mausap sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilit o mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
11: Mindanao, Visayas Headlines.

0: lang siyang ipagayon o paato sa kuan tagong niya. Among ulitog na lang siyang babak kong video max. Among ipusaw, gidasok na mo siyang babak niya. Pagkakaadlaon, pastor, naging hukling-huk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya kay nakalibang na gigihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangagtumi dito. Kaya silingan naman amo, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo na yun siya, pagkaon.
1: Kamusta si Karun, amaong pasyente? Imong bayaw?
0: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Bing, Mr. President.
1: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun yung inom.
1: Nom, okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, oh, ano lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diyan sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ang katinig sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
15: Naapari ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexido Forte!
21: Di ka rin
10: di ka trabaho, hustle ka ayaw mabughat.
14: Rexino Forte!
10: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
14: Rexino Forte!
22: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
14: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mo! 98.5

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Barugana Kaibigan. Good
6: morning! Dugmagdag na sa Radyo Kaibigan, mauni. Ato ni, alasay 55 na yun sa buddag. Pasailuhan na medyo na late tagamay o sugod. Ganiyar mo ko niya about 5. But doon na pa yung mga minor technical adjustment nga itong ipambuhat dari sa Sibihanan. Moto nga medyo na dugay ta, labi na kay kakulismaot ang panahon. Magkulismaot sa demo signal. Lami kay sikad-sikaran, basta magkulismaot atong ato ang panahon. Magandang umaga po! Welcome na usab sa doang Wednesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Miyerkules, pizza 22 sa bulan sa Hulyo. Pila na lang yun, Gadlaw. Agosto na sa dapit ng piyesta ni Senyor San Agustin. Ang piyesta sa Valencia o Cagayan de Oro, Dungan. Pareho rag piyesta ang Cagayan o Valencia. Karong adlawa, doon ay bahigayong nasad. Sugod karong adlawa. Duha gadlaw nga transport strike. Butlag, bapil ba ni Malinsya? But it is a nationwide transport strike. Nga giulo, gipahigayon sa mga transport group sa grupong Manibela. Gumikan sa pagsaka sa mga produktong petroleum. Wa, magintay mabuhat, anak. There's nothing we can do about it. Kay magpadayon ganing saka aga produktong petroleum sa world market, aw saka dapod ang hayahay ang katong mga gawahan, mga gasoline stations, katong mga dagko kumpanya sa lana. Dili lanas, lobe, ha? Petroleum products, I mean. Ay, nako po. Kaganinang alas 4 sa Gadlaon, ang LPA con low pressure area anaa sa 1,505 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Mao nang gakulismaot ang atong panahon. Anytime today, ang gini ang LPA musod sa Philippine Area of Responsibility. Pagsud dinhi, automatic na kini siya mahimong bagyo. Og tawagong bagyong Quiapo. Quiapo. Dili Quiapo. Kay Quiapo na dito na sa Manila. Nga Quiapo na sa sumbahan Quiapo. Ang tawag sa maong bagyo, Quiapo. O, dili Quiapo ha, Quiapo. Quiapo. Quiapo. Muna, ang kulismao taga itong panahon. Gumikan sa LBA kaganinang alas 4 sa Gadlaon. Matod pa sa pag-asa, anaa sa 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Karong adlawa, 2 days transport strike nga gipahigayon nationwide sa grupong Manibela. Kagahapon, sa kanasad by 2.5% ang mga produktong petroleum sa Brent crude oil, ha? So, $1 ang isaka kagahapon sa international market. So, bot ipasabot, klaro na sar kayo nga sunod simana, aduna na usay pagsaka sa ato ang mga produktong petroleum. Paita, nag-84 na uban mga gasoline stations, doon ay 77, 78 up to a maximum of 84 per liter sa diesel. Ginoo ko tabang. Di pa man gini maundang kay gabinong bahay pa maning noing dagko ng tawhana ni di mo undang na ilang gira diha. Lay gagira kita gantos. Pastilan ba? Pastilan ginoo ko. Sao na lang ni. Ang busy man hinuunta sa giniang kuhan. Busy ta sa giniang impeachment. The trial of the century, the impeachment of Vice President Sarah Zimmerman Duterte. Ahay, matod pala gini. Aguan ni Igay Irize. Di nyo kalimot pumahayag ni Igay Irize ba? Ingon niya. Dahil pumahayag ni Igay Irize. Ay.
0: Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos Administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos Administration.
6: Oh, deklaro kayo. Pamahayag na ha, ni Representative Igay Irize. Nabang di yun ako malimtan ang pamahayag usab ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mine! Yours is human rights. Mine is human life. Diba nindot kayo? Nindot yung kay paminaon aga pabahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pagkanindot. Ay, gimingaw ni noon kong tatay digong da. Ngayon pamahayag, oh.
7: Your concern is human rights. Mine is human lives.
6: Pagganindot!
7: The lives of our youth are being wasted and families are destroyed. And all because of the chemical called shabu, cocaine, cannabis, and heroin. Human rights, to me, means giving Filipinos, especially those at the society's fringes, a decent and dignified future to the social and physical infrastructures necessary to better the lives and freedoms and the hard-earned property of every Filipino whose condition we wish to improve shall be protected from criminals, terrorists, corrupt officials, and traffickers and contrabands.
6: Corrupt officials!
7: You worry about the present. I am concerned both the present and the future. I worry about the future because I know what crimes can do to the youth of this country if not stopped.
6: Sakto.
7: Crimes can make human cesspools of succeeding generation. I will not allow it to happen. Not during my term.
6: Your concern is human rights. Mine is human life. Diman ina ninyo, pagkanindot, nakakamis talaga si Tatay Digong. Hallelujah! I love to listen sa mga pamahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. But after serving how many years in government service, atong gipadala sa ICC, atong gipapreso sa The Hague, Netherlands. Napakasakit, Kuya Eddie. Hallelujah! Bisan ako, hantod karon ni mga panahuna, gisakitan sa inetabo ni Tatay Rodrigo, Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte.
7: Future to the social and physical infrastructures necessary to better the lives and freedoms and the hard-earned property of every Filipino whose condition we wish to improve shall be protected from criminals, terrorists, corrupt officials, and traffickers and contrabands.
6: Pastilan, corrupt officials, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagindao, Mindanao.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikum wasalam.
8: Mga igsoon.
6: Gimbiagindao, Mindanao.

Habang ang ilan ay tila bulag sa katotohanan. Hindi kami laruan ng politika at pangalan. 98.5 Radyo, kaibigan!

0: pag ganindot kayo paminaon ang sigaw ng bayan, kailanman ay hindi mapipigilan pag ganindot. Pero mas nindot niyo, Daray.
1: Ang mga bayani nagbuwis ng buhay para sa ating bayan.
0: Sakto!
1: Pero ang mga buhaya nabuhay sa buwis ng ating bayan. Ang mga bayani nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Pero ang mga buhaya nabuhay sa buwis
0: ng bayan.
1: Ng ating bayan.
0: Sakto, sakto. Pambihira, pambihira. Ang mga bayani nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ang mga buhaya nabubuhay sa buhis ng bayan. Diyos ko po! Pasailo ang mga pangkilatan ng tamog ko, Lord, mga kawatan. Purya gaba. Magandang umaga po. Excuse me. Ato naman kayong nandar nga atong programa o nata mag-isgot pa doon sa unahan. Oh, diri sa atas sa sukinugdanan. Mag-ampo kitang danan sa baga na minaw sa tagsa-tagsa ka Radio Zeds o nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang danan. Uban kamukanako. Duyog kamukanako. Alang sa atong bulaw. Wano pagampo!

alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, no deo to langit, ag parakalo noy kangara nono maroyo, ugoy niyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko yoko no goy, og goalab to agad, no koy no maruot no batas.

0: Alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na buduwa, iya ka na stakim. Idinadzila talmustakim. Siya talasin na namtahalayhim. Gairil makdubelehim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Robby Chan sa Baroganan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa ito ang Wednesday edition sa itong programang Baroganan Kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Maude ato ni. Sa ito magkikso na mga Muslim, mopya ka na pipita amin na mga pagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ito makikzunang mamatig zalog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuman, mga Ilocando, naimbag na bigat ka na kayo amin, naimbag na bigat apo, mga Bicolano, Marhay, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin, mga Pampangan, maya babagi kayungan, ay abaw makauturan ko dura ng makilungguhan, mayugid nga aga sa inyo, tanan blahaw. Mga balanan majembin tagday. Magawaray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo ba diyaw na buntag? Surigaw nun marajaw na buntag. Marajaw karajaw. Mga butuan nun ba diyaw ngayon? Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw maphud an algo tao namin. Mga tausug marayaw na mahinaat. Sabakan o buinas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, weno mga tagbanua madigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po! Kagahapong adlaw, adunay turnover of ceremony dito sa Campo Aguinaldo. Few hours before nga gi-announce sa atong presidente, una ang turnover, nag-announce na itong presidente, we have a new bagong EFP Armed Forces of the Philippines Chief of Staff in the person of Lieutenant General Antonio Navarrete. Romeo Browner out for 41 years in military service. Lieutenant General Antonio Navarrete in con Navarrete. Pag-una ang atong hipi sa EFP, Armed Forces of the Philippines.

nanabla ending the 41 years of military service ni Brigadier Anilia Lieutenant General Romeo Bronner. Naparete in, Bronner out. Anara na siya. Ay, karong adlaw, world, saka lagi ang oil. Sunod semana ba? Taas na po niyong pagsaka ng produktong petroleum. Pero unta, dapat di pa unta nila isaka ganuman. Napa mo guna stock? 60 days ba yan na itong stock? So, 60 days, mo ba na nga price? Yung ganong ibasaka man dito, kaya yung po lagi sila dili man. Kung saan man na mo pag-apas po sa bago nga presyo, o di na mo na isaka. Kaya di na po na mo mapsa na lang magtapalmi. Sakto kaya po. Pero ang di lang na ako masabtan, wa pa'y Lunes pa lang nag-increase na mga gasoline station. Ginoo ko ninyo ay magagaba. Napulo na kadlaw in town nga gabi ni Rahay ang US o ang Iran. Ang Iran, gibumbahan nila ang mga US bases sa kiniang Kuwait, Bahrain o Jordan. Ang kiniang guwan, ang Iran, ibalos po ang US. Bubahan po nila ang mga nagkadaiyang lugar sa Iran. Gani, daghang ilang mga tulay na guba, kato ilang tunnel, agianan sa giniang subway tunnel, baris ilaw. Bubahan, di magyan. So, problema na po ng Kuwait, giniang Iran karon. Unya, ingon bagi si Trump, kaya kano itong bubahan, katong stockpile sa mga missile sa giniang guan, sa Iran. Tidan. Hantod gini ni Homa ng ilang gira diha ba? Padayon kita mag-antos aning mga hay kining produktong petroleum nga grabe na gyud kataas. Ni apay. Hay. Diyos ko po. Well, sa survey ha, sa, pero tinuod ni. Sa Pulse Asia survey, kitang 57% sa mga Pilipino ang nag-uol. Problema daw. Doon ay problema. So, problema yun kasagaran sa survey sa Pulse Asia. 57% ingon ang mga Pilipino sa survey with 2,400 respondents nationwide. 2,400 ang ipangutana Luzon, Visayas, and Mindanao. Unsay numero uno nga problema sa katawhang Pilipino. Number one nga problema ang inflation. Ang pagsaka sa mga palaliton o serbisyo, goods and services, ni saka. Ikaduha ka problema sa mga Pilipino, mao ang corruption in the government. Grabe nga corruption. Sunod ng mga problema, ang kriminalidad, droga, trabaho. Astilan sa Pulse Asia Survey. But number one ang inflation, sunod dayon ang korupsyon, sundan dayon ni sa droga, kriminalidad, kawalan ng trabaho. Dagha mga Pilipino kung doon na may trabaho, underpaid in town. May pong naitabo na to sa China sa tinuod lang. Ilisa na lang yung tingali. Dili man i-honor God. Dili man gina-honor. Dili nila ginarespetuhan sa China ang 2016 arbitral ruling sa UNCLOS, United Nations Nation Convention on the Law of the Sea. That was a 2016 arbitral ruling. China did not respect. Dapat ani, akong maglantaw ganun, di sila matuo. Ang pangalan lang daan, South China Sea. Di ba? South China Sea. Ilis da noon ta ni. Southeast Asia Sea. Dili South China Sea. South China. Sa ito pa ila. South China Sea man. Mauna, basig ako guna-una. Basig mo ni hinungdan ba? Nga dili niya i-honor ang arbitral ruling sa UNCLOS niya doon 2016. Okay, South China Sea man. Ilis da na lang tingali ni. Southeast Asia Sea. Pwede. Alam mawala ang South China Sea nga pangalan. E, basig mo na hinungdan. E, diba ha? Ang katong nagsugod na yun, nadugay na magiging nga sige Bikil diha sa Exclusive Economic Zone, EEC, diha sa giniang South China Sea. Diha sa ito ang kadagatan nga sakop unta sa Pilipinas, nga iya sa EEC, doon Exclusive Economic Zone.
Dugay ra magina sige ini kwintrohay to ni aging adlaw gibukbuk sa mga Chinese gani ang Navy, Army Navy ang atoang US Philippine Navy na, ni Sokol. Pero ato nabukbukan ang ulo. O looy kayo. Pwede bang grabe yun ang pag-antos sa ato ang mga Filipino seamen ng Navy in town. Kay di man po pwede nga ilang gamitan og armas kay da, na magsugod na si Bako Gera. So dili yun. So manay maximum tolerance. Bahala ng mga mangliki ng ulog bunal in town. Di man sila pwede mo gamit og armas kay delikado man. Basig mo na sinugdanan nga si Bako Gera wari gyud tay kasukol. Na, you know, picturean na lang nato, ipapaktol. Pwede ra. Mora, maginato daganan. Nanggal. Huwag man tayo missile. Na, manananggal yun noon. Kapre. Pwede. Kaluoy, bigin na to eh. Unya, naapay AI generated sa China. Nga picture nga nigawa sa ilang state media. Nga ilahang China Daily. Nga matod pa sa China. Huwag ko na sila'y kalabdanan kay kuat ko nito sa kini ang gawa ng media entity o taga-taga media. Bisa na. Pwede bang guna ninyo mabadlong? Ayun ang inyong paggawas. Oy, kailang gi-picture, nga ilang gi-defect, gi-kuan sa ilang picture, caricature, nga unggoy ang Binoy, kinakabarong. Time pa. Kung imo puntan aon, in general ha, I have nothing kuat. Gikan biya daw tas unggoy? Ya. Sa tinood man, may lugo asang gigikanan ko noon na to. Before ang tao ganininin, lakaw na yun, unggoy ang sinugdanan. Pero dili po pwede nga i-picture nga Pinoy lang unggoy. O dapat ang i-picture kinadanan. Intero kalibutan, i-picture nga morang gikan tas unggoy. Kana inoon. Pero ang kita ra i-depect dito sa ilang caricature nga unggoy ta, ah, masuko po ko ana ay. Ah, di bang? Ah, di ba? Ang kaon, tagsaging, katan man, lakatan man. Di ba? Kung insulto na po kayo. Ay, pastilan, ginawa ko. Arang ka na ako lagi. Dapat kambihon na yun yung South China Sea into Southeast Asia Sea. Ibasig mo na ilang gisaligan ba? Nga, kuan? Literal na, ano, tag-unggoy. Ah, kamunday, di po mugikas unggoy. Panuwaya mo. Di ba? Kanta ano po chuy na haleluya mundag ko ay nako po magandang umaga Pilipinas at bayan atong padayonon unya ha unya kining ato ang impeachment trial the trial of the century malagi na ang ubang mga nasod ila guwan ang ito atong busy the trial god pasensya lang sa mo kay busy sa impeachment. Di arata pero naghapon si gini ang BIR Director Matibag testify man siya hapon. Pero di mungod po hindi. Sago lang ha. Sago lang. Ini affidavit nga walay perma o wala na duly notarized. Dili yun na admissible in court. Dili yun na pwede. So nindot man po kayong pamahayag ni Senator Judge Cheese Escudero, ilang man siya may kuan, presiding officer, presiding judge, nga gibadlong po niya si Jarvis Luis Troque, gikan ko nun sa ICC. Ingon po ni Senator Cheese Escudero, dili man ni ICC. Niya man ta sa Senate trial, dili man ta na sa ICC. Sakto, sakto, sakto. Nawala ang bit, ay, nawala ang bit ni kuan, ni representante Jarvis Luis Troque. Nato sa to yung sa to nga guan katong beat. Sa ganito doy, katong hawak ko ang beat sakto sakto. Napta hawak ko ang beat. Nabadlungan ay. Nabadlungan ni kawan. Ni Jesus Escudero na ingnan nga wala man ta sa ICC. Ni aman ta sa kawan Pilipinas, ni aman ta sa Senate hearing. Wala man ta sa ICC. Ang gamito ni mong ICC. Sakto, sakto. DJ, patunugin mo. Yehey! Tonight, ikaw ang representante Jarvis Luis Troque, magandang umaga po. Nasa amin ang beat, wala sa iyo.

0: gitahasan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa pagpahigayon sa tugmang proseso may kalabdanan sa reservist status ni Senador Robin Padilla uman kini ni angkon sa Senado na siya usa ka komunista. Sa press conference si Teodoro miingon na kinahanglang tun-an sa EFB ang pamahayag sa senador. Geographic ang reference sa talaan sa Philippine Army. Si Padilla mahimong reservist niadtong 2019 o gihatagan og rango nga kapitan isip kabahin sa programa nga nag-ila sa baga personalidad nga nagsilbing modelo sa baga batan-on. Sa miaging simana sa tunga-tunga sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, si Padilla mitug-an sa impeachment court nga siya usa ka komunista. Uy! Samtang, nahi problema? Samtang balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Labing minus 20 katao ang namatay, human miigo ang kusog nga kilat o nga kalit nga pagbaha. Kalit nga pagbaha, kusog nga pagalud, kalit nga pagbaha, kilat may noon. Tarong magbasa, Engineer. Sa amihanang sidlakang bahin sa Afghanistan, sumala sa gobyerno nga gidumala sa Taliban ang pinakagrabe nga kadaot na tala sa siyudad sa Parun, ang kapital sa probinsya sa Nuristan. Gawas sa mga namatay, labing minus 80 katao ang naangol gumikan sa kalit nga pagbaha. Ilauman nga musaka pa ang gidaganon sa mga nangamatay. Gumikan kay kapin usag gagatos pagkatao ang gikatao ng missing. Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Patay ang unom katao sa 5.5 magnitude nga lidog nga mitayog sa Andes region sa Peru. Nga ni matod pa ni angol sa kapin 30 ka mga tao. Og nakapahilig matod pa sa kapin 3,000 ka mga residente, nakapahikli ni. Sa 3,000 ka mga residente, gikan sa ilang pinuyanan, nakatala ang epicenter dool sa lungsod sa Sigaya, Huancayo Province, Central Peru, sa alas 9.24 sa gabi. Sabado, kundiin, doon na ginigilawmon nga 10 kilometros, rason nga matod pa, lauman ang mas grabe nga epekto. Lakip sa inisyal nga nahugmak ang simbahan, konbento o daghang panimalay nga adobe kansagama sa lapok o kahoy nga materyales nga dali rang maguba. Grabing napiktuhan niini ang Pumpuya o Chongo Baho. Diin daghang pamilya ang nagpalabay sa gabi sa gawas o nagtabon na lamang o habol. Ang Civil Defense Institute daling nag-deploy o emergency team o mobile medical stations. Padayon nga nitayog ang mga aftershocks o doon na natala ng mga landslide, power outages sa ubang baryo o mga hayop, ang mga hayop nga natrap sa debris. Agad atong mga balita nga giatod ganinyo sa nagkadalaing sponsors sa galan sa atong President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa atong General Manager, ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Sa atong Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa atong Station Manager, Stephanie Yote. Finance Officer, Bernadette Chongkawon, Kilong-Kilong. Sa dog technical and transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong mga kakauban ng mga broadcaster, Attorney Ruby Melecho, Tata Ritisa, DJ B, DJ I, ha? Ba, at si Joel Cagol. Joel Cagol. sa atong news writer May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chan Jr. Mingon, Pilipinas ug Bukidnon, nagkasalamat ug paimbuntag. Inyo nang mabati musunod gilayon, mag-press pa ta, di na. Diretso na ta. Inyo na nabod mo bati ang The Trial of Century, The Impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio sa Radyo Kaibigan 98.5 mauni ato ni
1: lahat ng karunungan katotohanan at hustisya. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na karunungan ay ipinagkakaloob sa mga may mapag-akumbabang puso. Sa pagpapatuloy ng mga pagdinig o paglilitis na ito, hinihiling namin ang iyong gabay. Pagkaloob niyo sa amin, ang mga senator judges, ang karunungan na matukoy ang katotohanan, pagpapakumbaba na makinig ng may bukas na isip, at lakas ng loob na gawin kung ano ang tama ayon sa aming konsensya at ang rule of law. Palayain niyo kami sa pagmamayabang, prejudice, at lahat ng klaseng impluensya na maaaring pagpalabo sa aming paghuhusga. Naway manaig ang katotohanan, katarungan, at ang kabutihang panlahat sa bawat desisyong aming gagawin. Naway ang inyong espiritu ay gumabay sa amin na maglingkod ng may integridad, katapatan, at pagmamalasakit, laging sinasaisip na ang pinakamataas naming responsibilidad ay sa sambayan ng Pilipino at sa katotohanan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
2: The clerk of court will now call the roll.
3: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian.
2: With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
4: Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the matter before the impeachment court.
3: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: Appearances for the parties. Appearances for the prosecution.
5: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
4: Appearances for the respondent.
6: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor.
4: Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure?
7: Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po.
4: The gentleman may proceed with his manifestation.
7: Maraming salamat po. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat ito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may alegasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahang kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
8: Senators, Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo?
9: Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, this impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time